0: وبحني بكا ويلا بكا ويكا ويكا ويلا مفهوم بكا ويلا موم وفعل الخير شيخ محمد بامبر رضي الله تعالى عنه فما صلى الله واو يين وفعل الخير نين كو ديغي ني نا وفعل الخير دي موي سون بروم داني ديف لين لو باخ رك دي لين ديف لو باخ ني واو واو waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu wafhalu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox wafhalu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci wafhalu alkhayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juromi ponk l'islam nit ku ne jurom ñaari ciir nga am nit ku ne jurom ñaari ciir nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunké jurom ñaari ciir yoyu señ touba ni sa jurom ñaari ciir yi na sax ci juromi ponk l'islam yi muni wax alul khayra ngok sun borom ni la alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxayow ma xiyam kon leggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal xiyam leggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal xiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah taala borom neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallahi wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim musammin bikway yen doomu adama yi na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu lanfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen deme di ngeen ko fa fekk du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale sambak demba man yalla duma jaawale sambak demba ak lu ñuro nuro xamé na li bima len jaawale mok tajiduhu innallahi khayrun tajiduhu innallahi wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay woola mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra pay gu mag mag la def lu bax mu jitu la muni pay gu mag mag la def aw yiw mu jitu la mune pay gu magga magla al haji ibnu sa'ir rahimahullah yalna yalla doli ko jeegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jind sa materiel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal mune mun leena and ci avion bi dem koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yow mal khiamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu indallah wa huwa khayran sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mbay yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man taab jëf man na gëna bax jëfal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngone guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jëfëm ji wa jëf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ju bax day fari bakkar jëf ju bax day fari bakkar ndax innallaha ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jeggelale te mané yéréme te mané djéggilé man yalla dama mané djéllélé mané djéggilé te mané yéréme yalla day djéllélé di djéggilé di yéréme rabbi sitou wa jalla jalaluhu yalla nañu djéggal yalla nañu djéllélél wa yalla nañu yéréme yalla nañu yéréme bari waana wa jo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeffal waju bax motax yalla fekk ko ci leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bisni tay fum ko amé ci jeffal waju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré ci sharia de yale wo ngëm yalla de yale wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko deje buñ ko narete kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit dé du julit ab yéfer la bi yalla dogalé mu faal xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibé yi leen bi defal lu bax dara yowmal xiyam amang lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwut l'islam té yéne ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bimu faato suñ borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp tepp li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi mune gis nga fi may wax ak yow muna mune kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax am na njariñ de defal waju bax am na njariñ mune yaram li ci dess lepp sooy na ko ci safara bop moy ben nañ dem ci Abu Talib ak Abu Lahab Abu Lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis Abu Lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo Abu Lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gi ma bañon Muhammad yobbenama yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lu may noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu dor ni ay lay yewen ñata yalla na ra yërem ñew ni ca tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek non la yalla bindé adina sun borom né na ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu néna man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal jula lew fekk beutu waliw bu xonku nga wéxal ko munia muni yakun lahu nasibun minha law daraja juray ëlëk yowmal khiyam beutu waliw bu xonku nga wéxal wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal guñu wéxal beutu waliw waxon na len amna waaj yo xamni wéxal beutu cheikh saliou mbake bu xonku ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal beutu waliw amna ko xamni wéxal beutu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal beutu waliw bu xonku nga wéxal ko bula yalla maye ngay pemti ba dajé ak waliw bu beutam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom beut bu xonku nga fexé ba beutam bu xonku bobu nga wéxal ko guna mané ndaw dara ji juri ëlëk yowmal khiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jitul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warona mëna defé business te bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yo lolé mbadantane sun borom néna nga ñew ni ko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lolé mbadantane lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yo lolé mbadantane tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal ma ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha nasibun mina lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir bi sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lélé nga dégg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na dëgg ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mu ni waye sama yërmane ma ngi ko jaglél ñay rafétal yërmane ji nga xani ko ni soxla nako mu na mu ni ñi rafétal dong la ko jaglél na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al-muhsinuna la ko jaglél ñi rafétal ñi def lu baax ñoñu la jaglél sama yërmëne ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yërmëne man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin sun serign bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyar yi borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mun al ulama wal amilun borom xam xam yi jefe seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyar ji len ngir yalla munim bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la seigne touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey Yaq rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax Serigne Sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolou ma ngi lay diggal serigne soso ma lay wax fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gëna tu leen yeeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gëna tu leen di reey reeylu amna ño xamne fim ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu len ew waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la waliw bu borom faggu ak waliw wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddualeko nga xamni mom meme bu ñewon ne kufuñ di nelaw ba yawmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju re yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa judd walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la daan misale ni ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddualé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu jiddualé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattu ko jang sharia pekko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biiram mu soppi la geej mom lu dugg ci biiram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biiram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu la ko don misal kamis li seigne touba mom ken munutu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fiñ musa ka ne waliw day walé sang day sangé fiñ musa ka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé Seigne Touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbaal xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarme nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barke de kun sa tabaruk ngay barke lu ci ñom fo ton buñu nané ba dessal barke lu ca buñu lekke ba dessal barke lu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikina barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikina
1: waaw yalla xamnako
0: baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna ndey wad ab jigenam la feele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ciébu jëna ci nek ciébu jën légui xalé yi wax ciébu jën pen mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ciébu jëna ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ciéb bi man ma joggé fa néwon ñew sukk fi mom muni ma jet mustafa de man fété ki ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram mune munadi muñ nima lutax maneko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bokka kuñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'anil hasib xam nga num defa dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sott ci sama kan ma bokka ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewé won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek képp ku leen deglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yaqal la rek yaqal la rek ñu naan sëriñ ci li sëriñ ci la yalla du maye di nangu seigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mun fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa tax mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñey tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiri

0: kon albarakatu lil mutabarikina. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gisal neko xam nga yonent bi man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko dañ ñu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal xiyam dañ ñu ko ci yëkëti daraaje ju reere yowmal xiyamat akbar. Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonent sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew dañ ñu ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dañ ko yëkëti daraaje ju ëlëg yowmal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam. Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa contane ci liko Imam Shafi wax dal di simmi turki bim solon moy mu mag nim solon mom la simmi tek fe dal di simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gental Imam Shafi talib bi dal di jël simis ba dal di ñew njit lay la dal di ñew bim ñewé ni Imam Shafi waxna ko Imam Ahmad Anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay digna lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yow lako may di bugumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door lako dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi door ko simi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waaw tour ba nga tek ko fofa ba weñe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xel li café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru lay beru mané ko bolé na la baynal kaahu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la xehon bam neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil señ tuba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom lu wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla waxu borom xam xam bu jëfé wul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ tuba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفي خام خامم ياغي ملني كوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس ماك مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane koko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerti lendem serigne bu mar serigne sa boko joxe alal xamena kerti lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako suñu bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsu ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jabatam lañ dañu ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalik ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngolé mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu délo ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu bu ma dédé ma bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da cour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga delo ko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dako xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jeuf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ci ab jotaay leg leg ben borom beut bu xonxu ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek ci misal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masaan tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonent day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu ma tax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana fa sa aja yow mo sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaja ja faju ma mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo gi mu dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo gi mu dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñi nan serigne sey yak rew mi adi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olie ka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi ëppaléwul borom dërëm bi lu toll ni tuyaaba ci deedeewu wex lu tax yéene jaasel yéene jaasel sallallahu alayhi wa sallam neena wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jaamam li fi ak jaam baangi kër kër yi di sonn di dimbele mbokum jaamam mu am soxla wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siara yi nitu yalla yoy nga xamni ñangay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diëm rek ci benn radio di nakarlu événement yi ndaw ndawaan yi am ci biir dëkk bi bu ñëwee li xew jumaay Touba lu mel ni màggali sëriñ si fii am ak ay gàmmoo gi mel noonu jumaa ja day fees jël ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te moom la yàlla tere woon ci alxuraan wala tabaruj na tabarujel jaaliyatul ula la alxuraan waxoon yéen jigéen ñi bu leen njaay àllu bu leen tabaruj mooy wane seenu taar ci mbedd mi léegi ci biir jumaay sëñ Bamba Dia fa lañ koy defee tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj léegi événement yooyu bu amee da ngay gis xale bu jigéen xale bu góor gàddu seenub sijaada ñëw diggante barabu sëñ Moudou Moustapha Mbacke ak barabu sëñ Saliou ak diggante barabu sëñ Moudou Moustapha Mbacke ak barabu sëñ Fallou diggante barabu sëñ Moudou Moustapha Mbacke ak barabu sëñ Touba ñu lal fa as sijaada góor ak jigéen banku ca la qadarallahu wala saman lool kenn waru koo seetaan di sinab nag boole ci di sinab de boole ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yépp ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may batine ñepp xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yepp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xamni woor na len lu sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal boudé sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di senak nak Seigne Touba ci njariim lim defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aptene dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba wagar leen Seigne Touba duy teggin de duy teggin de nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim doon tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xam nu mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمال مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري Baye Sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Baye Touré moko ko netti li Seigne Baye Touré ñiko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré Babacar Touré neñu talibé

برم نعنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي أتبع المرسلين أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مقتدون. دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ رايما فال بن واي بو ملني مام شيخ رايما فال جامانونتك يونت يالا موسى يونت يالا موسى نيت ني اومبلي كو خامو نيو كو تي موم نيتو يالا لا بوي ووتو تي يونو يالا دي جانغ اكا جانغالي واي وا ادينا دنجكو جابولي سي بكين خامو kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulisé be kenn xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ñu la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk bax c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi eyen wa daayira bi ya xawmi eyen wa daayira bi xam nga bo leme ci daayira yi bu ñi xamle doomi soxna yi sama class bi ni nan ki moy domi makhurejegey nak yibre geey ko jur ni ah makhurejegey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamle ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba bamuy xamle yont yalla Musa neewul Musa moy domi diw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu baax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la presenté yent yalla Musa way nekk fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ndariñ wala ndariñ la bari wu donal diw rek wala lal niin ko lal mom niin donal diw motax waji bi ñewé neeku fi nan Musaay doomi diw ak Musaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ku la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclir ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université nuñ defa embargo ko xam nga wa sénégal nuñ defa jabu lycée ko niko yow do dara
ginaaw yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa senegal yeen wa universite bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko khila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñen bal ma dengit fani dem won tejbital goni mo tax fani sama lam ñu taq ñen bal ma de dengit khila adkhulil janna xale ya lay taxaw mi ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangu microba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu microba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ doon jabulise ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muné ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafar li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani min al-mukarramin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé ken xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolay yanam sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanam sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ko bax muna muni gis nga wajoje lepp luum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba juni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñing gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma nga yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waajo solo dalam ndank waxu dem yirundu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah.
yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena waajo ju yekati alalam tabax ci lu tol noni lu ko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a gisoo ñi kut ce gaay lañuy waxa kuma kut ce lañ koy wax xuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fee nag doo am 10% 100% la moom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ se moom mooy wuti fu muy tëggeeg fu muy nangameeg manam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xam ne mooy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dana ci am wàllam ah loolu addina firi na ko kon addina firi na ko courtier bi nga xam ne moo la wan kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi wàllam moom courtier bi yow nag ngay courtier ci yàlla yow ci yàlla ngay courtier yow moom yow moom daari alquran yi rek gis naa benn waaye bu koy def ci TikTok bi defe naa ñu naan ko xama Basir mi ngi liggéey bu am solo bu bari tuyaaba waaw di wër rek fu daara juñ war a defar rek mu yóbbu fa daara jum dem la fa manqué mu fexe ba loola am fa ak bari tuyaaba waaye ña ko cay jàppale it ak ñu am tuyaaba musuma ko gis ci TikTok bi noonu laa ko gis rek xale yamay faral di yónnee ay vidéom waaye lu am solo la lu am solo man dal la allah xayr yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom ci la muy yëngutu ci la muy def loom ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma'a man kana ma'a allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma'a allahi fexela don waliw kun ma'a allahi fexela don waliw ya waliw yombut de waliw yombut kat yow yonent sallallahu alayhi wasallam kun ma allah fexé la doon wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi ghayr iktisab yaron sallallahu alayhi wasallam neena fexé la doon waliw fexé la am yalla mané ko ah am yalla yombut de yow yaron bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allah kon andal ko am yalla bo mën ta doon waliw andal ak waliw bo meunta don nitu yalla andal ak nitu yalla yanan sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen bawnu bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma'ahu bo taxo mom muna muni bis dana ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara loy tek ci loxom bi ludul balako jëfëndiko dana la ñaanal yalla benn mu ñaanal la ñeegëlal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ngi ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax ludul loolu yow ma xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu lay joxe addiya te fagulo ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana ding ko ko dello
loolu la nit yàlla yi xam. Moo tax ñoom boo leen di jox da nga leen di xatal, da nga leen di xatal, jox gi nga leen di jox ñoom coono biñ ci nar a dajaat pour ñaanal la yàlla mooy tax daanaka duñ ko bëgg a laal. Waaye ki nga ko jox ba nuppi mu boole di pàkkaar ci kooku moom nër sa fay bor bi. Waaye ki nga ko jox mën la jasaaka law xëyra jasaa dal di wéet ak boromam nag. Alali gor ñaq gor lekk lu wul ci caaxaan de, kuñ koy jox baye boo nga seet de, lekk lu wul ci caaxaan de. Alali as gor ñaq gor lekk lu wul ci caaxaan de, boo ko deful fa nga ko war a def rek gisuma la mbaaw. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam kon nekkal doon fexe la doon walliw, boo ko mënut àndal ak walliw yi. Fexe la am yàlla, boo ko mënul fexe la ànd ak am yàlla. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi. Nee na nitu yàlla pire et dire nee na ci biir aw askanam, ci biirum réewam, ci biirub dëkkam, ci biiri taalibeem, mi ngi mel ni ak yonent bu yàlla yónni ci xeetam. Nitu yàlla ci biirub dëkkam, nitu yàlla ci biiri taalibeem, nitu yàlla ci biirum réewam, mi ngi mel ni ab yonent bu nekk ci biiru xeetam. Loolu la sallallahu alayhi wa sallam wax, ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alayhi wa sallam. Cheikhul Bamba nee na waman taallaqa bi waasilin wasal, daf ni faman taallaqa bi waasilin wasal waman taallaqa bi aksiin fasal. Ku ànd ak walli wu yegg ci yàlla dana lay yeggale, ku ànd ak walli wu yeggul ci yàlla mënulaa yeggale. Ku ànd ak nitu yàlla bu yegg ci yàlla dana lay yeggale, ku ànd ak nit ku yeggul ci yàlla du la mën a yeggale. Kon li am solo mooy li hadis bi wax rek, mooy àndal ak ku am yàlla ginnaaw yow ëmmoo yàlla, àndal ak ku xam yàlla ginnaaw yow xamoo yàlla. Waxuma nag ni ma waxee ci waxtaan yi weesu, yàlla dafa jaxase mbir yi ba mbir yi neexut a xàmmee. Léeg-léeg nga yaakaar ne waaji la te fekk du waaji. Loolu nag yàlla la, yàllaay mel mooy def noonu. Waaye yàlla kum nar a yërëm moom dana la gindi wan la mbir yi. Waaye léeg-léegi ndax ñu bari fi ñuy natte mooy nitu yàlla mooy ku bari mbooloo. Ñoom ñu bari foofu la ñu nett nit yàlla, ku bari mbooloo, ku ami taalibe, ku nangam. Déedéet sëñ Touba nee na isbaana jahran annama suyuuqu asa samaanu jullu umfuqoo. Sëñ Touba nee na bari na sëriñ soo fi dégg ñu yor mbooloo mu dul jeex, mu naa mu ne ay fiiri tàcc lañ, fiiru tàcc. Xam ngeen ko de, ñun dong yi xam nañ fiiru tàcc. Dañ daan fiir ay jinax, na fiir gu mag boo xam ne boo bëggee jàpp lëkk moom ngay yóbbu, bokkut ak fiir gi ngay jàppe jarax. Sëñ Touba nee na bari na ci sëriñ si ñoo xam ni mbooloo mu bari mañ àndal, mu naa mu ni du lenn lul ak fiir dong, ak fiir rekk la, ak fiir la. Seytaane ku ëpp mbooloo la anatullahi alayhi, seytaane ku ëpp mbooloo. Isbaana jaxral annama suyuq haha zaman jullu um fuqoo. Loolu la sëñ ci wax ci masaarikul junaan. Jamono yonente sallallahu alayhi wa sallam déggoon ngeen benn waaye bu ñuy wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa, du déggoon ngeen ko. Mooy waa joo xam ni dafa nekk benn phénomène bu xëy rek feeñ ci jamono yonente sallallahu alayhi wa sallam, ni yonente laa man maay ku sin ki, man maay ku sell ki, di jéem a dëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di jéem a akraase yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahaabaam moom ak ñim àndal. Mooy li xew rek gaa yi ñëw rek bëgg a écraser suñu sëriñ si, ni duñu dara, seetluñu. Mooy li xew suñu jamono rek, jamono firi na ko, jarul ma ci sori, jamono firi na ko. Mooy li xew suñu jamono bii, mi ni suñu sëriñ si du dara, dew yee leen. Ñoom dañoo toog muy dox,
lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër dina faaji seen deg yi ngeen baal ma ci kaddu gi par ci par là subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yorani soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñu ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xani jugut waye bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musay lamutul kassab ño bokk yam mokki serigne touba dal ak fur la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendelé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu ragné ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galan koor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko nenen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deugmal amna ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligéyo ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deugmal ko mu xamni ñi nañu taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko ban lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuté ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legui ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legui day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legui du deñ gaay yi diko def luko waral al asad añaan seigne touba firil niñu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nitu wa jamono mukk nitu yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak seigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn muni motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jar yi ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegëlal adina ak lol al-akhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala ngani moy 4e bo ci bolé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnante bi ababakar omar usman ci top sayyidna usman ben milliardaire la won bu la nexe man la sayyidna usman ci yow mi ne senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inonde yermane ki fi nekkal seigne Touba tax mu bëgg fu mboro ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay
man na nek ay millions mune jox nako ki fi nekkal Seigne Touba adiya fi sabilillah yon sayidina Ousmane non la defon sayidina Ousmane yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawnako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ mëna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul sayyidina Ousmane ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yému ci jëfi Ousmane ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliards jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ah sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal gé rek mu ni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax mu ni nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula nénal mukk yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam sulmal gé rek commencé yalla jéggalal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla lo Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bimu ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousmane yalla neena mënu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënu to def lu lay lor yow mal xiyam ma fa'ala ba'da al-yawm do to ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenté ak yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yo niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di nane way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan nga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul presidentaw rew ndax limi wax dafa yag bu ma joomul jamono Ablaye Wade la ko doon wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew
lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuru ganti waawon ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek dima deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bëgguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du ci xaan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba cede ko ci fi nekkal alhaji malik cede ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko cede te yalla tax dana ko cede te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok cheikhun bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nar wa kabada al waral jawwa wal qumma nada munadin أين أهل القطمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبانينا موبيس بينتي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو سي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghayri mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillahi ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay leen wuy yalla mi def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi amuk jaxlay kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla li wo ci lay faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wo ci lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadis sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci kok waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci kok yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxay talibé Seigne Touba yi ño gën loxop Seigne Touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax
yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent li wax nitu yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jamm sante ka wax sa soxla lele sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko addiye dedet na addiye ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li nañ ma ñaari xissa ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci waawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serign bi dey serign bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne na ngay million la serign bi ni ko soxal wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoñoy serigne sa wallahi yalla xamna ko yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon nako fi ci señtani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma yam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faqé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonent doon def rek buma gisee kuma yene tuyaaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng job nek dakar mas na ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ma sorin len ma bëggoon bu fekke ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonelo señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma len doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na len señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gam gu ne dana ñew fi ci man wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addiye ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsul ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé addina non la yalla bindé addina kon nak ci deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxey ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yassid al-bustami abou yassid al-bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yassid dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu ba naaju tang mo ñi ko di ñibisi yalla ji ngelaw
mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni nek yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni ko waw garal ma sama yereen bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko ah def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeer ba faatu ñi den ci teyeer bi biñi den ci teyeer bi malaaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeer bi bim juddo ba bi muy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaaka yi naré mbugal mun ki rek nakil ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yasidil bustani moy sama borom malaaka yi niko tay nga dédé ñew ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxalal sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abo yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abo yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yusuf tew malaka ini abo yusuf mun ki rek nakki ni ko abo yusuf ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abo yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko geddi waji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi mo rek ne ko abo yusuf sa ngumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abo yusuf dal di niran mumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom nillah yow abo yusuf nga leggeel ma bama geureum la waji leggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dani acci bayileen waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla ak ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal sëriñ ci képp ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gëm lo len ni loola selatut leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina generation bi nga xamni barki dembu do nga lañ judd jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baxa bax lolu dal mo doon waxtanu tay wi ci di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñun balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun ni ma len ko waxe ba ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam
ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon mu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabootam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabootam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fété te fay ko mom ak njabootam jëp bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bi baax moy la mo xon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ko non dong la demel kon ñing leen ci gërem baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed gall momit kenn la ci suñu wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame gall moy ñu ne ba senegal wooma téléphone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téré wul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la xeer jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jege juromiat mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom bu len yalla denké wursé bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye kena bamako woyé wax ko ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni and ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jazakum la khairi jazai dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tuluski wéso yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yona sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sama non xalim ndax waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fumu fekk lu bax yakko borom xam xamit da war fumu fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga shaytané sulu nga sama nan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam ridda allah wa dar al akhirah ak bëgg sekeruk al akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sekeruk ëlëk al akhirah lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa dar al-akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga détacé wu nak ba set wécc ci ak rër dindil sa bop ci rër xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rër isalatul ja'li an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bula yalla maye tawfiq ndax moyen yoyu yalla lako jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partagé ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko défé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew sama nan khalil bi mo waxon day daldi ñew ay is borom xam xam bo xamni jangi na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci par kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi liye ko mo samp dara di jangale ba yalla ñoddi xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki dexe ka nekkon ko ki e nekkon ko ki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ mustahirlo gerte gerte dañuy bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci sekko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu añ joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku né añati bu gerté kenn ku né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangé ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakkaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko boba defo ihya uddin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nudul coono yi ne ci daara rek coono yi ci nekk rek conséquences yi ci nekk rek difficulté yi ci nekk rek mooy leen tee samp daara waaye bu daara neexe woon ni ak imaama neexe bu daara neexe woon ni ndomb ak tànk ñu fal la ko neexe kenn du leen jiitu ci daara kenn wérantiwul ni ñoom ay boroomi xam-xam lañ waaye dañoo ñibbi si tëdd rek ci seen canapé yi di naan kanet dañoo ñibbi rek ñëw tëdd ci seen canapé yi di naan kanet rek fu ñu woote collecte ñu ko kii ñu dem maanaam benn mujtama benn ndaje wala nangam fu ne rek ñu fay dem ceewe ko sànni fa seen grain de sel dellu si waat toog dafa ñu naan oustaz daxala xaraja yëhni c'est à dire mu ngo ñenn ñi nekk ay représentant ay yenn arakat yu nekk bitim réew di fayeeku 10% ci juma yi ñu tabax ci réew mi ñenn ñi di fayeeku 15% ci teen yi ñuy gas te ña koy gaslu di ko def sadaka jariya ndax bu leen fàtte ni am na ay arakat yu nekk bitim réew wala ay boroomi alal yu nekk bitim réew yoo xam ni ay seeni représentant fii dañ leen di wax ni ñun de dañoo bëgg a def sadaka jariya wala nga gis koo xam ni seen waajur dafa faatu ay gone yoo xam ni seen waajur dafa faatu ñu ne ñun dañoo bëgg a defal suñu waajur sadaka jariya waa léegi dañoo bëggoon ku ñu gasal foofu ñaari teen 15% ngay fayeeku ñu financé la nga dem ci ab dëkk gasaleenu teen ñu taggal la say maam ba taalaat sa biit biit wala sa 4-4 ñibbi loolu la taxoon a jàng xam-xam boobu li nga yor ci xam-xam au lieu nga samp daara samp ay école forme nit ñi jàngal leen waaye déedéet da ngay ñëw rek tëdd saa boo xëyee yaa ngi recherché ay collaborateurs yoo xam ne ña nga ci bitim réew nooy fexe ba ñu dellu jox ay financement seen sadaka jariya yooyu ñuy def nga am ci ay quelques personnes yoo xam ni yooyu rek la ñuy yëng yow 15% nga ciy laaj ak 10% yaa xam wala 20% sandépa kon dundaloo xam-xam kon wa ihya ay diin mooy xam-xam bi nga koy jàngi na sa intention mooy dundal diine l'islam am ñoo xam ni dañoo jàngi ba ñëw bi ñu ñëwee ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñoom fonk ñu borom xam-xam sëriñ lañ gën a fonk ci borom xam-xam loolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaane sëriñ si ba tax ñu di leen critiquer di leen xeex ci seen xam-xam jëruko wallaay jëruko njàngaleel njàngale mu leer rek day mujj ñoom ñoo ñu nga xam ni luñ fonk sëriñ danañ wañ ñu ko waat yow fonk la yow te xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokkut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal mooy ku bokk famille sàngam famille booba ay sëriñ lañ seen baay seexaloon na seen baay ñu seexal seen maam seexal se loolu lañ jàpp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam même bu amee xam-xam te jëfewul xam-xamam sax du sëriñ sëriñ pire et dire mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam waaye loolu lépp bu amee ba noppi nga jàng yow ba ñëw nga gis ni li nga yor ci xam-xam am na koo xam ne moom turu sëriñ la am mooy doomi sëriñ la waaye jëngul dara waaye ala kulli xaal nag comme aaday réew mi mooy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñàkk laa fonk loolu bu mu lay indil rënk ñe boo xam ne da ngay ju ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam-xam boobu di ko xeexee turuux yooyu le nga di ko xeexee tariixa yooyu déedéet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yàlla te ne ci li nga war a ne rek del jàng tey jàngale rek bu yàggee ñi nga doon jàngal te di leen jàngale bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom ñi nga xam ni xam-xama leen itteel bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom ndax xam nañ ni xam-xam ak ciriñ ci xam xam lay juddoo waaye du juddoo ci fami juddoo ci fami waaye aaday Sénégal boo ñëwee sa xam xam da nga fay bëgg a jëlee aada ji léegi ñoom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariñoo sa xam xam critiqué gi ngay critiqué seen sëriñ te ñoom seen sëriñ soosu lañ xam seeni maam ak seeni maamaat yépp moom lañu xam nga ñëw wàññi ko waat bëgg a critiqué seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañaale sa xam xam da ngay xam sa bopp rek te nekk ci li nga war a nekk lii sa wërsëg yàlla dana la ko jox waaye bul añaane sëriñ si ndax bul fàtte ni sëriñ soosee nga xam ni tey ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam xam lañ doone woon ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone woon yaakaar naa yi firil naa leen ba tay li ñu tudde aalim aalim muy borom xam-xam toujours yàlla day rocc fii roofee gis nga baatu li ñu tudde raay raay mooy raa ayin mag ñu baax dañ ko daan firé sam ab sam sërdi sam bi sam mooy jur borom xam-xam ab sam te seesal borom xam-xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xool seeni waajur borom xam-xam yi bari ci réew mi nga xool seeni waajur amuñu woon xam-xam waaye dañ ne ab sàmm mooy jur borom xam-xam borom xam-xam mooy jur walliw walliw mooy jur bandi nii la yàlla tëggee àddina bi nii la yàlla tëggee àddina bi ab sàmm mooy jur borom xam-xam mooy jur walliw walliwee jur bandi walliwee jur bandi nii rek la ko yàlla di ayantoo nag xam borom sàmm ba jur na borom xam-xam ba borom xam-xam ba jur na walliw ba walliw ba jur na bandi ba ba liggee sàmm ba juraat borom xam-xam ba borom xam-xam ba juraat walliw ba walliw ba juraat bandi ba nii la yàlla tëggee àddina bi ñu néewa ci rëcc xam nga li kulli say in min istisna lépp loo gis réglement boo gis am na exception ñu néewa ci mucc masoon naa koy lim dama ni masoon naa koy wax dama ni wallahi li yàlla defal sëñ Touba ak a néew lu mu am li yàlla defal sëñ Touba man fu ko sëñ Touba fàggoo xawma ko yàlla xam na ko dafa néew lu mu am daa néew lu mu am yàlla xam na ko mooy Cheikh Modou Bamba yàlla da ko wërsëgal mu bokk ci xutbu samaani jamonoom bokk ci kumunul awliyaullah yi bokk ci arifuna billahi waaye nekk jiwrini yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li ci yéeme te nekk lu tumuranke nga xam ni bariwut lu muy am mooy njabootam gépp góor ak jigéen nag njabootam gépp góor ak jigéen ñi bàyyikoo ci moom ñépp sama borom def leen arajulu saaleh wal maratu saaleh kulluhum arajulu saaleh wal maratu saaleh kulluhum loolu li nga koy fekk ci walliw bariwut walliw woo xam ne njabootam gépp arajulu saaleh lañu ak al maratu saaleh walliw yu mel noonu moo bariwut ñaata walliw nga xam yoo xam ni seeni doom yi ñu fi bàyyi ay bandi lañ bandi maa la ko wax billahi laysa la ilaha huwa ay bandi lañ waaye teewul yàlla suturaal na leen rek ci seen baaxuk bàyyi xëy na ci seen wilaay ak bàyyi waaye nag ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli say in min istisna réglement boo gis am na exception sëñ Touba ci exception yooyu la bokk moo tax may farat wax ni amul benn yonante la tàmbalee ci yonante yi laa wax ba ba ngay ñëw ci kumulul awliya yi ba ngay jeexal xawma ci koo xam ni yonante boo xam ni ludul ñent yonent yima ci génné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayyid min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna génné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nek ñent jooni day nek téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ño ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ño fi joggé seeni dom don leen nga xamné ni seen baye nek arajulu salih non lañ nek arajulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yépp ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joggé seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna génné yo xamné waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci génné lopp ñent yonent alayhi wassalam waliyut min non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamné mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci awon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu don cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal ci awon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal gor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nank yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wuti ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene dañ ci reer waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lo tax ali sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gëngi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déggelo dinem yalla da koy déggelo dinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déggelo sa diné man nga dégg diné te fekk di mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la ay noppam awra la baatam bii mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi loolu la ñu tuddee baat ci wolof bokku ta kàddu awra la mu jàng loolu fas ko yéene pratique kooku mi ngi dund diine donte demul daara ja kooku dégg na diineem ndax mi ngi def li ko diineem ndax dégg diine du dara lu li l'islam santane la nga ci xam lépp nga di ko def lam tere nga bàyyi lépp lii mooy dégg diine di faqu fi diin dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay lii ak lii ak lii ak lii nga gëstu ko muy lu wér nga fas ko yéene pratique dégg nga sa diine julli nii lañ koy defee nga fas yéene waxtu lu raw dégg nga sa diine sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratique amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko kup mu fay la waye da jak bop neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko da mokalna alquran bi de mokalna aya bi digle muray mokalna aya bi nga xani mo santane muray waye taxul mu def ko mom ndax muray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni muray aday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñini waaw mu tek ci musor gu jot ñini waaw mu jël ab sar seru rabal muro ko na far ab rabal laax de yow sa jamono yalla andil la ay muray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak muray limuy tang tang bambel ko gëna tang de muray limuy tang tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada Allah bi khayran yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam kep ko xamni yalla na mëna ci yow texe teul yowul khiyam lay deglu ci dine bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadilo ñu ni ko lol lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal xiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal xiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estraili nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow nan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ni ci diaspora bi waye ni ngay dundu sen islam yakoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci rewum rewma xani neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la mandu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora bu ñibisé fi ci Sénégal ah xoo bu ñé ci réewuma waye fi ci Sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli de waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot nak danañ la soñi do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi daf koy jural taxek adina ak bu alakhir taxik adina ak gu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci reer ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisee kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom daax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire legi nak mom degg na ci hadith ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alaihi wasallam ni day safare jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro ah muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca bëñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy bëñ ba gogou di nek ci tombe bobu di nek ci soufu bagn bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sauda shifa min kulli da habatu sauda moy firi garab gi ayatu sauda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara ñepp jangoro muni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dug all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé moko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ah ñu toll jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjë judd ya yé sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yiss ci wolof mais premier niveau ak deuxième niveau lolou lañ wax yes bi ci fessu souf lolou lañ wax yes moy li yes sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolou ni moy yes generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yes generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération buy ñew lool ni moy yes bako jitu won tax wala fu ñay ni mu jé juddu gëna bon yeen bal ma ku mu jé juddu gëna bon ku mu jé juddu gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñ leen lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñ leen lajoon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisse sallallahu alayhi wasallam ni ko mujjë ñew gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu baax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jeul luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambale jeul luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñu jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop tiktok satti nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax ewa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on satti sun jikko way amon nañ ko tiktok ko satti way amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la die xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djuntu kay la pour am xam xam ben djuntu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djuntu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi jëfëndikoo ko ndax dagan na ci yow rendi ganaar gi moo taxoon ñuy paak. Léegi paak moomu ñu wutoon pour rendi ganaar, moom la gaa yi jël di rendi nit. Nit mi yàlla waxoon ni bu ko kenn rendi, nit moomu la gaa yi jël paaka di ko ci rendi léegi. Benn direct wala indirect rek. Ndax am na làmmiñ woo xam ne, xam nga làmmiñ boo ko gisee comme paaka ñaari boor, am na làmmiñ woo xam ni moo raw paaka ñaari boor, wala yàlla xam na ko. Am na ñoo xam ni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dund te fekk làmmiñ rey na leen bu yàgg, ñu suuli leen rek bàqee moo ci des. Nit koo xam ni say wax suba ngoon mooy jël lu bon teg ci deru ab jullit ab sénégalais comme yow, suba ngoon mooy sa liggéey yow. Yow benn métier rek nga am mooy plateau plateau site au site, looy wax lu bon rek ci nit ñi, lu bon rek. Diñ naa ko ci yàlla politique génn. Ah, wala boog liñ ñu waxoon boog, liñ jàngoon boog, ndax daa yàlla da koo soppi. Looy waxoon da nga ko waxaat ci bàmmeel, wala yàlla daa soppi loolu. Bu fekkee yàlla da koo soppi nañ ñu ko wax. Mun ki rek na ki mi nga xam ne amul benn jaam buy faatu lul ni dañ la dikkal lul ñu ñëw ñun ci settee. Te Sëñ Touba nee na waxuma la, waxuma la nit, waaye malaaka sax daa ragal mun ki rek nakki. Malaaka yow foñetum àddina mii ma doon wax jaral la en tant que borom xam-xam. Sa xam-xam jëmewoo ko ci leneen luy jëri nit ñi, waaye yaa ngi ko jëme ci yàq deros gor. Li ma ci gën a jaaxal nag borom xam-xam boo xam ne sax nag deru gor bi nga yàq yow lekk nga weccatam ba tayyi nag. Sa salaire dum maanaam salaire am moom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom ba tayyi, dundal ci say jabar ba tayyi. Ana xam-xam, ana xam-xam. Kon li yonent waxoon ni la yaati yowmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngoog. Xam-xam bu mujj a ñëw, borom xam-xam bu mujj a ñëw mooy yées ba ko jiitu woon. Borom xam-xam bu mujj a ñëw, maa ko firee noonu, mooy yées ba ko jiitu woon. Borom xam-xam bu mujj a ñëw rek mooy yées ba ko jiitu woon. Borom nee na yéen doomu aadama yi, man yàlla maa leen bind moom leen. Génne leen ci seen biir nday xamu leen dara. Ma wutal leen ay wasaayil yu ngeen mën a xame. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun. Ma jumut ma nga suratu Nahl la'allakum tashkurun. Yàlla nee na képp kenn ci yéen bi ngay ñëw xamoo tus da ngaa judd di nilaar. Da ngaa judd di nilaar. Mun waaye ma defal la ay wasaayil yoo xam ni sa nilaar gi mën naa deñ. Defal la ay wasaayil yoo xam ni boo ko jëfandikoo dootoo nekk nilaar. Ba ci dëkk mooy assam. Nob bu mën a distingue baa ak siin. Nob boo xam ni boo nee baa mu xam ni baa nga wax, boo nee siin mu xam ni siin nga wax, boo nee miim mu xam ni miim nga wax. Boo nee A mu xam ni A nga wax, boo nee B mu xam ni B nga wax, boo nee C mu xam ni C nga wax. Assam benn ci wasaayil yaa ngoog. Ma jox la benn wasaayil boo xam ni benn jumtukaay boo xam ni dalay distingel kalimaat yi, baat yi, son yi daf la koy distingel. Wal absar ma jox la beneen jumtukaay boo xam ni moo lay wan lii daa ñuul, lii daa weex, lii daa xonk, lii daa soon. Wal absar benn wasaay la ngoog. Moo lay xamal couleur yi, couleur yi. Al absar te asam u am na bu saahir am bu baatin. Al absar am na bu saahir am na bu baatin. Moo tax bu saahir bi bu ko yàlla fermee dalay ubbil bu baatin bi. Ñu di ko tuddee al basairul qalb, bëti xol, bëti xol. Bu yàlla fàttee bëti bopp rek dal di ubbi bëti xol. Boo gisee tuddukati yàlla yi bu ñuy tudd yàlla seen bëti bopp yi li ñuy tëj dañuy gëmm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbiku ñu jakkarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind tax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom mole taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mola koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li reality ak li nga xamni dara du ci reality xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasayil yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañiko di lor morom nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor morom nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor morom nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch ak moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam sakim xelam mba musa ci alalam mba musa waye nit rek nit ay way nit deugar bok nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong dong dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep السمع والأبصار والأفئدة ييب يالا جوخنا لاكو وليك nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif assam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni assam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni assam e yo lol le mbadantan tatu len mourir fuma la mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamne safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallahu wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biir nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasaayil yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci saayir buñu xam amo beut ci saayir buñu am xamo amo xol ci saayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp walla ma adam al asmaa kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikke jamono legui yalla daf jël ru gogou duggal ko ci sa pir yaram yaram wo wuna mu defal ko ay wasayil yo xamni ci lay meuna distinguer li li ni la ko xamé won ni li na ko xamé won ni ni na ko xamé won mën la ko distinguer legui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat len wenen waji yeesal len seen yene na seen yene rafet yen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku leen yewon ni leen sakku katu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jangé ñoñu duñ ko gëm ñom señ touba ku leen yewon tay ni leen donga daara yi am nañ audace taw daara yi ñi jàngé ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jàng fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jàngé waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jàngé losel ko fa ay lal diko fay wèr ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal tane yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yu xam xam xam nga tay bu ben way joggé won fé rek ñew dugg fi ci daaré Moustapha Mbaye Sall bëgg fé def lu joodi wul dong yepp koy songando yett lu bonam dong yepp koy song bala ño xam lu muy lijeent ak lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu dong yi corrosé le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difuko dong ye mu ñëwé dama nan yeen dong yi yeenako def yeen ñi ko sétan mu def ko yeena du mom yeena du mom dong bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di gud lo lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy sétan ñi taal daara ji jamm jëk ci mujj ci jamm jëk ci mujj ci ji muy l'islam diiné xam xam la al islam huwa din al ilm huwa din al ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diiné xam xam la du diiné lambatu du diiné portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacc ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñewé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tablo bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak bonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique lañu dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga leen di jangal ni ñi wedde seeni wajur ma nga leen di jangal ni ñi wedde seeni wajur ni ñi leen di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan way and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mu né da xong way mère li ngay dund bi daala quoi way mère xey tour ndox fi bi daala way mère yow do ñoddi sa musul non mais mère la hawla wala quwwata
1: té pourtant manan nga xol jangal jar ko bamu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc ne bay jang xam xam ñi beggul sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam da fay ñew andi fi bopum neen andak te grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara ji nday ji awa muy ag seen kër teggi na grafas bimu teggol bam démé sim moy rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant mala ko jikko na téré de da nga bañu mune ko waye da ak lu meuna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak muray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam hani kérok kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu ndeke jaar nak fofu ak domam kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
0: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné waaw ñi xam nit ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la ñalla def na tawfiq wa baana seigne mudd légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamné defon nako fi benn tabaski wa ke baana seigne mudd ma ngi lay dégg légui man nga duggal bokk ma bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur deferuwuñ ñu jël ko interpréter ko ni Mustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mën ta défar Seigne Diou Sangam mën ta défar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamni xalé Seigne Diou momé lañ doon sant Seigne Diou momé lañ doon sant bañ koy sant ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtane dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca paraya néwon ca bass ba daw dogalé ma ni ma li nga wax ni mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxon ca daram la néwon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi duma ko digël mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama doon defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man day len dongo ma taxa ñu bëgguma xam bu ni ma diwoma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubalé sa bay mu ni waaw man luma def bay tuubal sama bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defone bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi mu ñu yëkkat joy
1: djel soukar sa wallahi wa rabbul kaaba te dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu djima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji day nima diw muna mëna sama dom ji day santna bu baax légui day waccé nima kër gui moy joxé des passes li taxone ñu di len jox seigne diw bañ len jox seigne diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seigne diw ba nopi yow fo toll yaangi gungéet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne mour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokkok seigne modou dana len duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tout légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légui ma xol ba xamna may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott
2: ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delu ci dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam borom kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dëkk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu jël ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu jël ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon laxas nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu jël ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci ligne bi waaw
3: assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci ligne bismillah
3: assalamu alaykum assalamu alaykum tamen de ak seigne mustapha wa ko mbay mbay yaara mbay
1: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglo man nga wax rek mang lay deg
3: wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum seigne bi mbay mana dam gay
1: seigne dam wa kay gay
3: mbay yaara mbay ñoo ngi san seigne touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm
1: alhamdullah
3: bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
3: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
1: dina ñu ko faalé ci ñu lay délo ziar bi inshallah
3: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
1: Allah bon wa
3: aw di ñaal bu baax baax serigne touba serigne muntaxa mu yag fi lool te wër
1: ay serigne bu jottu
3: ak serigne amdi fall ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa yi dina yépp rek aw di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
1: tabarakallah
3: alhamdulillah loolu nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sama rakku serigne te it ku nak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel nako motat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kil bi ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobu nga xamne mo fa don jité te ko don jité lo doomi Serigne Touba la
4: radiyallahu ta'ala
3: wallahi wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa degna bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top wajé lum ko wax rek mu def ko té man degna ki ko def lo non degna mi ngi dëkk Touba fofu ci boru ko señ ñaan renen gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dëkk Touba ndeysan waaw té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom ak ay sonam yépp fiñ dool degna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقيتي رجل خسيد أونلاين di lu sunu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu yete ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaran suma miraaran suma miraaran, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñu ngi leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabbawa wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit, ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek, te xam ni ni ma ko waxe léegi wolof Ndiaye nee na ku yokku cere yokku ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi, wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñu tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata, noonu la aj makka nekke farata. Waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. Wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddat as-suhuri inda allahi 12 sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ci yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rek duko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bimu ñewé écarasse manam écarasser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali imran al hajj ashurun ma'lumat فمن فرد فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعل من خير يعلمه الله وتصور فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة نك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفور المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio diku mom lu naccio diku yalla bañ nako mu ni waye nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la té moy la tambalé ci wéru sawal xeyna mo ko ci kanam mune bo ci yeggé ba ak
makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goro ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna gor gu wax morom gorom yalna de gor gogu yalna de gor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax ngari ko wax sa morom gor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg ngeen di ak makka ci digeenté gor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxanté kenn ku ni sax xarisé man na jox kenn ku ni sax xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeenté ak sa soxna la dagal sa digeenté ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasulin ci ba set yeen ñaar yeena bokku neeg bu ngeen dal yeena bokku neeg waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len ab neeg rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala jidala fexel len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexel ba bu len fa wax muk waxtanu mor khudja mo wor ibra degen lo mor khudja da wor ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor khudja du fal muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique balegi yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxagut lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral la wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ daj ci yalla ak yonentam dañu musta xam wenn wali bu ko maja massa daj ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamna ko bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabbu dutu xonk wali wi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la su ko ndiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di woru diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu yefi say say la yefi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu yefi chay chay la koy aj makka waru ko def yefi chay say la lolu yefi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa inal hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantéel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu num ko fexé deñ ci tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax mune wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele se morom mo tane way da ngeen and ba yag la gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal si di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal si ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xamna ko te moy partager at-tahawun 'ala al-birr wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaaji jili mbay daan defé bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biyof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yowmal khiyam da na tiyé ab jaamum ni ci ay wagam an ya fulan mu ni labbayk ya rabbi mu ni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko seti woko mune bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melna ni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifa bu bëgga dé te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune ah diw sangam lu xamane mune am mune amna bis reeru na mune ta xamane nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sabodo fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lumu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sa wadu fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga xamni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيين بي خام نغي ني امولن بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا مروم امولن بوسي بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فرانديو yalla ni tegen ma ragal wa taqun ya ulul albab yen intellectuel yi ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ni di saga sa morom sa leaderu morom den ci len ko ba ñew den ci len ko ba ñew waxo na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako woutal jamono bo xamni jamono bobu lako jaglen ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti histoire ñu ni
sarata woné ak firangé ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarël ak bobu dal di and ak ñaarël bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bëb bo bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen joji dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñi mel non xuma kañ lay amati jigen ñi mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won na parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sur teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man de ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu len jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla do li njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ñi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non, kër Ibrahima neex kër Ibrahima neex waaw kër Ibrahima neex doom dégg na ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex ndaw kër gu neex doom daa dégg ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex kër Ibrahima lolu taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni Ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfa Ibrahima al qawaid min al bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni Ismaila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax Ismail ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba Ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bëpp neele nañu ñëw di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñëw di acc ci neeg bi Ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la ne Ibrahima alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga sura al hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak fi muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi Ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager am na ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba Ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu la bayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biiri nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni la bayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba buyu degg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote Ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sax aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi munu ko abal ma no woté ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni faman farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al ajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata' ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñu duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñin lutax ngani man dal jakkay seen diw doyna ma jumaay seen diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñ borom ko xamni condition yi aj dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoyu dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla moonu yobbu ci yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benni fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu salam kenn ku ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa ajju ey nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen président bimu fi jitu won lool la diglé won lool lay diglé ndax ma ngi mom ñoo bok même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi mom ñoo bok même constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajj waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ya muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayyuhan nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse sene bourse familiale muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sox lu am solo yal nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanuk señ Touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bind jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bind jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom seigne wax jojo kawé xuma ndax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa ni mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje radiyallahu ta'ala anhu yermane jojje ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fahajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yeen ak amna prisida buma fi jitu won kera bamuy def pretestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama pretestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat eta continuité la duma ko wax mohammed sallalahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni eta continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wootu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn sun réew afrique yi bakagn da fuñu toll kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer rek dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi lañ fi jitu won don ko doxal ñu dal di continuer nono arab yi dañuy faral di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena developpement wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey developpement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité
du ngeen jog ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadata alquran wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn ben autorité rek mo meuna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj lay tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojanté bop rayanté xex jappanté motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggone ngeen delo ma kaddu gi ndax bat bat di suko bok

Nhìn bên mà đi. Bên mình muốn tôi bị đưa nó đi. Yow, sangway juru amul dépasse bu doy. Dépasse do nga da koy takale diko lijeenti. Mu jaral la nga bok ci ab tek ngir gagner biya makka. Gagner biya makka. Mu jaral la nga nek ci parti politique. Ñu yak kessum rewuma jox la ni la yobul sa yaay makka ba sa bay. Xam nga ni ala ci sa bay demé makka degeunut de. Yalla xam nako. Kees noir rew mi la ñëk rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gaño xam ni seen yoonu makka mu na mu tuuf ni ndax awami dem makka bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay billet bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xam ni wa senegal mom ni ñi defé aj makka mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doy na war day na war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako yaangi maye ay biye makka te sa emploi yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye makka kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa emploi yi kenn fa yeku ji amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bare bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye ay biye makka mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makka yi nga maye ak senegal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambale wat fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxe fam jëm rek bala yegg de lu mom do bo re mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fas yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ca bañ ko indé ci ndand fay fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jele ko kar awu yobbu ko ci ndan foy mu xuma la jël sa ñaarel yobbu ndan foy waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexe ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexe ba bo xeye bala jant so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawu fa ara faraw na la deweneti rek aj makk mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenu al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nes ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acc ci wat donc kay acc ci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawu ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñ wax juhfa fofu lañuy armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañoo jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñi armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé saatul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birabu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak cangayel sunna li ngay def cangayel sunna li ngay def cangayel sunna ni ñi defé cangayel farata rek man cangayel farata rek man nga cangayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka ko ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko xété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war bu ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi né moy bo nopé do ray gatt bu féké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am ak yu kon ci biir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga wara ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko ba tay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yépp dana ko jang nan na ko jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn hayawaan bu boobaay atte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisanteeg ñoom far kon yooyu bokk na ci farta yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaayoo bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek boo aji màkka daal da ngay mel ni néew ci gàttal boo aji màkka da ngay mel ni néew ci gàttal waaw da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqalikoo moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkka ba dugg màkkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doo nga ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw doj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'aloo xayran bi xayri ismi ndax fal ism sartun bi xaboli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina junkaram allahu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa dama gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisu woon duma la masa fóon dama masa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisu woon yonent di la fóon duma la masa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar naama ne ko aha kay ajrul aswa naama ne ko njariñ ak lor ngi ci moom kat ni ko bi maana num amé sayna li ni ko koro bo suñ borom bindé rooy ci benn bataxel ru yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amuni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sayna liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw bunt bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàttanuk aj mënoon naa aj mooy dajane ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanuk aj
waye nak dal lan ko bañ aji man gisumako sun barne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay am nañ jariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay am nañ jariñ am na lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo ma da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamalé fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi donga yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñeen ci ñaanal di sakku ci ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla teki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci def yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bok ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bok ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len mo len joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wo yowmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momul way juram daf fe bayiko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ko salika di nuyu way juramu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la ump inshallah taala dina ngeen ñef señ moudi yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakaar naa ci yow la ñu tambalé waaye bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Mandomi Sangoba. Man Cheikh Mahmoudou Fadal mangi ni wati dekk bu ñu wax Darul Mu'ti. Keurug joxe wa kon bi, keurug joxe wa kon lako tuddé mom, joxe wa kon, keurug joxe wa kon. Mune bima ñëwé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek, dati bi dima jox rek, al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek. Mune tan ki ñel na borom jikko ji rafete melni, borom jikko ji rafete melni jikoy cierno. Tan ki ñel na borom jikko ji rafete rafete melni jikoy cierno. Ni ko a cierno num melon muni cierno day sabitil jahs ummati. Mune xam ngi ni ginaar def dom, ni ganaar def dom. Mune cierno non la defal wa Senegal, ni ganar di def dom. Ganar bu muy def dom moy ëmb ko ci biir lafam buuf ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierno non la defoon xexu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn mënu leena lor sabitil jahsi ummati li ganar def dom ja moy laq ko ci biir lafam bof ci kawam ba kenn duko laal neena cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defon at-tariqatul muridiyya non la defon non la defon muni ki ma len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy señ touba soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi dem ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekke ci yeen yonene ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay boromul xam xam lañu ño xamni buñ ñëwé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni señ touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam letter baangi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma ba'da فابحث إلي بمريد سخير يحفظ القرآن مع مثله ليعلم شبيانا اللسن معي وأرسل سلاسة أتقنوا العلم منيكو ليعلم شبان منيكو يو تيرنو من سنتو با جنابو من جاني جم أكسلام جبايكو سنبرم شرطيكو تسكو بلنجان البركة ginaaw lolou na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñet ñu xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisee
barke ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisse rek yermane suñu borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñuñ moy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu bal xoso al mahabbatu sati moy mbeugël go xamni amul illa mbeugël go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ digënté ab talibé ci ab sëriñum woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man tierno néna mom seigne touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopu seigne touba paaka bëgg seigne touba lañ ko rendé néna man tierno paaka bëgg seigne touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu seigne touba radiyallahu ta'ala hna mo djoul ci lexal bi ma don jang sank te mujjo la nek bin nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan la yasqa abadan la yasqa abadan muri e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu señ touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam muniko te paaka bobu di paaka sopu seigne touba paaka beug seigne touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di yutu ñew gannaaw ba paaka beug seigne touba kuñ ci xes rendi muni te xey nga te xey go xamni te xey di yutu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla nañ yalla rendé paaka beug seigne touba yalla nañ yalla rendé paaka beug seigne touba mune ndax paaka bobu kuñ ci rendi te xey nga te doto te xey di ba abadan mune paaka bobu nak lañ rendé tierno radiyallahu ta'ala paaka bëgg seigne touba néna mom lañ rendé mam tierno rafati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan te xey di doto ñew gëna bu mu te xey di doto ñew gëna bu mu mam tierno rafati mbacké am sens mam tierno rafati mbacké mo am sens mom ni seigne touba sédel li yalla xamna ko ko seigne touba sédel li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédel la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuha al-masbuhu bihubbina ay yow mi nga xamni taka tiofel paka bëgg seigne touba lañ la rendé té paka bëgg seigne touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw wali wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopu seigne touba wali wi xam yalla yépp sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopu seigne touba al mahabbatu sati sayyidna abu karim sadiq kep ku mu raw min la rawe ci paka sop muhammad biñ ko rendé sayyidna abu bakar kep ku mu raw tim la ba tax yaron sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën abu bakar jant timul ku gën abu bakar xam nga lu ko may moy paka sop muhammad lañ ko rendé paka sop yonti yalla muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo sédel abou bakkar siddiqiyam seigne touba mo sédel mam tierno fatou mbacké siddiqiyam lutax abou bakkar ni nan ko abou bakkar siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel
te rek bu yaron sallallahu alayhi wasallam defé al isra wal mihraj te kuñ wax ni muhammad joge na fi bi dem aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman se tu meli aw law bam def abubakar abubakar bam ko dege la ni koku lu wax deug la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax deug la te rek la tuddu abubakarin sadiq as-siddiq way xolal cerni ibn fatima ke billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar señ touba wacce ko ak ndabal lah bu tangi bi and ak ñatangal lah ba dem cerno tok wuuf ndabli duggal ci loxam bam sedd gaay dañu ñew baxal lah bi ba lah bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass señ touba yob bayyi cerno ak lah bu tangi bi cerno duggal ci loxom ba lah ba sedd mu ni gaay kay leen xewul radiyallahu ta'ala motax señ touba ko tuddi ko as-siddiq al-muridu sadiq li motax señ touba tuddi ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu lolou tax señ touba tuddi ko non al-muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al-muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tol ni tariixa lu tol ni ab tariixa buy doogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek ni ko dañ ma kombe ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yi ma ngi fi bayyi lo xel atté kat yi lañ moy tindiku tuumay kessé ju soxul rek degg na ak fogna nga japp ci ab serign daara ba tass daara ja tubab yi tassone daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalna ci yalla musul jaab yalna ci yalla musul jam luy tax dara tass lu tolni alquran mbolo dajé fi barab dara nak la waxuma darantu dara la wax dara jo xamni day jangal doomi julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci jang dara jëruko dara dara bu talum senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa abunu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla ci borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi lolu ñi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won pakap sop yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama hu tasawuf biñi tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak abou bakkar digënté omar ak muhammad ci mahabbatu saati ñi waaw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ni Omar yuhibbu Rasulullah Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad Rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeggelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diñina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugela mën na dem
waye Abou Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ciirna fatima ci jëmmé seigne touba ji la bëgg mom jëmmé seigne touba ci bofam la bëgg dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto bëgg dara lolu sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba ko ko yalla xamalon doto beug dara ko dul man mune waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakay da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba am ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yor motax comme moy liat na wu seigne touba seigne aliou seigne abou bakari nim nekkone liat naw yonent bi naka non seyna ali nim nekkone liat naw yonent bi naka non musa bi nga xamne la haruna nekkone liat nam bu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh fatima bakay dafa nang won digal waxuma deg digal mom ñeppay deg digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal manam cheikh fatima bakay dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dong aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatima bakay nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal nangu digal taxna seigne touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal ni da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi binayi tilka dar وبل حفري واسمها دار المعطي يو تيرنا من سيغ توبا غناو بمتي دي يالا تنم يالا تي موم نيو لا نيو بي غري يالا نيو بو خامني دا نا لا بيغلو دا نا لا كونتان لو ماغي لي ديغال nga dem señ ab dekk te tudde ko darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji keurum aji joxe ji ci seigne touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi
keuruk aji joxe ji mu dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ginaaw bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jamm tu dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak mbekte dana la fa fek le benen leser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama leser bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk te kat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dañ la ci ñé wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la sukhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di seigne touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa moromin sa moromi nawli yépp dañ la ci ñé sa moromi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhir ila akhirih dimu jojji ni cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khani billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib إلى أقه الذي لم يخالفه في سخره ولا في كبره ولمن بم غناو بم تودي يالله لي شي يونت بي صلى الله عليه وسلم ومي خاني موي جوري ني يونت يالله محمد دي دومي سوبي بي دي كيغا خامني ني دا فا ويرو سي يالله دويلو يالله تبارك وتعالى wolis benen bour budul mom muni ma ngi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam wako moy kan muni ibrahima ibnu walidi Muhammad wako moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi wajur nga xamni mom lañu tudde muhammad
suñ mor am tosali mo xamal ko niko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni da yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel bo xamni ci sama xol la ko tibbe man señ touba lettre bi ko ko señ touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jox moy mam tiarno da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay motax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sedele ni muso wute ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tiarno yonne won mu jotca mom la ko do xamal liko jotna ci ndax bi seigne touba ñewé ndiarém tiarno nek darul muhti addi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tiarno mbacké bu darul man nan momako netti dina addi dañ daan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wagn ko bay ñibbi ci dañuy dajé waat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarno kat daru muhti lu ni ay témèr la ci amone lu ni ay témèr budé ganar yi ay témèr la budé nadi ay témèr la budé xati ay témèr la budé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way jiro waxon na len ko mam tierno mam mor antosali seigne mor antosali waxon nako seigne touba bi tierno ñewé jamono neñ seigne touba masna tok ak seigne mor antosali xam ngeen ni seigne touba day guddii motax guddii bu xasse ñew ken dootu xamé kër ken lool la waye kenn ku ne xam nañu seigne mourad tousseli amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddi la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta kër rek waye seigne mourad tousseli amna kër ndax lu lay xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolum seigne touba deg xol bi di kandang xolum seigne touba di kandang yata khalkhal xal ba ngay yata khalkhal moy xol ba ngay kandang un lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na re yoni yalla bu na re yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defegugo xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mourad tousseli biñu deppé nopam ci xolup seigne touba da dégg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang képp ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bolé nako lietna bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nge ci yent yalla Musa yalla bolé nako lietna bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni sarak ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa lietna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bimu gane adina seigne mor antosali mi wajuram daniko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno seigne tierno way nit yalla ya bax way nit yalla ñu bax yalla nign leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax seigne tierno sa liet na la anihan laka bihasal mawlud anihan laka bihasal mawlud al jadid
don gi yow rek la ci ndoké yow ahmadou ndax lima dégg muy kan lañ ci sa xol bi daan kan lañ ci xol yonenti alayhi wassalam a faaw nga soxla li yatna bu melni cierno kon cierno ngok a lool na seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang gal nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allah ta'ala anhuma jami'an kan ni ngeen yalla fayal hmm ni ngeen yalla fayal hmm en balma mam charul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokan ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir neñu ko nopi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko nopi la won ko nopi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci ñi ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xamna bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serign ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ko ni dem gisoo ni suñu muntaxa di def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim tollu mom wax jaar gaaya waxtaanal mbirum serign touba non la ko cierno ibra fatim bakke daan def té bo bara ñu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaayi lool di téré yeeku bind saxal ko ni cierno non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé daan leen netti sahabatu rasul lañ meloon waaw mani yému leen rek cierno ibra fatim mbacké njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mu tuddé len sahabatu rasul loolu yému len ñu ëpp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul loolu yému len amna lu mi jàngalé dañu gënaaw señ touba mom jagona xam baatinu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam balum am tuddé ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy liyatna bi gis ngeen ci ray ya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la baleen mis male ñi saga sahaba yi mismalin taw mom nga degg de moy qur'an yone yi moy ñi nga xam ne nañ yalla kep do li nga yor motu ko fi degg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni ba waxat ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara nga yuro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara newu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci ben waxtaan muni man bukhari bok lu ma dara muslim musul lu ma dara
maniko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak wané ni da nga gëm Seigne Touba rek motax nga ah Seigne Touba mi nga yaakar de mom Bukhari bokal nako Muslim musal nako wax bo demé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni Bukhari ci ay téréem dañ ko fekk bo téré bo xamni Bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni Muslim ko wax kon Bukhari bokal nako Muslim musal nako lolu du wax Seigne Touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aji musuko xeb lo bëgg wax juri del wax les mëna dégg del wax lu yalu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg wax juri ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuter la wa yaakar na ni bu doon defaat ay conférence xeyna lolou duñ ko waxati xeyna duñ ko waxati parce que war na ko dépasser waye Bukhari Muslim lélé ma dégg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan Bukhari ab tubab dongal won et après diiné ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diiné ji ab wolof da cey ëppulé tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti kullukum min adam wa adam min turab Bukhari bu ñëpp tubab la et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith Bukhari ginnaw ba hadith Muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top ko ëpp na xépp ci diiné ji sahih Bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih Muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ñu fatima mbake da na netti xisa yi sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam kel nañ ko yalla fayal muy netti xisa yi nitu yalla yi loolu la daan waxtane yi Seigne Touba ci bopom ak istiwaram daana waxtane Seigne Touba ak istiwaram bok na ci ay melom mom Thierno Ibn Fatim Mbake mustaragal kudul boromam nonu ko señ bi waxe ci masalikul jidan fa ayyuma takhaf ila akhar ahad yakhafu min fawqihi kull ahad kon la señ Touba wax Thierno non la melon regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxon al haqq maha umar way al haqq maha Thierno Ibn Fatim Mbake sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah du dañ mukk ci sama xéddi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañuy taxaw rek waye yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum sen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopum la ya durruhum ken mënul leen dara mune ci lañuy nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy ata yati amrullah bakkerok yalla di ñew ak dimbalam ba non Thierno yalla dogal na mu nek ci liñuy tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ Touba ko sédel waye nak ngeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal met lim réaliser ko amul irada mënoko
ku amul iradatu manoko yalla xamna ko lim realiser kon yar do fatim bakke wasi rusi ahmed bamba lietnaaw seigne touba mo nekkon wasi rusi ahmed bamba lietnaaw seigne touba niko harone nekk limako waxe wal digam ak musa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lieutenant bu su mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on biyan sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lieutenant nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñew nek colonel bi cheikh tierno ibrahim fatim mbake ñew nek wasira bi di lieutenant di lieutenant kon nak ñun bal bu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam tierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiix la dikke indi edde dikke mako rek ma waxtane ko wa yalla xamna ni sax jop mon ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga ma ngi doga dug ci fasali ma tax may fara dox ni waxtani meme boko don takrar jinni yon nit waxtanu ñu mu leena am lu ci ñew lo xali ñewul won ci balé da nga ci deglo deglon ci balé da na ci feñ lu feñu won ci balé lool nak jëfi suñu borom la tabaraku taala lepp li ci jup mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yene lool rek la kon nak loolu moy li nga xamni temps bi mëna namako pour ma waxtane ko ak yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaar be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum soc ngeen bal mako di len wax jazakumullahu khair jazahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mon la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yolant li may bëgg wax ni amon na jamono yolant moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanam yoon muy lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanam yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi nan atté mo nekkon juge bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam bi ñewé taxaw mu ne yow juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal bu ko don misal dama nan ñoo bokk société bi mu ne ko waaw dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha mu ne ko waaw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def
kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bëkk suus bo xamni andil lañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yaak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alayhi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanam yonent li lako tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajuram ba di ko yobbu ci kanam yon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atab yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yaron tabi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne kuñu wax irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay taggoto xana da nga ñala dem barsaxul muhammadiya ak kon te nga no denk bok le dernier discours denk nu ko ne ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam daan ni ko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xol yonent bi dañu war ba seeni xol toy de ñu dug ni ko denkunu yonent ni ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waaw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donto sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donto sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopay yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muni donto sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jamm sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal bu sa lol la alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit wa bayntu anil hawa do xay bakka nuk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu ati wa la wa ati hur rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim moom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top sa digalam ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko bayeg fofu waresna laye bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal ken duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal ken duko jinde wajuru spirituel rawatel na wajuru xani moy wajuru spirituel moy wajuru temporal al jismu war ruh
wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu waru xamne yow mo la tax di fonctionner tay wul won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doon ju porte plainte ay waji bu moko degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sañce dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wor par téléphone nima dama deg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tuma am luma dal mané ko la dal lan la munima man sama wayjur bu jigen dafa tagok sama wayjur bu goor légui nak sama wayjur bu jigen méré sama wayjur bu goor jaaré ci man té man xalé la mu jaaré ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci légui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li wallahi ndaw sé mako waxal bopam dé ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéro bimu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bimu koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

négatif yi nek ci digënté yaay ak jënd yu négatif yi nek ci digënté nut ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah ta'ala su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ndax digënté nat ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yo xamni bu fekkenté ni doom adama bi ci nek diko baye xel diko setantal di ca moytu la mëna moytu kemti layu katnam ëlëk man nako yobbu safanu aljana wal iyasu billah sun borom rabbi subhanahu bi mu bindé adina bi daf ko aminacé lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf sun borom neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf talli nay mbolam lu fay lox doom adama jele na ko fa man leen yabal ngeen dekk ko suuf bu ngeen deme bu leen fa def luy waral luy war doom adama bu leen ko fa def mukk lepp luy war doom adama ni ngeen ko moy tindiku seen kemp lay katan bu leen ko fa def mune la ngeen bu ngeen deme na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemem sama yermande te yaakar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemem sama yermande te yaakar ko lol lañu borom bi digal rabbi si tu jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yalla tax sama yermande ni mako jaglel moy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako faral di waxe ci sun sabab bi ni ngi koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom do adam waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dugg wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jéggal la borom basayir yi netti ni ñom ño netti ni dañu gëntu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jéggal na ma waye bima yereme ko nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom ni ma lolou taxul ma jegal la demane ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sitwa ala muniko lutax ma jegal la dal du dalum din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su naanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yalla sama yirmide lu jegala waye al muhsinuna moy neerfatal seen digeunte ak seen morom jam
dañu sétlu ni sa

0: événement année ci suñu réew mi di Sénégal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñëpp nak am ñu xamné ragal nañ Yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel mom ragal nañ Yalla ba ñom événement duul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal Yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yusakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena furu sawara furu mbugal kuru perte nga li nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñi nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way isaktalum waxtu wo xamé ne ñay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pécé jëme ci keneen dañ koy nax yoxsuruna dañ koy perte lo yoxsuruna dañuy babu alalam yusakaluhum aw sanum yoxsurul sorti mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñu pécé jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gennaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ne kilo legi 50 grammes ba 100 grammes muy pécé di jox amatu nas bi muy doom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na seuk 1 kilo poids bobu lay tek mom la alcorane di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasaktalu ala an-nas yastawfun wa yasakaluhum aw sanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yor bi poids jëne ci ñoom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la potu dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci biir tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi pot bi dana legi manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaayle ko ci turu ñaari kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala an-nas yastawfun wa yasakalum aw sanum yukhsirun mutaffifin sun borom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy re bascule yi di note di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba genn wa liver lonk ko ci bascule ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki presque lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangara mi bari boko dajalé ay nangami kilo la bascule ba bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire nekkat benen affaire wone ne te ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi ni ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoo ñi lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ñen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi ma hasa ya sa'iba ta'am e way yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ne ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara nas waaw lan mo teewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wul bëti lu toy li muy faré su mënoko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gissé bëgg jënd bu bëggul bayyi ya lako yaronata sallallahu alaihi wasallam waxe hadisam bu siw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi njar di jaay julit ni bokko ci man yaronata bi sallallahu alaihi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ni bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ni rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayidina abi urayra moko solo yaronata bi sallallahu alaihi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ndaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub ju rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ka ci mango ni ma ko waxe legi ñu dal di lem ay keuy tecc ci kaw
1: bol bi ba bol bi di waji fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xamni dañu duy taado bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango
0: kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misal negatif yi nek ci jaay ak jindi negatif yi nek ci nat ak pesse yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yoni na ab yonentu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pesse bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isin dafa feyit ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gaayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayn al qayl wal misan wajiba al adlu bayn al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi tawajjala wa awfu al kayla wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maandute pesse def len ko ci maandute nat ngayen ko def ci maandute pesse ci maandute nat ci maandute melni lolou moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngolam tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako akul amwalu nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngien de nat may mat masnaay jindi ci ben nar
1: nar bi di pesé ma jang ay bi wa awful kayla wal misab bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misab bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon nat diko recc daanu ci suuf minuma min maniko min senegal kon akul amwalun nas bi khayrati bi nafsi haram haram haram mboram ak wax ci alquran sun mboram neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antaradin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun mboram tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu len di lekante sen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan antaradin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da len yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da len yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da len yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayal iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum batil kay li jina amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif
0: waaw da gis wa yo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporter jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci di digënté al khilabatu ya ca aju dina ca ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatti sone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yunus sallallahu alaihi wasallam li len wallahi yeena ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambur
1: ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax duñ ko mëna lijeenti bama yaakar ne li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu até lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momugo mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popelum dan ñaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabaghasu an-nas asya'ahum wala tahsu fil ardi mufsidin baghiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina asmahi bu neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama peuple mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi ñu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci sé bi bu fekente ni ñaar fukki mètre la xam nga ni ñaari yéere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki mètre yi ñaari yéere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki mètre yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xamni bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ko gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yëge ci né réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayum commerce moy na gaawa yaqku rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaqku nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéere fexé ba génné ci ñetti yéere da nga babu de li nga ñettelu yéere bi lewul la ñettelu yéere bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètre am ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamni day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki mètre yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari mètre wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti mètre génné ca kele ñenti mètre génné ca ke ñenti mètre ñaw kam jaxas jaay nga sati ci wa sati nga lolu mom du babu mom lolu sati la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tayfin lolu mom sati la sati lolu sati la ñenti mètre yi dess ba ñaari mètre dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla soñu bi neena baakhiyatu la khayrun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu la khayrun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la akhna commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intubani na mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc ma nga sacc alali jambur ngir lor ko yep tan ni ko muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lay doon boy jeegi sirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyamah na ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi ëlëk lendeuma yi bammel lay jural ak lendeuma yi jeegi sirat ëlëk yawm alqiyamah ak bar rawati na bo dekké ba tew ci sa kanam borom tabbitu wa jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamene jël nako tabal ci ndobam limu noppé commerçant bi doy loko niko lan nga jël liye ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de satti nga alali jambour de satti nga alali jambour de lolo nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kèn du len mëna yar sa njabot gogou kèn du len mëna yar ndax alali satti nga len dundale alali satti nga len dundale mo tan njabot gi kèn du len mëna yar ken du mëna ya bu dé commerçant bi doy loowu la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dédé
1: da am lo naron da am lo naron
0: waaw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lolou da jar randal wal yaas billah juroomi dirham dong lolou da ko jar
1: da ko jar bude commerçant bo momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun mutaffifina ng lay xaar gis ko na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis Cheikh Mohamed Bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ Touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fatahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man señ Touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitelu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex
0: yonam ci aram na
1: yonam ci aram na
0: waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amutul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'd allasi amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doomi gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kel mu taraal woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraal rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doñ ci soufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taraal kenn du taraal sun borom limuy jur rek moy sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci isin ba
1: izin linjan lañ ko xuma izin kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saako su sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé in ton bu nek man nga wax ni ñaari saako ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci controleul ba di controleul nga xamni bu ñewé da nga xamni waji in ton la warona joxe in ton bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du genné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko soosu ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr du wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gënaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alahum yarjuuna la alahum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gënaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mucc fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mucc fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeen man na nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni bari gobi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngen genn manam bu la joxe fukki junni bu gerte gi ñore nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu daldi nangul lolal ndax bu ko deful njabotam duñu dundu ndax amatu lu mu lek amatu lu mu lek lolou moy lima waxon legi ci ñak yermande te sun borom neena yermande gi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi قريب من المحسنين برام يونت بيم يوني علي الصلاه والسلام نينا لا ان الله لا اكل الربا وموكله وسعيده صلى الله وسلم نينا مغلوم يالا مصيبام yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allah al akil riba wa mukilahu wa sa'idihi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka tu riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni leen yalla yermane yalla sori ñu waaw lutax munuhum sawaw ñoyam muroy fariñ hum sawaw ñoyam muroy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi muroy fariñ hum sawaw ñoyam lolla yoon sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhallazina amanu taqullaha wasarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma la sura fi baqara
0: yeen ñi wax ni yeen ñi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même ben virgo ñu ëppalante ci bok na ca ñu bok même virgo bi ëppalante wuñ ci waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi duko mat ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama machine bi ñu wax ni

salatu wa salam man jang mi nga xamni amna njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi jural borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tusur moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari mec alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yaronte sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñu namé indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang njang mo mu doon jang xaw nga ko meuna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaayel lot alquran ni falawla nafara min kulli firqatin min taifatin yatafaqu fi din walinsuru khawmuhum isa raju ilahum la allahum yahsurun nga suratu tauba jek na jaaduna warna mbolo mu nek am kurel bu ca bayiko dem sakku ji xam xam ñu delu ci waté di xamal ñi ñu bayyi di leen yé di leen war mboram ni lolu bu ngeen ko défé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu da tax ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver waye salbiyat yi mu bayiko ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijaabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñoom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañi ko di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuran yu moy ijaabiyat yi sulmani yu moy salbiyat yi doom adama kon bu jànge ba xam ngir mëna def al farq bayna nurani wa sulmani yu njang rek moko ko mëna may ginaaw bimu ko xamé ba nopi nak légui mu dégager salbiyat yépp dal di conserver nak li nga xamni moy ijaabiyat yi te moy yu positif yi mu wacc yu négatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li gëna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijaabiyat yi manam yu négatif yi rek li gëna bari ci doom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bamu otomik bamu niki leer yoyep bi doom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul doom adama bimu ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bamu niki leer nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni
طلب العلم عرفني طلب العلم فريضه طلب العلم فريضه طلب العلم فريضه على كل مسلم على كل مسلم دوم ادم مسلم لون تي اصل ما داخ بول واخ مكن يونس بي صلى الله عليه وسلم دا فا ديستينغي دي المسلم موي كو نانغول يالا تي دوم ادم ييب بوكون نانغول سين بروم تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ني جان خم خم ووتي خم خم فراتا لا تي بيب مسلم موي كيب كو گم يالا ريك كيب كو گم يالا ريك اك نوكو مانا گيمي ووت خم خم فراتا لا تي ياو جينا بين كو خامي با نوبي ناك لغي ياو ياي خول salbiyat yi nga taxagn ko tek fe jeul ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alaihi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxawu ci xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa lola tax ben sa'ir waxna ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhir wa isalati al jahl an nafsihi wa hiya ay din wa hiya ay din bari ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim lol la waykat bi wax lol la sa'ir bi wax lol la borom xam xam bi wax mune yalla na jaaduna rafatna di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil la ci wut samanan khalil as copper mom copper ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesu la employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am ay talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jangi pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam niko borom muta'allim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla wax de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom
borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngon té du ben def ben tahsir ci umma bi dara waral ko luddul samanan khalil ndax borom xam xam bu fekké ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen noppi ci lolu moy fen gis ay fen noppi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen noppi ca sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané sulu mënta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam ridda allah wa daral akhirah ak bëgg sekeruk al-akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sekeruk ëlëk al-akhirah lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isadatul ja'al nga détaché wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isadatul ja'li an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diiné wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diiné ji nak xam xam da war di dundal diiné xam xam dundal diiné xam xam nan lay dundalé diiné moy yow def nga effort jangé nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew tamanan khalil bi mo waxo lay daal di ñew da ngay borom xam xam bo xamni jangé na ci victime rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci korkori duggu ci association yi arakat yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki ka nekkon ko ki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ ma saxirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci xeko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu añ joté mu neuk am neuk jox goné neuk jox kenn ku né añati bu gerté kenn ku né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti dara dafa bari ay conséquences dara li dara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal sa solde nga delu ci wat waye cionay jangale mom xalatoko cionay jangale xalatoko boba defo ihya uddin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé
te wallahi borom xam xam yi bari li len te samp dara dara woro lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy len te samp dara waye bu dara nexe won ni ak imama nexe bu dara nexe won ni ndom bak tanki ñu fal la ko nexe kenn du len jitu ci dara kenn wërëntul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñ woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dëg ñu naan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ñu ngok ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resteni representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi rechercher ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu del jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak 10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonk ci borom xam xam loolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ si ba tax ñu di leen critiquer di leen xeex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njàngaleel njàngale mu leer rek day mujj ñoom ñooñu nga xam ni luñ fonk serigne danañ wagn ñuko wat yow fonk la yow te xam ngeen ni serigne ci Sénégal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci Sénégal moy ku bok fami sangam fami boba ay serigne lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal se loolu lañ japp serigne ci Sénégal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jeffe xam xamam waye lo lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jangul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonku lolu bu mu lay indil renkine bo xamne da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyule nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom
ñi nga xamni xam xam leen utile mu yagge ñu def lepp serigne ñom na xam nañ ni xam xam ak ciriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aada yi senegal bo ñewé sa xam xam dang fay bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ne critiquer seen serigne te ñom seen serigne soso lañ xam seeni mama ak yépp mom lañu xam nga ñew wañu ko wat bëgg critiquer seen serigne soso dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nek ci li nga wara ne li sa wërse yalla dana la ko jox ay bu añane serigne si ndax bu faté ni serigne soso nga xam ni tay ño jur serigne si fi nek serigne soso ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar na ay firil na len ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tusur yalla day rocc fi rofé gis nga batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba waliw ba jur na bandi ba walige sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba ni la yalla tege adina bi min neew ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni neew ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak a neew lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xam nako defal neew lum am da neew lum am yalla xam nako moy cheikh modou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngui koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañ ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi bayyi ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may faral wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba bëgg ñew ci kumulul awliya yi ba ngay jéxal
xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayyid min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ño ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ño fi joggé seeni dom don leen nga xamné ni seen baye nekk arajulu salih non lañ nekk arajulu salih ñent yonent la ñent amutu juromel yenen yonent yi yépp ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joggé seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna génné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci génné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitami non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi légui fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu donu cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawone légui nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñu seigne touba baye ku ci ni lolu xass la ko mo fum ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko ya bu yalla don kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba muni kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci riir waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara texe yalla dana ko deglo dinem yalla da koy deglo dinem ku yalla nam ci mom nara texe sun borom dalay deglo sa dine man nga deg dine te fek di mo ci daraja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la ay noppam awra la baatam bii mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi loolu ñu tuddee baat ci wolof bokku ta kàddu awra la mu jàng loolu fas ku yéene pratique kooku mi ngi dund diine donte demul daara ja kooku dégg na diineem ndax mi ngi def li ko diineem de ndax dégg diine du dara lul li l'islam santaane la nga ca xam lépp nga di ko def lam tere nga bàyyi lépp lii mooy dégg diine di faqu fi diin dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay lii ak lii ak lii ak lii nga gëstu ko muy lu wér nga fas ko yéene pratiqué dégg nga sa diine julli nii lañ koy defee nga fas yéene waxtu du raw dégg nga sa diine sallallahu alayhi wa sallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko al-akhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem ndax deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratique amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamne bakkar bu minal jinnati wa nas fo kupp mu fay la waye daj ak bopum neen lay def de wala mu mies mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko
da mokal na alquran gi de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxo mu def ko mom ñax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar la defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñu ni waw mu tek ci musor gu jot ñu ni waw mu jël ab serou rabal mouro ko na fa ab rabal la yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak mouray limuy tang tang bambel ko gëna tang mouray limuy tang tang bambel ko gëna tang te diñ ci jaar bambel ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khairan yafaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowul xiyam lay déglu ci diiné bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullah wa sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal xiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal xiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estrayli nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigeen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñing ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yaqoti riwma dara lalu len ci tankuti riwma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xoba buñ né ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax dëgg yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi daf koy jural tax ak adina ak bu Allah taxe adina agu alakhira deñal gi ngay deñal sa bop ci rir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabarak wa taala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire legi nak mom degg na ci hadith ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alaihi wasallam ni day safara jep jep jangor ngeen bal day safara jep jangor ah muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca bëñ ba ñi ne ci daara yi di ijjantu xam nañ luy bëñ
ba gogou di nek ci tombe bobu di nek ci soufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sauda shifa min kulli da habatu sauda moy firi garab gi ayatu sauda moy firi jaan ju ñuul mom mu jangé mu liré ko ni jaan ju ñuul day safaré ñepp jangolo mu ni ah li di wax yonenti bi la dal di jug rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba gess ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamit non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niveau ak deuxième niveau lolou lañ wax yees bi ci fessu souf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolou ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération bu ñew lool ni moy yees bako jitu won tax wala fi ñay ni ku mujjë juddu gëna bon yeen bal ma ku mujjë juddu gëna bon ku mujjë juddu gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñu len lajoon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisse sallallahu alayhi wasallam ku mujjë ñew gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu baax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tambu jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambale jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñ jikko yu baax ni bari ci ñun ci jikko yu bax yop tiktok satti nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax ewa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on satti sun jikko waye amon nañ ko tiktok ko satti waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la die xarsu dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñi wut paaka rendi ci gatt bi
jëfëndiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxon ñuy paak légui paak mu mu wuton pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxon ni bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paak diko ci rendi légui ben direct wala indirect nek ndax amna lamiñ waxane xam nga lamiñ boko gisé comme paaka ñaari bor amna lamiñ wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamna ko amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lamiñ ray na len bu yagg ñu suli len rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggéey yow yow ben métier rek nga am moy plateau plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax munkir ak nakir mi nga xamne amul ben jamm buy faatu lulu ni dañ la dikkel lulu ñu ñew ñun ci sété ta señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal munkir ak nakir malaka yow fognatum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rasul gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngob xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la lakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar mun waye ma defal la ay wasa'il yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasa'il yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni boone ba mo xamni ba nga wax boone sin mo xamni sin nga wax boone mim mo xamni mim nga wax boone a mo xamni a nga wax boone b mo xamni b nga wax boone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukaay bo xamni dalay distinguel kalimat yi baat yi son yi daf la koy distinguel wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da weex li da xonk li da son wal absar ben wasaayila ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay oubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi oubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddi yalla seen beti bop yi liñuy tejj dañuy gëm
di tuddu yalla ba mujj ci yeen beuti xol ubbiku ñu jakarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom mo lay taqleel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqaleel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel mo lay wax haqaiqi li li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasayil yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mbam mu sacc alalam mbam mu sacc waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong dong dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko wal yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan taccu len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbil al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser bayyi négatif bi côté positifu al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadarallahu wala samin yalla ni man ma len genn ci sen piri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisse yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam al asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa pir yaram yaram wowo nak mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay meuna distinguer li li ni la ko xamé won ni li na ko xamé won ni na ko xamé won mon la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor moromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene ma seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alayhi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal dara ja muy jange
ñoñu duñ ko gëm ñom señ touba ku leen yéewon tay ni leen donga daara yi am nañ audace taw daara yi ñi jàngé ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxan di tabax daara ji muy jàng fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jàngé waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jàngé losel ko fa ay lal diko fay wèr ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal tane yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joggé won fé rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fé def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye bu mu ñëwé dama naan yeen donga yi yeenako def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di fud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy setan ñuy tal daara ji jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñewé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique lañu dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jang nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yiñ ko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni waju ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni waju ni ñi len di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mu né da xonk waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata
te pourtant manan nga xoo jangal jar ko ba mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom.

moko netti sax dañ leen ré dama tak fi sama sareet mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko wa señ Moustapha may sa bi xol sareet mbam sareet mbam et après sareet mbam lu ci ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti Abi Urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yonnentou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immuni ko way rusna ma daan yonnentou yalla bi ñett yon nak lolu musna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu ñëppuñ ko wax dëgg gi moom dedet dañuy raay raayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñëpp di leen dëglu waye ñu ñëppuñ wax dëgg nak légui te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax dëgg taxoon ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek yonent waxon nako likulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewuy leen ñen ñi fexé nañu jaxaso borom kalpé yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amay jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenenu sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom nibe di gudd muna muni def ji ñaaw rek gay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste douane bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi dem aljana payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juroomi poste yep xam nga bu de douani adina yi leg legi nga dajje douani bi mu japp la ngen di waxtan ba yag ngen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khayal malaka yoy yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu té bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko
sa bajante aminte khudiak sa baye bok muni man malaka la bok ma yow dara dara la bokut ak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéxi nit sax ba nga nan mak sama bajante jobbe yena bok nu dara mom la señ tuba di jindi ci qasida mu layim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekki bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fi nar dañ la nan bumax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yu la wax demal dugg sawara muk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jukk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sangum yalla jaralon na la do fe muk waye sangum yalla jaralon na do yak der muk te diko tay sangum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji ngani waw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañ ndax seen wal da nga leen ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wirum yaram go meuna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut dama gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku mënul de dañ nan ku ko def rek yeedit ku mënul lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku mënul la wax ku mënul dox fu moy ku mënul la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko
ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mom dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw da wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba dana ko tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaani bari dañuy patax waye sanguñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jokkuñu lañuy patax ñap da am yoon waye ñu bari jappuñu dañuy patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jenn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kene waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye gis wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonentu jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj durul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay durul walidayni yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay durul walidayni silatu rahim yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xamnako kuko def dang ko reccu bala nga djegi sirat wallahi dang ko reccu durul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom
xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu Seigne Touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu Seigne Touba wax deug yalla ñene ñe bay seuy rek yoonu Seigne Touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi ak yoonu Seigne Touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga baatu Seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wala yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun Senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek Seyna Touba tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon baatu hal kbif bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moolim yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutuma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen nakoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen nakoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bula neex nga tudde ko al khalbul mu'min bula neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytuna la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir ihna ma nga suratul nur momit
ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa juk al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbu mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamoo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa jambur jang ko te jëfé ko te japp sa jambur ñoom borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñoom borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk mo tax suñu borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni seydi alhaji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokku sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor ma len
warmal leen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mak ñooñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fa seyé sey wax mak ñooñ wa ma rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek am na fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xol nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye am na fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha kuy islaha xed wa yalla ala leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isid bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ leen wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i nena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commander xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lu wax ken duko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bet du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul sonn ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'ka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol mune waye yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal mune deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yone defar xol motax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayiwuko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja
ñenti at ca dara ja fanwéri at ca dara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fessona fecc li rek la ci señ Touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant so ñu xey tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp légi sax boy défar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé défar nit bokk yi défar machine do nga nim jafé té wallahi défar machine limi jafé défar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg défar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay défar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu défar nit yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak tal rek parce que defaruñ len toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara buy geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa naqari te kamil ba lañ koy faje te dar ba lañ koy faje lu len massa naqari te dar ba lañ koy faje te dar ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëggee tabaski ne ko mbala ya bu bëggee magali ne ko mbala ya bu bëggee korite ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëggee musur ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggee musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ Touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ Touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi ñu way nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mu ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man señ Touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol
dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio dikuy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña ñene mang la koy digal man señ touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu tawil fada'il ñene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kib ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri ila akhiri moy fexe ba bayyi feug de ne nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tangé muni dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayo be moy asho nay ba dekk nayo be neena dindi ko ci saxal nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisee borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd soxor man soxor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamné daf ma yim te yow waji li ng koy soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa aslil qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wétali kudul yalla kenn matatu ko wétal kudul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ni koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da koy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli diko wétti atatura billahi sa tahmisi
kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlewul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp ni supportable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al-khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykh al-khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que ñeen mën di dagg téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pompe daara ji yépp ñoom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala ñu bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko jariñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëwuma ci kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci xofale kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekkate kon ni la mu daal di genn ci li akay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégla lol rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna te dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeg mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahima fall mel ci seigne touba man cheikh ibrahima fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom men xel mo borom men xel nga xani boko joxone dang ko souf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax man dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolo lañu tuddé borom men xel daana digone bu yagg
ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wërna am dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku ngurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku ngurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku ngurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune su gëne na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir do parce que gaay mom ni mel ni goore njaay ak ñom mbaye njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nangu ko kon dal seigne modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

مكرما بقراءتهات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه والنفع له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ محمود البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غي غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu bani ko ñun day bokku ma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokku ma ci ñooñu muni ko ndax yow bëggum kasse nga kon nak ma nglay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man señ touba yow gan gi ñi wax wéru koor mu ko ndax yow muso dañ dima gané ci yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen ngen nga xewal lol taxna man seigne touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lolay terale bu ñu ko xana top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla bu ma seuk ci sahir ak ci batin dib xot ci siratal mustaqim mu ne ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacce ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn waru ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man bëgguma ku dul sun borom motax li khiraata haati man top yalla la lay gënalé top yalla top yalla la lay gënalé de munu ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacce ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor da fa reey ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seeni xam xam ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga ruy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñoom ak nga ruy fi ñoom ulama wal amilun amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence di multiplier wu te conférence bu nek dañuy waxale conférence bu ne seen clan di sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni bir yanké yi mom lañ tamu tax bu ñëwé du tuddu seen xéssal du tuddu seen mess ak mu ne mom lañ tamu mom bir yanké yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñoo mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñoo mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xani mom conférencier bobu lañ soxla ñom di yeen ñen ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé dana tak lam aram na
bayi len jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo len don jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo len don bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet du len tax sansé seeni wax keur gu rafet du tax ñu sansé wax pos bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm addedet ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënum noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañu ragal yalla ba ñoon buñ wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci posi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kan mu sun borom rabbi sun yalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar warasad al mursidun mu ko ak ñi nga xamni ñu djub lañ nga ñu djub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñom fam intellectuel yi nga xamni dañu diñ ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen al-akhirah warasad ñoña wéru koor day reuf fi ñom mag fi ñom ñoña mom yakamti nañ wéru koor ñëw bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo leen ci yalla ak um yonantam nga xamni difa ñëw naan yene nabi yone yek yene soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax leen li leen di jariñ seen adina ak seen al-akhirah wax leen li leen di lor rasad wa xambaane ya xali goor yi nga xam dañoo bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla sopp yalla ñoomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñoomit bi ñi wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal al-akhirah lutax njub mo leen saf ndox mu neex ak njubal leen saf ndox mu neex du yo mu conférencier bo xamni bu ñëwé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digeunte lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk bu meuna nax sa morom rek nax sa morom bu meuna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lek ndawal ga bayiko nani ko nañu lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lepp diko lepp lan la lepp doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga gel letti bukki yep fasta daqar ga ndawal gu ñoray mu ne ko ak ñu ndëkënte lepp ni wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni belet ay lettam tiyé ko ñu conférencier yo xam non lañu naxé xalé yi rek lu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo te seen aduna yep moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yep moy takilam ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yep moy lamb ja moy football ba moy yak alali jambour te defo ko muy dara bo ñu ne yeleen yeleen delo leen ci yalla subhanahu wa ta'ala seen tuba neena ñoñu la wéru ko reufi seen xol gañu jup ñi waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nen du toj señ touba néna ñoñu la wéru koor ri ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu
motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci abis bo xamne sayidina abi urayra moko solo bamu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min san sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de sarte bi moy gemal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon señ tuba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan señ tuba nena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xatiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé mom nga ci fagu yeru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organisé wuñ conférence bi ngir jëm yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organisé conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférence yi bi jox ñaar bi ci ruqbe ak yoyu rek parce que yalla taxut sédélé biyey makka tax ñu woté conférence bi sédélé biyey makka ñu ndaw ñoo xamni ñu ngay woté conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ko ni am lo tek ñu démelé ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom delu di leen wax lu leen jariñ yalla taxul nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek listeti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci koñ bi ñew ba kañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def dibbe yi bayyi téré yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi téré yi motax fuqaw dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinn ngëm yalla ngok am nga jinn nga dal dikoy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yamo te mom ngëm di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yamo te nga gung ko ba fa poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lamiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ne amande amna jinni lolou moy nga wax ko ci salamine ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye batay do yidde al amal bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi dekkoni am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amal bil jawari da ngay gënë jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amal bil jawari
motax ñu ni ngeum yalla dang koy faste rook sen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xam ni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def dañ ñu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man man sama ramadan imanun wa ihtisaba ñu gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy na fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mutin ndab di ca soti ndab lu set nga di ca soti aw ñam wala am ndox conférence yi bi dina ñewé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu ñu toll kenn mënu la ko wax kenn mënu la ko wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mënu ci ñak bañu sandi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférence bi buñ ko warna tudde rek conférence sédélé biye makka te bañ ko tudde conférence wéru koor conférence wéru koor dedet tuddu len ko conférence sédélé biye makka yi rek sédélé biye makka yi wa tax sun borom rabbi subhanahu neena wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla buma dañ mukk di len exminer di len exminer ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni dëggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé as-sabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol as-sabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna mëñ dafa bari entre yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na grippé sa logiciel mu logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entasser sa logiciel mu logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus motax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte ak bayyi téré yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte ak jëfë ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko défé rek logiciel sabru dal di mëna installer wu du am benn virus bu ko écrasé du am benn virus bu ko écrasé asabru asabru asabru hatta na'lamu al-mujahidin dama xam kan ci yeen mo am antivirus duma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus antivirus ba sa bu virus yi bëggé ñëw ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom génné ko
ra'at khalis salatu salam neena kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajisibi ni ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom marako halal waxe borom moni rom adama lepp lu jeuf jeufuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adama len rek la jeuf jeufal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot moy julli di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla way jaamu da nañ jaamu ku dul yalla latak usak manatak salisatul ukhra jaamu nga len way saraxe tarxel nañ ku dul yalla tarxel nañ ku dul yalla len kep lañu mësta defal yalla moy asawm koor koor mom yalla kep lañ ko massa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina man tok sam ñeul bal ne a ne kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa anna ajsubi dam adam lum def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja ñu waye koor mom kuko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop makoy fayal sama bop ci fa mar ñu sant jaxata xam nañ ko ñu metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar leneen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ki fek mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tulo isamsi ila khurub isams yalla rek tabarak wa taala kon julit bi warna profite ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa taala da bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa taala ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital sallallahu alayhi wasallam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digënté ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wëra wala ak ëlëk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digënté ak safara wuy tak koor défense la muy dox sa digënté ak lepp lu jëm ci sa kaw mu ni mang la koy misal ci mu ni melni xarekat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum ko moy mbub ni muy defandare jasi ak fetti ak misili ni kor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kor anti misil la sa bu la iblis sanne misil bi la yebbu safara rek anti misilam moy kor lolou yonnati sallallahu alaihi wasallam wax kor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla for anti misil la wala tax sallallahu alaihi wasallam li nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñi tuddu sax wisal donte lol nak ci mom rek la dagan
ci ñoom rek la dagan. Koor seexam bi ñu tuddé alquran yalla da ko seexale ak alquran ba mok alquran ño bokk même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla da ko seexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabaarak wa ta'ala am daraaje ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye xol alquran li daraajam ri yalla seexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ramu fekk ko wara dem safara nga ramu ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ramu ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasfa'an lilabdi yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfa'an lilabdi yawm alqiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax dina koor ak alquran dañi ram jam bi ëlëk yawm alqiyamah duggal ko aljana yaa sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor ni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf ni alquran bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf mu ni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la sun tubaane na bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ni la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran sun tubaane na yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ni la setal fu la neex jaar dem aljana dal ni rat te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ci mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonenti bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi sun tubaane sahr ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahr ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañu bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñëw rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ñoo xamni wax ak ñun ñoy wa keur khadija wala ñoo sopp khadija waye khadija da jëm penku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñu mom tamit dal leen di rangati leen on yeekum wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mo don soxna ci tim tabal ma yow ki ngay netti istiwaru khadija mom da pregut mom pregut doko wax fi khadija jaar ba tol ba melni mu mel
yow jamono bi nga ko naan Khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril masa nuyu nan yenente bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni Khadija re kera bamuy tester experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploiter moy def bopum neen tass mu soorem ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ya lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy du ko tay def liggéey nak bu da raqim ak atit du tay ñuy dund say bakkar de waye dañ lay du moy dootu ñu la défendre ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre e jigen bu mel ni wara mel malaay malaay te yikoy garder dañ koy défendre ci jinn yi diko défendre ci shaytané yi diko défendre ci musiba yi jigen bu mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eum do ngay seen liggey ñom jigen bi eum rek legi bo mbé ba nopi ni daj ak bopum neen fessal ba melni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati nan sasareekum sasareyan lakum ni ngeen koy tuddé ba muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma waliyas billah ñu malaka yo xamni lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek am nak wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun ko lu sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sonu jot é waye ndaw samba ñi sélal sonu jot man ni wëru koor dong la yalla wax ni di len sonu jot mang leen di laaj fan ngeen gisagun jigéen ju faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw toyu tar dess na la massa mur té nga mur sa bop bala ñu la mur toyu tar dess na la massa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën ta té ñu mur la kenn té ñu ñi nek aduna buñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpax am lañ ma ñaari malaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sa ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatu munawwara ci wër yu ñu nek muy wëru sahban baba koora gi deggmal ak ségut bi sallallahu alayhi wasallam gaddaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni
ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine li nga xamni ko len mi de gisse sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wassalam wala aya al qur'an bi wacc na ayat al qur'an yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma saani ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatil aama day am ñu ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek moy gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara dootu wax ya ayyuhan nas waye luñu wax aamanu walay wax ya ayyuhal ladhina aamanu nga xamni ci misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral doon won yeen wa Daru Ihya Ulumuddin kon amna ñoy xal kon ci misal bu dekkon yalla da wax yeen wa Touba yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu dis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokkunu alquran non la doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ay wa nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu baax ñu te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñeen fi ngeen wara jaar ba baax légui faratal na ci yeen koor lutax ñu yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene ñu yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene lan lay tek ñu bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi baax faratal na ci yeen koor kama kutiba alal ladhina min qablikum kon ñu nako faratal ñi baax ñi fi nekkon ci jitu woon leen fi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun idaar ci yow nu mbax te waccu ko muna mu ne xam nga lu cay top ragal yalla ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la'allakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax gu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ay sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan lam juroom fukkam juroom ben fuk borom ni ayaman ma'dudat ah yeru koor di ay fan yu niu dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niu kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxu rek mo tax ma sant leen ko ndax fan yi ñew dong la ayaman mahdudat ay fan yi limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokku ci
ay man fi atam ay man fahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom a bok ci man fahiyati sahr ramadan al mubarak moy jokko ak yalla comme ngay jokko mudu may ci am telephone nga jokko ak sa borom mon yaru koor da bok ci wer yi nga xamni balay may occasion nga meuna jokko ak sa borom bokku ni alu muni la alu rabbi su jall motax seigne touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan radiyallahu ta'ala anhu ni man seigne touba wéru koor tero damay jokko ak sama borom par telephone damay diyalé ak mom mu dekk ma am nopam ma diko diey samay soxla ni nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité lolou la seigne touba wax bokk na ci man fahiyati sahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu mo wéru koor bokk na ci ay man fa'iyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal muna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru tiranga la xam nga bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul muna la bokk na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru tiranga la wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ seigne touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina la benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na deggu ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamonom day set ci wa jamonom tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la seigne touba wax najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan liman seigne touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydu rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nur diray moy lan alquran di ñu ne ko moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni do ko jang ci téré waxna ko barki dembu bi may def te moyas ci cheikh mustapha saleh
رحمه الله بن رجب بن في من يالا دا كو ديفالون توفيق مو داجي نيان بو نانغو دا فوز الرحمن دا ناني كو امي في نيان غرام نيان بو نانغو شيخ مصطفى صالح خم خم دي وون سي موم دي نيو جانغ سي تيري نور رك مايو كو نيان بو نانغو لا نيان بو نانغو لا موي كو خامني دا nga dajé ak ño xamné Seigne Touba leen liggéey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñu di la jangal waye yeen nitë sa wajur sa wajur yow Cheikh Mustapha Sali sa wajur kéro bam gané adina sa mam Cheikh Ahmadou Bamba mo jël aw kay dindi ca Saliha jox ko ko ñu wax Cheikh Mohamed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur woowu nga dem ba sukk ci ki nga xamné mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax naan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit moy wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñenn ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdoullah miraran buma leen de gis ku tax sama wajur sa buy dem yobuma Cheikh Soye bu mbacke buy dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ngam gum andon ak man dem gané ji ko Seigne Cherno Diouf Lambay Seigne Cherno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutum yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Cherno Diouf Lambay bam demé Seigne Cherno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé ci dekkum buñ wax bulen fa lañ ko fekk ñun ñett do nga ne ci ndabli man sama wajur Seigne Cherno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu ne wu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu ne wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciébu kessé do ñu ci lay lek ciébu kessé rek wa ñu sant jaxata ak sisé nañ ma bal ak silla ciébu kessé rek bañu waji juk Seigne Cherno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram bi yar mu fumako gis way bi yar epp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi dal ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam ni te teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko Seigne Cherno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam ni te teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gisee wajur yi mané limako sant deuyit lolo tax mag ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an motax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlu lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ne do nga ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ne rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu dëkk ne donc manam mu ne bu ko waxati mu na mu ne ko gañu mujjini ku dug ga yalla doon seddelé yu baxam ya ku dug ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam sotti
innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko ma sa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam demé nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug ci ji tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mu ni ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaika xol bu am fayd rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaika boy laaj sa xol rek mu la koy wax cheikh mustapha sali wala ko yalla defalon jo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do liñ jegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jarul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jegal te yeureum ko ku beggon seigne touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla jegal te yeureum ko inshallah taala kon seigne moudou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono am ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné né na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yër yo xam duma jàngalé am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am danak waay wax na deug de conseil mom ko ko bëgg adina mom waw mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xam waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minin alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatelé dana jariñ aji gem te ni ngoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne moudou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xamni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam mo lañu gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed di Diallo da xamni mom dafa def liñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do nga sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa téré jëf ñing lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne mom ak soxna may ñu ngi nuyu au passage momit comme ni ma leen ko waxe rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ngi wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tam nga xamni soxnam soxna jaynaba
mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi way ñomit boba tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek le len yalla wërsegal ñu ni ci somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khair jazaihi ñu ñaan sa borom nanguko def ko ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بكوري تيري رجع خسيد أونلاين dëgg suñu ñaan yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal. Dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee, ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weer wu Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadaan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat ni yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye ñu ngi lay ñaan fa nu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Ñu ñaan goo xam ni amna na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp lu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zilhijja a ngi fi, Zilqaada a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Nee na moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay ñew ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéro la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga waxani wali yi bari yalla du len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñu wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammedou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëndé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas bo xamni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wuté yalla téral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñ ci seigne touba ndax mëna na feñ ci fenen waye bu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ñu yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni jimay fay ku dajak ab yenen nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yenen ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu murid bi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinni at ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddi goga tarikh net li neena guddi gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yaram bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté am aage ta faju wut ya dox sama digënté soxla ta faju wul ya dox sama digënté ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju kuko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba sun borom delo ci saw fit delo ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisse da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni seigne touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mahamoudou fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom seigne touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy muhammad sallallahu alayhi wasallam gis seigne touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun ceron garab ga bayatu ridwan mo ni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop ga ñooñu de dara bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy wali won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bëri ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jingon nako dina goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñewé fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetan mom cheikh mohammed faral mu ne يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبله كان مرتجى بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قريجي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغة متدن يوير كيو يو من خمني nanga si ni borom bim tejon lu mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni kacci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba niko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang si ni borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha sayyidun nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nawati ya bil irada bis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talibib seigne touba rek neena bokhuñ ci biram nena bokhun ci biram duma dem fenn di represent sa bo nan may domi seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talib bim lay wax nit bu no wati ya waya bil irada amna luma ci beug nak amna luma ci beug nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci beug waw lo ci beug yow mohammed fadal ni likay ohsa bi qarqi ada dama beug don kim kanu sama jamono dama bëgg doon tim tan sama jamono kenn ku ne xam nga ni cheikh mudou fadal tim tanu jamono munu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xin sun borom soup te du xin
likay usabi xarqi aada dama bëgg doon tiintaanu sama jamono tiintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab tool bi day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuha min ni ahdaytu mu ni ahdaytuha lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 loolu mooy nuurun àlla nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya nuurun àlla nuur nuurun àlla nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee limu bëgg lépp mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci jigitam yi gën a rëy nekk ka njabax kan la mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbakki ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbakki am ba ànd ak moom def fondation Touba bi fondation Jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu bët si bee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ nga ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiine almuridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
ñu ni ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Mudou Fadal mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetoon nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi mune ko fukul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi mune ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll te du wàññi ci tuyaabaan dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala da ngaa gis jumaa bi ñuy taxaw fi sabili bi ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp koo xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak kaku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw binaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna ak àllaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca luwaay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji ate nañ defar nàngam ci jumaa ji ate nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
té mu faadal nak loolu tax bimu togué rek ñu aji ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu wayam lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn faadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak loolu wilayam gogu da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn faadal walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena wala ndjay neena hu ñu ko ci wala waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala waxeti nan nit ki dal lim la may dessé na ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessé na ci cheikh ibn faadal wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat cheikh mohammed faadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm yeen bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mohammed faadal ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mohammed faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne faal neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eyemi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeentam mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feek jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop man ni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh ahmed fadal neena jomb na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah Allah yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xettali jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xettali jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko ko irham jami al wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lu tax yalla sakko mo yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sakko la katli sama jamni do nga tax ma sak la seigne touba yi ko galika dafa don ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara katli jamni yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mohammed bamba newna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndend newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ad yaa day bim koy bind da siyaara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba la ñu won am ngeen ni barwaana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañu dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñewon timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo déggé ko naan waw fekk ko xali bam fi jël légui son xamul kañ la bo démé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di loolu ñu koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga loolu xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aaje wo ba paré nga ni yow lungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sa walli wi moone boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërëm ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fajj feba ñu ñu jël benn appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi doy ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñi ni futeen ñu tek fe mën la ci nitu ba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu ñam jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci ne nangulo nit yalla bi mu ne ci sa xol di lindi ni di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom mo tax seigne faaru dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyaara ju ko xam mi ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ta barabu seigne touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswaaw dara wax soxlam nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi niuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de niuna mu niko waye nak amna soxla
muni maangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbaama bëgg ko mum tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah cheikh mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man woor na ma ni li may wax ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine bu ma tim amna machine bu ma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye tawhid xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem dara du dem bok na ci enseignement bi ngi jele ci wara jele ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy way doy loko nak doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangup sangi de dikel na la mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga teddondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andondol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccina ci muni yeen yi nga xamni ku len siyara si dootu am yara nga kep ku len siyara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatu munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yonante bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jugen dug rek day jakkar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam
assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom do lu tol ni khassab ci sanday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaran watu ci sanday jor lu tol khassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xarit ak yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaare seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar nim bu dëkk ak mom madina suma nawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt pemisli jari wujna mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma

ana doon nga defé leen ko addiyé fofu nak nga dal def ñok te jëf nak dal di wëraat légui nak nga jël yonent bi doxalé ko sa digg ak penku jakarlo ak penku nak légui xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu légui doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd non nga xamni bo siyaré rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré sé seigne touba non ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko sey addiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba amne tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam bim fi lakle tawlu ni korru mani baxan ci berum seigne touba ba ni seigne touba di ni na mané ko bim fi nangame boba dara dikagut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bim fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahum du faadal li seigne touba di am am wilaya mom bu fa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ki xara ki beye ki gëlem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille aku dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxut ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay bax na kay waye num bax bax te jefo ci do am tous do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni fëgg dañu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw sa mun faadal ko tabax jumaa touba muni man man ko gas foras muni man ko xatti talibey seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba yi muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def
lolal rek ñu la.

0: lam ca teg moom du ma ko wax. Lam ca teg lam ca teg moom du ma ko wax. Yàlla xam na ko. Lam ca teg du ma ko wax. Daal di ma tàllal sa loxo, ma tàllal. Yàlla na ko yàlla doon li njëgale ngir ma def. Moom moom i si Abdoulahab jaar na ci ay loxoom. Jaar na ci ay loxoom. Wallahi suma wallahi boobee ma jóge ci Serigne Habibou ca guddi ga dama gént Cheikh Abdul Khadir Mbacke toog ci kaw minbaru Jumaa Touba di xutba ba yàgg mu dagg xutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam ma ne ko maa ngi ni mu ni ma Serigne Touba nee na kenn mënalu la dara da nga koy liggéeyal wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jub jublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mag doog a tàmbalee jub jublu ba far yàlla dogal ñu jub xëy na waaye moom daa indaale njub gi moom da ko judduwaale samay nopp da ko judduwaale radiallahu taala anhu moo tax kum masa yar nga yaru gis nga bi Serigne Touba di tagg Seydina Omar ci indaale njub jamono xam ngeen ni Omar ku jubóon la ku maandu woon la waaye ba ko Serigne Touba di tagg ca raaya lu mu wax daf ni xat adaba naasa turan bilxuda wa adaw bi adyihi wa bi isni minhul amsaaru amsaaru nee na Seydina Omar njub gi yàlla def ci moom njub gi yàlla def ci moom ci la sàkk di jubalaat ñeneen di oriente ñeneen njub gi ne ci moom ci la sàkk di oriente ñeneen kasaalika Cheikh Abdoulah Mbacke njub gi nekkoon ci moom moom la jëloon oriente ci nit ñi waaye dem sax ba oriente ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamono Cheikh Abdoulah jamono Cheikh Abdoulah yàlla mi ma tiim xam na ni ñanaaw yi sax xam nañ maqaamaam ci khalifatullahi fil ard jëmm jooju képp lañ mas a xam koo xam ni bu masaan ni assalaamu aleykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lépp naan tekk bam noppi ngelaw sax dootu naaw lépp naan tekk bam noppi xam ngeen ni jamono booba 89 nga xam ni booba sori wut ak bi mu génnee àddina dem naa Saloum si Abdoulahad di def discours ci aw korite ci rajo bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yéegoon fas bi daa seet seet ni sëcc taxaw benn place ki ko yor duur duur duur fas bi ni sëcc ci benn place ñu naan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liyeeg waaye bi discours bi jeexee rek bi waa ji nee fas bi Ali fas bi teguwaat ci yoon wi man nag toog naa lu yàgg door a sama réflexion doog a dem ci loolu yàlla xam na ko xam naa boo demee ñoom it seen xel dimbul ci loolu waaye pour wala ni Cheikh Abdoulah discours am jamaa daal yi sax dañ ko daan bàyyi xel maanaam daf daan jeexital ci ñoom laa bëgg a wax xayawaan yi daf daan jeexital ci ñoom moom Serigne Touba mu ni Omar nag njub gi yàlla defoon ci moom ci la daan sàkk di jubal ñeneen que zalika Cheikh Abdoulah wax naa ni Seydina Omar bi muy ñëw nekk al khalifa ci Madinatul Munawwara dafa fekk ñu baree bari tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am kilifa kenn ndax booba Seydina Abou Bakar Sadiq mi fi nekkoon day tolal lu bari mom day tolal lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar man leena jubanti dalena gëna jup rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis mu nawar ta tagu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genn dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kassalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa Cheikh Mahmoud Al-Fadal Wali Al-Kamil radi Allahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu teremi di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan Cheikh Mahmoud Al-Fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi Cheikh Abdul Hadd Mbake ñewé la tégaat ñepp ci Ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ñoo xamné dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanté bañ gëna jub ab régal yonent sallallahu alaihi wasallam neena sayyidna ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téel xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayang ngi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi ba ngi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran way si abdullah tu ko fi jëlé di si abdullah tu ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala anhu yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubug yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني مانغ لين كوي مثال تي باكي سوفي باكي سوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني aw wame wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana saxok ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññant vitt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu dégué war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé xamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jub na nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni da na toy xip da na fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la don nax lima don wax ni dama don farce rek wa dama beugul sama affaireu sama affaire sama code la don regle rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alaihi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen balm sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy Cheikh Tarbiya da bok ci ay sardam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la manu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu Cheikh Tarbiya la bok Cheikh Tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawuf yi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu Cheikh Tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarce ab discoursam dalay sarce discoursu Cheikh Tarbiya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wen yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu Cheikh Tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu Cheikh Abdoulaye rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu Cheikh Tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcé non la discoursu Cheikh Tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yi yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati Cheikh Tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok Cheikh Tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxassok Cheikh Tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum Cheikh Tarbiya walliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli Cheikh Abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli Cheikh Abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi Abdurrahman sama waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil
1: Abdul Jalal bu la ci neex wax
0: misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama fuma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis nako ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Mohamedul Fadal Cheikh Mohamedul Fadal Arif Billahi ba Abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermane yalla ji lay indi tek yermane yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermane yalla ci bu la xet le bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wala fi jaay neena doto am doyna tubu mak wala fi jaay neena doto ko def doyna tubu mak yaag na yaag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waja gëna djub kañ djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandu tek yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexal mandu tek yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci keur ga da am dom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu lu ñaaw duko njor duko xalat xam nga bu doon sama classe bi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom bi ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke déggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjuna dégg ci yent yalla Musa ak Maryama ndayam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujjé déggé karama bobu ah way lool ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustus rek la xam sustus ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala nga ni abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy cheikh abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf ken du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani ma don def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustis dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xit ngen yakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen dina saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen dina kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manou te ba amé bu fekkone ni ko jëkka saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kèn dootu saga waye ko jëkka saga da saga kam saga du waliw ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga waliw sénégal yépp ben waliw bu yéwo sénégal te saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deug yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu way mi ngi bokon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi sustus tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du toñ kenn jamonam dedet lolo taxon état bi respecté ko naka nonu mbolem ko amon ndom ak tank ci rewmi ba ñi ci nga xamni bokku tak mom bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci réew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci réew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasase lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdulu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamne dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonom bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamne ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة شيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير جزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armé ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbok yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko len munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jangé alcorane ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ji fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairan jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sa
1: ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji setsima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax éyuté dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxé te waxna ko légui ci hadith bi yonentini sayna li jubal ben way jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay cadeau rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy par parlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lunga te ñun dañoo ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñu ko gis yalla buñu ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

قلبهم في جيب. واختان الأمم الدين النسيئة، الدين النسيئة. waye amna ci goray ño xamni billahi bo sañon da nga nan ay waliw lañ. amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ, waliw goray jigen yi la wax de. amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ. wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig. amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanale ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar. wala fi ngay neena di ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekkee kilo nga buñ la fayar ci ba nga dellu si gen waa liibar ngay doon. boo mere ba fay dem sa kër baay bu dee kilo nga buñ la fayar ci ba dellu si la gen waa liibar ngay doon. kon toogal ñu waxtaane ko rek. addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. góor gi noonu la, góor gi noonu la. ki nga mere naan ko budu woon ak man, budu woon ak man. baa lay jëlee sa kër baay bantu ba lay la ëpp. subhanallah. fekk nga fa ku ko gën a sew ni bantu bale teg boo joxewoon milliard duñ la ko jox. ñu rakam ju góor mbaa magam ju góor milliard boo ko fa joxewoon duñ la ko jox. kon am na lu tax ñu jox la ko. addiinu annasi'a mooy nga laaye ko biir, mooy nga laaye ko biir. addiinu annasi'a. Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu da am benn taalibeem bu ma sa ñëw ni ko man de sama ñaari soxna yépp dañoo fay dem seen kër baay. ma bëggoon bu fekkente ni man maa defaroogut ma dellu ca daara ja nga defar ma ba ma defaru dellu si yor leen. sëñ Touba ni ko ndax ba nga fa demee waa sëñ Touba dani ko bu fekkee ni day ba ñu demee topp nga ci waaye nangu wuñoo ñëw sikki fa ca ñoom la nekk. bañ demee jëli nga leen waaye nangu wuñoo ñëw mu naa mu ni sikki fa ca ñoom la ne. waaye bu fekkee ni bañ demee jëli woo leen sikki fa ci yow la ne, sikki si ci yow mii la ne. léegi naa ci ay nekk li nee na mas naa woo menn mbooloo, mbooloo mu góor ak mbooloo mu jigéen. daal ni mbooloo mu jigéen mun nañ ko féete càmmoñ, mbooloo mu góor mu féete ko ndey joor. ñu waaw yéen mbooloo mu góor mi ndax man ngeen a muñ mbooloo mu jigéen ne ñu ne yàlla tere ñekkee kenn mun leen a muñ, kenn mun leen a muñ. ñu waa yéen mbooloo mu jigéen mi ndax man ngeen a muñ mbooloo mu góor mi ñu ne yàlla tere ñee kenn da leen a mën a muñ. mu ni kon nag nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yàlla. kon muñalante leen, nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yàlla. kon muñalante leen da koy muñal ngir yàlla. waaw nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yàlla. kon nag muñalante leen, muñalante diin. addiinu annasi'a. mu ni kon saa boo xamee nit ñëw na ci yow daa bokk ci ay àqam bu ñëwee ci yow di sàkku nga laaye ko biir na nga ko laaye biir lu koy jariñ. beneen bi ci des mooy wani saata sa fa amida laa fa samit u nee na boo toogeek sa mbokkum jullit mu tësli bi mu tëslee ba noppi nga dégg mu sant yàlla ni alhamdulilah nee na ndokkeel ko nee ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaxfir laah lana wa lakum. yarhamuka allah yahdiyakum allah yaxfir laahu lana wa lakum. nee na loolu àqam la de, àqam la de. lay da ngay toog a ko julub tesli ni alhamdulilah. ah jàngul sunna laaye ko biir, daa jàngul sunna rek laaye ko biir, laaye ko biir.
amna xéssa bu ñu netti.

0: ñi ne ñu Serigne Touba la, ñi ne ñu Cheikh Mahmoudoul Basir la, ñi nekk ni Serigne Touba la dañ ni Serigne Touba dafa ma sa toolal lenn ci talibé yi dal di tisli ñi alhamdulillah talibé yi ni tell rus ko wax ya xam ko la mu delu tisli waat ñi alhamdulillah talibé yi ni tell rus ko wax mu ni talibé bi mu toogal te mu rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si mu ne xana serigne diou sangam mu ko xatal wala me nga xat ci ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdulillah di nga ni ma yarhamuk allah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañu ni cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci tolibe yi tisli ni alhamdulillah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdulillah ñepp ni ciel ñu bari ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqi bu tisle ni alhamdulillah ngani ko yarhamuk allah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamuk allah xamal ni da soj ne ko sama di ma wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamuk allah ni ni alhamdulillah ne ko yarhamuk allah mu tisli wat ni alhamdulillah ne ko yarhamuk bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamuk allah adam faju ji da soj wa isa atasa fa amid allah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawat na solal saw dal dem seti ko ñuko massa ko massa way sa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ci jagga gunde ko bañ denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sharia nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bin kané da bok ci diiné layent bir da bok ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabaaraku ta'ala nit ñu bari legi nangotuñ ku leen laay biir ndax ñoom seenu laay biir dañuy bëgg taa mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñoom la leen neex nit ñu bari legi loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di laayanti biir na ngeen laayanti biir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la yent len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr way digeen di ñew di la kalam ak borom keureum da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ni ko yow kay te borom keur bi mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don kenen ay bu don diwo kon batay tass na bu yag dedet lol du lay bir lolu kay yok ci xarmi karaw la comme niko gaay yi waxe waye wallahi wo bir da nga yok ci xarmi karaw da yok ci xarmi karaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil ñet ñu taggo nañu seen bay ak seen bay taggo nañu ñet ñu seen ndey ak seen bay taggo nañ waaw taggo de munta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg legi jigen lay doon ndax jigen gi mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tiye la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal gouverne ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def fiir nañ la ko waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek gis do na ñew yalla ñew ngirum motax yaron sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye ak ko bañ dina mëna xey rek ni jigen fasé na la ni lolu yalla bañ fekk jigen ji demandé wul jigen ni demandé bu fekke jigen ge demandé nak gor gi mom amoutul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñeen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare amikute dara neena yow mu xi am xatu aljina do ko mus xet ga do ma waxuma aljina ci mom baye xet ga te xatu aljina bo doxam juroomi temeri at xatu aljina di la xej doxam juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljina tambi la xej mu yow jigeen di xey demander baat te tego ko ci fenn no ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifud marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja ndey ji di bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul sa gannaaw dina li tassay kon nak laye ko dir ne ko li mbott doon dinde ba xey doonum kuy bu ca jappé mëna dem da nga daan dinde yow yaay ba ma amugul borom kër ba xey am borom kër yaay bo ci jappé mëna dem da gis jigen jo xamni day wax borom keureum ñe ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor ken jigen sari asantu ko mu yor ken kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay tammi ka man nak l'islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ni mo faato war nako topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeent yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeenté layanti len bir moy dimbalante len kon bokk na ak di ko amel ni juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sol saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem te denc ba boko mané so mën ta dem te denc ba rek nga soowé dem te denc ba waye nit ñi sax nak dëgg lu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom rom dëgg ba rek lay lijeenti xam nga dëgg lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci baye ko waye denc ba nak mom ay ñaana fay baye ko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dij ba len interesse rek waaw ndax jahal yi duun yi nga xamni señ mu du mbay cham dana ko jahale ko defé mu ni mo man ñu sa dij bayyi ba de ay ñu sa denc bayyi fekk denc ba nu nga war na nakar lu tax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen layanti len bir sen digeent innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day lay bir nit ñi rek musiba do mu leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bir dafa amu yoon ku jang l'islam moko man ma nga yenen tou sallallahu alayhi wasallam kere bu waxe addu sen bo bi ni ad-din an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman khulna ya rasulullah liman khulna liman ya rasulullah waaw yow dañ ñu diggal ni diina laye bir la wa legi bu ñuy laye bir nit ki fu ñu sukkandiku ci lan li ñuy sukkandiku qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو نلايو كو بير نينا لي نكاي لايي بير نا من تانكا جيكو تي واخ يالا كوبس لا بير سين كاي جخ منان كوبس لا بير بين كو نرا جخ منان تانكا جيكو تي القران تي واخ يالا kopum la bir bi nga na la jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tang ci alquran bo muñ ci mu daw biram yalla nang wok dina nang ngoko maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da na ra daw biram ndax bi dem di xat ñar dedet neena kopum la bir bi ngi koy jox tank ko ci alquran ñu ko wa buñu démé ci alquran kër ku ñu ko fëna ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon dëgg ñeen kopum laye bir bi nga nara laye bir señ nuru mbay ciam mu ñu delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli ñu wa lay kuma démé ci qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te manal lay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifay diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmatil muslimin ñu tax ko jullit ñu ñu fay jullit ñu lañ wax ta tek ko ci xam xam delul nga tank ci koku laye bir jox ko mu naan waye nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara laye bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ni seigne touba wax te lam wax di lu positif dañu bari buñ koy netti buñ ni wax ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya sohor ya ini ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañ ñal sayyid alhaji malik neena lum lay wañ wali ahimati muslimin kulifay diine nga dem ca ñent neena la bir bu am jareñ fi do nga la mëna bayyi ko ci ñet yi alquran wala waxi yonan wala waxi borom xam xami ñetti koox yoyu ci ñetti was la wa ci ñetti was la ñetti koox yoyu rek am ñoo xamna buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko ko iblis lañuy tang jox la waaw iblis yalla dinde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal leen di defal ben procès wa xamni man nañ ta dindu ba kay faatu ñu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk leen fa ni leen dama leen di laaya biir dama leen di laaya biir ni yeen di kër ak jabar yéen a ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg produire ay wallu produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg a produire waaw ñu mbaa xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi am na genn garab gu fi ne goo xam ne nee na leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi quran misaal na ko waswasa lahuma cheytaan rasamahuma inni lakuma la min annaasihin na surat araf inni lakuma la min annaasihin nee na seytaane dafa ñëw ñu da leen di laaye biir ba indil leen sikk indil leen dute ñuy dute li leen yàlla wax ni leen projet bi espace bi environnement bi mën ngeen fee dund ba xëy dee du ngeen am coono waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii nee na seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir waaye gis na seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat fa gën a aay ci màggug yàlla demal ci TikTok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat bay xalangu waat ba sukk jaleñ ni da leen di laaye biir fekk lu mu la wax lépp musiba rek la musiba ak balaa da nee na da lay laaye biir yi waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa nee na da lay laaye biir yi nee na waxal sa kilifa ni ko man ba ma lay ba may jéblu ci yow àddina taxut sama àddina bàyyi ma régler ko sa bopp àllaaxira tax ci àllaaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut àddina si lay tàmbalee àddina si gis nga ki la wax ne da lay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis bula ku la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum àddina àllaaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi a waaye gis nga bula ku la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xët tir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbiru àddina te du la wàllu wut ay dibuti sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw ci njaareem sëñ Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talib bu nga xam ni daa am ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox suba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi teleem mu am ngénte dem ci sëriñ ba ni ko man de dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ ba ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man àddina taxul boo bëggee loo ngénte dama wuti ko àllaaxira tax àllaaxira jotagut waaye lu yàlla nar a leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ca jàkka ji sëñ Touba di jullee taxaw ca buntu jàkka ji di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli fajar ba ni tël waaja dogale ko mbàkke dama amoon tudd sëñ Touba ni xinnet ni ko doonoon sa kilifa ci fere yi muy diw sàngam muy demal wax ko ko mu daal dem topp ndigalal sëñ Touba demaat ca diw moomee ni ko man day dama amu tudd bi sàngam mu ni ko yow di lu ma la waxoon nee naa la man sequmaa yow am tudd àllaaxira taxoon la ca àllaaxira jotagul waaja fajar waat dellu si buntu jàkka ja di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli génn waaja ni mën ni sëñ Touba dama amoon tudd sëñ Touba ni ko waaw lu ma la waxoon mu ne wax naa ko de mu ne ko lu mu la wax mu ne nee na baa koy jox saa bopp day àllaaxira taxoon ca àllaaxira jotagul naa wutim tudd sëñ Touba ni ko demal wowal ma ko waaja ñukki ñukki dem woo kilifa googa ñu ñëw ànd ci sëñ Touba ñee sëñ Touba ni ko diw mu ne mbàkke ni ko talib bi yii ñu ma leen di boole yéen àddina ni dong nga taxoon ndax àllaaxira jëñ jëm ëllëg ku dul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous mëno fa tous kon bokk na ci laay biir tooli bi amin tudd te wax la ko nga man caa dem dem ca nga man koo taxawu taxawu ko naka noonu su mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci joteeg ku la ëpp doole sëb sëriñ yi ñëw taxaw mooy ñëw taxaw kon nag sëriñ boobu ni mu ko war a digloo ci sa mbiri àllaaxira noonu mu ko war a digloo ci sa mbiri addina kon ci lay laaye biir naan la dama lay laaye biir sëriñ ji seen bopp lañ fi nekkal bu leen leen déglu wóor na la ci musiba nga yend jant boo xam ne moom moom la doon wax doole doo ko gis doo gis sëriñ ba li ànd man addima saykhan mursida fa saykhuhu saytaan ay su xasada la cheikh abdul qadim wax radiallahu taala anhu cheikh ahmad bamba nee na ku amul kilifa fii ci addina gu lay saytu mu ne mu ni da ngaa jógul ne am nga kilifa sax waaye am nga ko mu ne ko gan la mu ne saytaane wuutu kilifa booba saytaane taxaw taxawaayu sëriñ booba yow mi amul kilifa gu lay digal ngay def mu di la tere ngay ba fii ci addina mu ne mu ni da nga ko yëgul rek waaye am nga ko saytaane la saytaane remplacé kooku ndax wudd moom amul alfaraax li arab di tuj alfaraax amul wudd déedéet bu fi ñu jógee rek léegi ñu remplacé ko mbay ñi nag xamuñu loolu ñu xamuñu loolu ñu ngi gëm rek benn waay boo xam ni lan ni wañ ñaw na mën naa wax di philosophe philosophe lu di la indi ay détails ak explication yoo xam ni boo amul xel dalay yey dalay yey waxoon naa ko ci ay xaleel bii nga xamee ni Cheikh Mountakha am na mel réew mu am problème mu jël alalam laaye leen ci biir ngir diplomatie génnee leen ca am ñu génn ci réseaux sociaux yi ni leen gis ngeen ni ñu leen li ñu leen doon laaye biir a ngi nii bu fekkonte ni suñ Mountakha yëg na ndaw ñi kon alal jooju ndaw ñi la koy jox ñu liggéeyee ji ko waaye di ko dimbalee ci réew yoo xam ni réew ma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gën ko ma dégg ñu koy jàmbat benn conférence bu ma doon def fii ci jannatul mahwa ma ni ndaw ñi waaye yéen diplomatie bi Cheikh Mountakha di doxal mun ngeen di critiquer te pourtant yéen ñii yéen ndaw ñi bis bu nekk diplomatie boobu yéen a ngi koy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bopp ndaw ñi ni ma ah nu ngi koy defee suñ kër yi ma ni bis bu ne sa soxna tàngale la café gu neex gu foor nga dem ba koy waaja naan gan ni asalaamualeykum nga xelel ko gan ña bàyyi sa waa kër daa tekki ni dangaa bañ sa waa kër diplomatie moo tax bu ne sa soxna toggal la ganaar yu neex ba reer jot ngay waaja reer gan ni asalaamualeykum ngeen jox ko gar nga toog ñu waa kër gi ndax loolu day tekki ni dangaa bañ waa kër gi diplomatie la ma conférence ba jeexee ma jóg jëm sama oto ndaw ñu wër ma wër oto bi fees ko del ni ma yow doo dem yow buñ la teeloon a gis ñun duñu révélte mukk buñ la teeloon a gis duñu ma sa révélte fekk booba dafa am ku leen laaye biir te fekk li mu leen laaye biir tànkewu ko ci alquran ak sunna waaye bu ko tànkewu ci alquran ak sunna ak waram xam-xam yi du leen wax loolee waaw du leen wax loolu kon du leen wax loolu mukk dox yonent ni laaye biir boo koy def ci nit ki tànk ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci waram xam-xam yi alquran nee na wa taxawanu ala al birri wa taqwa laayante leen biir ci ragal yàlla laayante leen biir ci ak ragal yàlla waaye fii ngay gis oustaz bu jàng ba jàng ar bu waxee rek nga bëgg a dar sa géej bi fekk ay intérêt personnel bëgg a convaincre nit ba jël sa intérêt teg ko yow waxal ngir yàlla rek buñ jëpp convaincre kenn waxal ngir yàlla ku la gëm baax na ku la weddi baax na ëllëg yow mal xiyaam yàllaay fay nit du fay nit du fay nit du fay yonent yëpp alayhi salaam li taxoon yàlla yónni leen mooy laaye biir seenu xeet laaye biir seenu xeet yonent yëpp nag ma dox yonent sallallahu alayhi wa sallam li wax ni ak diinu anasia yonent yooyu yëpp ay diine lañu andi woon waaye seen diine ja kenn ku ne la nga wax saw xeet mooy man de li ma yàlla yónni du dara lu pour ma laaye leen biir rek ngeen baax ñu tàmbalee ci yonent yàlla noo xam ni mooy duwaaye yonent yi alayhi salaam duwaaye yonent yi alayhi salaam yonent yàlla noo alayhi salaatu wa salaam daa wax aw xeetam ni leen ubalixukum risalati rabbi wa ansa'alakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mooy sourate en raf mune mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam ubalighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission borom waw mune way andak nak ma laye len birde dama len di laye birde waw lutax nga ni laye bir mune ma len gëna xam malen gëna xam wa a'lamu minna lahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen dey yalla dey na ma lu ñu leen dey motax ma di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom ñu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansa'alakum wa a'lamu minna lahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gaayam alayhi salatu wassalam ni demat ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam ballihukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na leen ko jox mu way and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day andak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon bu ni amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek shaytané nak mom intérêt la ci don set motax laye bir gi yak intérêt moy lan moy da bëkk ko yittini sawara sawara da fay wét ëlëk mu bëkk ko yittini donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom pit ci mu lak bop li bëgg morom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga leen dal moy pit ci mu lak bop li bëgg morom pit ci mu lak bop li bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko yaay di ya sonni ci sa kër gi era sa borom kër bi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar di wax diko nak man dama lay laye bir dom ñoom nan nga ko faj bo demon seen kër le mu faju ah daw sa di am jor be njaay am xel ba de ci bagasam waaj ni kon nok ni tagoji lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir jeb be njaay dal mom la am amin te njaay ñew sokko ko jenn ni ko yi ci dekkal dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay way bala dem na tagoji bu ñu ñe di tago fekk ci ko doon wax loolu jëkkëram door ko ba yew ko ci tànku la bi mu ni ko ah aninta man yéggaguma fii di ah kon xaarama dellu sa kër daal di tekki ëmbam toog ndànk waaw tekki ëmbam toog ndànk lu tax laaye bir gi nga ko doon laaye laaye bir watawaasoo bil xaq amu ca watawaasoo bi sabri amu ca watawaasoo bil xaq amu ca watawaasoo bi sabri amu ca lu ca am watawaa bi intérêt watawaa bi intérêt rek a ca ne motax no alayhi salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma di len ci laye bir te man ni len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam limni digal mo ci jitu yenen sallallahu alayhi wasallam limni digal nekay mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci la ko seigne touba wax انتبه علينا. ومن منافع رسول الله انتفاعه مع قصد انتفاع خيره نسيئة منه وتوجعت لمن بربه آمن في كل زمان. بنقول شيء من لا يندرك يا كرنا من شيء من نوير. سنتو بعدني بكو نك إنجارين لي يوم تبي أم إنجارين يلي يوم تبي. ده شيء بكو من لا يبير. أبكو إنجارين يلي يوم تبي. ده فم من لا يبير من لا يبير. بقول من تبي بكم يوم تبي سلالة سلالة تبي بكم. Da jariñu fi yalla jariñu fi yalla ba fess del jariñam lolu mu wagn ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mun waye nak laye bir yaron ta sallallahu alayhi wasallam xam nga kumuy jariñ ñina mun amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kérok min al awal ba ila al akhir laye bir yaron ta sallallahu alayhi wasallam da lay jariñ motax buñ ci ñu xet yi dara dara dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yonantou bi sallallahu alayhi wasallam laye ni bir xedi ba laye len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alayhi wasallam ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñuy dem wanak sax no fay demé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy taaje lu ñam ñu koy taaje sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi wa nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla da fess del wonni ko nak jariñam lolu wondi ñu ko jariñ ngir la ngir laye du bir rek di laye ni bir wax señ tuba neena ci mahdu qada'il aaj waxtu wo gisi ndaw lu bëgg yalla bu ko denceti dara ci lu baax lo xam lo xamati ci lu baax re wax lo xamati ci lu baax wax ko ndaw li gaaw kon la señ tuba ci nañu
1: radiyallahu ta'ala anhu
0: ndaw lu tege ci mbib seigne touba ne bu ci sa beut dalé bu ko denté la ci lu bax lo xamanté ci lu bax nang ko ko wax waye légui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu ngi gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu len di falsifier ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé ustaas bo xamni ni day nek ben comédien bo xamni dalen di yeb ci li ñu neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yam ci yalla Musa la gën fop tete man Fir'auna mu yiss te gis nga la yalla waxon Fir'auna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonou julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga la wara lijeenti est ce que wax ji yalla ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que seigne touba ko wax est ce que alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara topa samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal walau kana murra waye wa do net comédien mom ak ngay bari gaay wa do ne kuy soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo wax yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax ma waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité fo gis muni sukk rek teyel gaaw teyel bu baax sukk foko gis rek teyel dina nangu wul sukk de dina nangu wul sukk ba gis ñuy sukk rek teyal teyal xamal ni ñu bari demal ci kër sëriñ ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna seen kër yi day fex del la ngi gëna bari sëriñ ci ragal yitangé ñom lay dal sëriñ ci ragal yitangé ragal nañ yitangé ci buñ wossé ci ñu tool buñ gis kenn ragal nañ yitangé ci buñ dégg ligélo buñ gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ñu wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal ma da rek ngeen balma lu ngeen ñax def aw da leen di bayyi seen balaxal ma da lu leen ñax def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sobut di suufa gi ni muy kafe ak jabari boppam lay kafe ak jabari sëriñ bi ni muy kafe ak xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafe ak jabari sëriñ bi lo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu suba ñu jox ko état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa bëkk nit bi ku ko wax sa mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk seen balaxal madda sëriñ si benn secret na bootu fa léegi secret yi yëpp dañuy xëy fanaani pale ak gannaaw pale ba Europe secret yëpp waaye lu ko fa yóbbu xam naa sëñ bi nettali wu ko de ku ko nettali di joxale journaliste bi te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko lu ci joxale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boite nuy fecc ba fajar ànd ak corog suñu ko liwul amaana sax fecc ba fajar xëy bind ci journalam suñ mor ko ja nangam ku ko ko wax sa approche bi moo ko wax ba noppi nag ni xëy ni muus mu naan diwlin ci biir kër gi melni du moom yonent bi salaa alayhi wa salaam te rab bi ko yonent ki sayyidina abubakar sadiq te rab ko yonent salaa alayhi wa salaam diñte benn secret dee lu ko wax mu sayyidina abubakar sadiq mooy première bëkk ñeegu yonent salaa alayhi wa salaam yonent salaa alayhi wa salaam diñ ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ni waaw xam naa ko doomi sayyidina umar ni waaw day tenji waaye bu si mee dana ko denc soxna Aboubakar tiye loolu bàyyi Hafsa yewoo këram fajar ñëw xëy si Aboubakar ne ko man daal damaa yor sama doom ñuy wax Hafsa ma nga ca kër ga tenji na ba sinni daa koy wutal borom kër te yaa ma ci doy Omar nee na bu ma Aboubakar tontoo rek yaa ma tontu ndax Aboubakar bëgg ci wax lu amu te wax bi fasul yéene nett li yonente bi bëgg te ginnaaw yonente waxagu ko nee na Seydina Aboubakar Sadiq nee na ok Seydina Omar nee na Aboubakar may ma patt bi nee na tontu sax defuma ko nee maa ngi mer bay toj lu tax may wax Aboubakar bokkoo may saa doom tontuuma maa ngi mer bay toj Aboubakar ni sëmm rek tontu ay bu dem ba ci néegi léegi dina bu ko sa xelxalaat su moor ko bi nee na moom la bëgg a denc nga naan lan loolu la koy wax bu doon bëkki néegi léegi loolu la koy wax de bu ko sa xel la ila dellu sa kër toog man maa dégg saa nopp bi suñ moor ko bi nee na bi suñ mu koy denc Sayyidatuna Fatima bàyyam du ko mas a dénk secret daa ñëw fekk bàyyam tawat war a génn àddina bàyyam woo ko dée ko mu si gi jooy deret bàyyam woowaat ko dée ko mu si gi ree bàjjan benn ni ko soo Fatima kaay naam bàjjen bi tudd bàjjen benn yàlla na ko yàlla dolli yërmane ak njëggal yoo mi siñu Ibrahima Mbaye la moo tax ma woowee Sayyidatuna Aïssa bàjjan benn xam ngeen ni Aïssatu mooy mbeen aïssa soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mom moné bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha afsa mom comme aïssa tu comme beugul dara raw ko ci yonnante bi rawati nak bi yonnante bi febaré nga xani mo toll ci ay darñel souram beugul dara raw ko muni nak fatima di mo wax li la sa bay wax fatima ni ko dé sa secret bay duma ko wër muko dé fatima di lima man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima té ma di muni yalla téré waji bay tante duma la ko wax dé duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu fallu dalam fekk ko kërëm ay way fatima té ni sa tante la té ma dimbulé wax ma lél sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dax mu dey moko manan la wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dax mako dey lu tax ma di la ko wax lu ma la ko wax de yaron sallallahu alayhi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xamna ni da wara jotale jangum yaronnabi sallallahu alayhi wasallam jangale yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lo tax mu sonn ci pour xam ni muko bayam wax da xamna ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidatuna aisha nek aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima ni ko fatima tek ma dimbulena wax ma la sa bay waxon fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko wax ginaaw genn adina mom man na la ko wax du baral ni rek din mo woyé bu ñëk daf ni ma sama borom de yoni ni jibril mu tan lo ma ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lool dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk aljana mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bar nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ cey wara genn te du jaar ci digg ba diko xapati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mo xamni yow xamna si ni bëgg denc xam nga ko bu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéedit bu boba laye gë ko bir dé laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ko nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek sédé ta alquran neena wama sahina ila bima allimna bu ñeen di sédé sédé leen ñeen xam su ñu may jam dafa ñu bëgg denc soxna ci ñu la mënd soxna ci dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj leen ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom doxoso ak mom dégg na dong taw mu to sédé dégg na ni dum bay tam da bëgg denc soxna ci nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci gemi ñal xamuti mom dara ñu laaj keneen ñal xamalu mako dara mo di mandu ñu laaj keneen bari na ñu dox dara amu ci ndax dégg na fook na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëgg na ko denc soxna ñu mandu té mo jox ñu dara ñal xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da nga xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di ko ko denc ci yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasiha ah di ko ko am comme borom keur wax deug yalla xawmu ci mom lu ragal yalla xawmu ci mom lu mbax xawmu ci mom lu dul waaw kay waye ah ñu day baye bo tay ci mom de man di deg na ya ragal di yalla deg na day sédé alquran waxu la deg na samihna la wax wa ma sa'idna la wax ila bima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengra na ñi nga xamni ni ay andando lañ te am luñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laye bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk ma tax señ tuba téré won la and nak ko xamni ni dafa déssé mbamu bari ay bëgg bëgg mbamu añaala la té do yegg ni añaana la la alaatu sa'id in aratta as-suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu ba néna bul and ak waajo xamni bul wutub xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndessum xel ndessum xel xel mu déssé xel mu déssé moy yaakar nga ni waji boko waxe deug lim la daan jariñ dootu la ko jariñ nok nok ay fakk wax nga ko deug te yalla ka nok di daana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax moy wax nangam nok nok wax nga deug te yalla tax ayca sa sa fay ko xam dafa déssé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax dëgg gi suñu la laye bir ngir yalla sa moy ko xamni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaana la te do yëg ni añaala na ndax da koy mëbbu aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xamem adina rek la gëm business rek ñi ñep señ tuba ñene bo wutub xarit tegg leen fa ñet ñi bo wutub xarit bayyi leen fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni ñu jëfandiko xelam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tuddé ko déssé loolu taxuma jog waye ci sharia ku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam financé wut ay matam financé wut waka bu ko laaj dara ci seug laay bi am sa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat min wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet la doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet sa diiné dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy waaw boy naka sourné tay bi ñu ko nekk di commencé waay to baye nga ko sa way tay rom na la de est ce heure ma la ram bobu heure jull la waaw est ce jull nga sa adini mi ngay dakk do ko dab de tenché yu balé sa diiné way sa way waaw kay

bir mom yalla ab yonentam la ya ñu bir ñu sëriñ su baax ci yalla defal leen tawfiq ñu la ya ñu bir ndax ñom kat dañ ci joge ba nopi wañ ñu ko dila feñu dila la ya bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju ci sa volonté rek ak fi nga jëm lila taxajuk manu mayti ndiku te digal njabot gi ñu mayti ndiku ñu leen wa mat demé ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di texé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek doyon na proof doyon na proof bu dugu taan benen ñak kilifa yal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñaar rek la kilifa gaynde ak gumbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde leg kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh da nga jog gisab gën ne amna de jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne a legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu ni aha legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayna nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayna kenn ku ne xamnako gayna day def lim fadlu jox la lo faddu mu baye la lu lay bëgg faddu mu faddu mom ngay ne day def lo faddu mu baye la lu mu faddu jox la ko te lu lay bëgg faddu mu faddu ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndey waye turu da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñu dong waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lélé nak man na fac soxla waye xex to ko jëp lélé nak ñu togn la togn yo xani man mu ko ci dumati delu ci top waye lool to ko na jëm nak ba okay señu podu waxtani bu ko topé nak ñoo la waxtaan xamna tay majalis mom yeenon koy xañ do ngay tay dimanche dépassé jangul mom majalis ana ko samedi bi tay ki ma tax lélé ma di ko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy layanti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax di def émission par 15 sous ndax man dapp nañ xana ci mbub bi xana lu mata wax rek waxnako danaka de yalla xam nako émission yi bari na yu ci bari sax yu ci bari danaka répétition lay doon donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yoon par visit biti ni rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba masha Allah waye nak bari na yu ci bari xamna ñu wax dire def bisakum la xeri jisaahi no ngi ndottel diaspora bi yep ak ñi nga xamni jot lañ ci nuyo ñep ma ngi koy degg ñom señu safam jamak ak señu modou mbay baye fall ñom ñep señu modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khairu jasaa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min hajil abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalaam. Ñu leen ko waxewoon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ñu waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek fi am, nag ñaar fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetteerlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyd al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyd Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi na nga top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi na nga wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni na nga wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ñoo doon xuñu sawar ëlëk ñi na nga wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara way innal ladhina amanu wa amilu salihat tuba lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk buñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum rasulun mahab delu way bu rafet ngi non fofu kuko kofa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem señ tuba ni man aljana ji ma len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di señ ci ab dekk tudde ko tuba señ ci ab dekk tudde ko tuba muy aljana biti aljana biti sa bay dund na fi ba de kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bay dund na fi ba de sa bay dund fi ba de ñom ñaar ñep kenn musu ci jot facture ndox yow nga gidd barki demb ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dund na fi ba dé sa bay dund fi ba dé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo feuyul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox legi ñu couper sa ndox bi legi ñu couper ko legi ñu couper ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi ma tim xam nako amna ño xamni am nañ keuruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñoñu ñepp kenn ku tene daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñu ñëwé Sénégal lan leen seen kër gëma leen jëndalo ni ñi té dañ ma laaj ñi ma waaw man né dama bëggu na jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observé bima observé adina bi observé ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk sa njaboot raw ci yaqut ak jamono sa njaboot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma den dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jindi li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa doom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamuy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak gëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxaleel ba nga wara fay dama ni bu xaalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission bu fekké commission am nañ mune ma xana kon Seigne lañ la jox addé mané wa addé rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ seti fir awna yalankalon Musa di rogalat ba jamono yent yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seet yalankalon Muhammad seen seet yoy ñoo rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba seet yoy seti fir awna ñoo rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñe ñoo fa tuddon ñinga tuddon fele fir awna fi ñew tuddu fi Abu Lahab fi ñew tuddo fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tuddu fi al murid nenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madinatu munawara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci al qur'anul karim muniko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dëkke bëkk ko baaxal bëgg mu baax bëgg mu nekk environnement bu sen ñi fi dëkk ñepp baax mu na mëne ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa min awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid mu ne ko te li ci gëna garaw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkandoo lañ mu ne ko waaw yow ki yàlla yónni moom yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni suñ borom ci misaal waaw suñ borom waa loolu moom mbaa màkka dong lay yem mu ne ko déedéet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum muniko gis nga sa dekk bi di madinatu munawwara sa dekk bi di madinatu munawwara muniko mi ngi fess del ak ay nafiq mi ngi fess del ak ay marid mi ngi fess del ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay nafiq yi dekk ci sa dekk bi xamna len abal wax joju nga ndiko Touba abal wax joju nga andi ko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la tahlamuhum khamewo len khamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ len marirando yi dekk Touba ñun yalla xam nañ len waaw yalla ñi bo leen xamé noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu'athibuhum maratayn ñaar yoon la leen di duma bo leen duma ba nopp nak muni suma yarduna ila azabin azim ma yobbu len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu ma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len alakhirah door len yobbu safara door len yobbu safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndawrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndawrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ciir biko yalla ciiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba ciiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam kenn musuko mom kudul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem mu ne xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digal bala ma nangu sen ngum rek dañu nango top sen digal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako giñ de dañ ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo leen digale ñi def bo leen téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum ci lay xew seen digënté yow rek lañ ciy deglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye tiam bu joté ak modou ndaye baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñ wax modou ndaye baye fall damay togn rek muna modou ndaye baye fall kuy kilifam muné ko la yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muné ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tayib bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolen ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu len ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum bo ba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbay baye fall wo modou mbay modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokku dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokku jur bokku leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba tax sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la ag reser tambalé am Touba biñ ñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la ag reser yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jëssi te ba légui dara mujju ci man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum da nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far mu ay di buri sara xam nga luñu mujju accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak kay nak seigne touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom seigne touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu fi dugg lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku deugereunte ak bop baye fall bob ba dugg fa muy gardien baye fallam bo di ba dugg fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu baye fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxu lay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français am wut ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi dugg ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ke xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow bay faal yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la bay faal yi la ñor bay faal yi ngay waxal waye waxo bay faal yi cheikh muntaha ngay wax ndax cheikh muntaha len ko digal jëf katu ndigal mom loko wax togn ko demal ci kako digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo bay faal yi yow waxo bay faal yi yow seigne muntaha ngay wax dang ko ñimi wut dang ko ñimi wut rek yow kay neel seigne muntaha ndax seigne muntaha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min alfujur Omar ibn Abdul Aziz da bokon ci ñu gëna mandu ci kaw fuf neena mom Omar man lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ño xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba legi fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme legi atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ca atté yoya mu na amul legi nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamne day depo tay tayu waji Omar ibn Abdul Sulaiman waxon neena nañ créer ay atté yo xamne day depo tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legi tay tayu gaay dafa avancer legi ndax jamono électrique nak lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kërë bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi tëdd mu dem mu dem ci taatu miram moom yore wifi fexe ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambur dal di def live am nipa yi ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma set lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yene man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbege gone gogu du genn keur bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn keur bayam ndax ci dawal mbege la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mi bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxaju bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak souf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak souf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju jikko yalla joju Seigne Touba dako ko abbu radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba dako abbu sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pak bu melni Touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace amul espace wa pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force force ci mbéd yi ci téne yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu ben passeport espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am fo mbaama beug ku fi fo muna mu ni man amna ñu len dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakk fo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni dumay bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkon ni beug na fu ñuy foyé man yalla man
1: falaaw suuf ak asamaan maa ko tere man yàlla di kon ma bàyyi fi espace waaye wama xalaq naa sama wal arda wama baynu ma laibin diggante al diggante asamaan ak suuf man yàlla bàyyiwuma fi espace pour foofu. Addis boobu ngeen di dégg te wérut ñu naan sabbiyan sabbiyan walaw kaana nabiya ndaw faaw mu def yëfi ndaw doon doonte yonant la du dëgg du dëgg du dëgg ndaw faaw mu def yëfi ndaw doonte gone doon gone faaw mu def yëfi gone doonte yonant la ma ni du dëgg de du dëgg xam nga looy xamal ni dëgg jàngal addis bi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam wax te ibnu abbas nettali ko radiallahu taala anhu ibnu abbas neen sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak ndaw ñi ni leen yéen ndaw ñi diggante asamaan ak suuf yàlla bàyyiwu fi espace pour foofu manaam ni kon nag am ngeen juróomi temps juróomi temps bu ngeen ko séerewut bu ngeen séerewut seen juróomi temps yooyu ci alkana ngeen jëm axtanim xamsan xabla xams sababaka xabla xarramik wa sihaataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik waaye wa faaraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawti aw kama xaala alayhi salaatu wassalaam ibn abbas nee na yonent bee toog ak ndaw ñi ba yàgg mu leen yéen ndaw ñi très attention yéen ndaw ñi très attention na ngeen góorgóorlu ci seen juróomi temps mu ne ba ci njëkk mooy seenu ndaw seenu ndaw nga dégg ku laan waaw ndaw moom bu ci tolloo def ko bu ko paase bàyyi ko wàññiwul dara bu ci tolloo def ko bu ko paase wolof nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkal wolof nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkaloon da koo mokkal deñ ba muy gone la ko mokkaloon ba muy gone la ko mokkaloon sallallahu alayhi wa sallam ni axtanim xamsan qabla xams axtanim xamsan qabla xams sababak qabla xarramik bi nga nekkee gone sa ngone googu bu ko foyee bu ko foyee wa siaataka xabla suxmik bi nga wéree dara jotu la bu ko foyee wa xinaaka xabla faqrik bi la yàlla maye wërsëg xam-xam wërsëgu wiru yaram wërsëgu alal bu ko foyee wa faaraxa xabla suxlik bi nga amee espace am temps wayaataka xabla mawtik bi ngay dundate déewa goo nag léegi yéen ñi nga xam ne nee ngeen ay murit ngeen nee ngeen ay murit ngeen ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginnaaw te di leen jéem a layal dañ naan waaw ndaw ñi sëriñ bi saa bu wootee ndaw ñaa koy fees dela ndaw ñaa fay jiitu waaw ma laaj leen ma laaj leen Wali Seck bu wootee ñu fay ñëw ñu koy fees du ndaw ñi sëñ Youssou Ndour bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi yoolool le mbadantaan bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi kooku problème bi nekkul foofu problème bi nekkul ci bu fekkee ni sëñ bi bu wootee yéen ndaw ñi yéen a fay fees te bu Wali Seck wootee yéen a fay fees ban sens la am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te madi fu mu nawara bu masaana woote bu masaana woote ndaw ñi wuyu si ko waaye gis nga ndaw lu ko wuyu si ndaw lu ko wuyu si bu delloo bu aboo laxab woote mba aboo jox leen du dem du dem kon yéen ndaw ñi bi ngeen wuyusee Serigne Touba bu fekkee bu Serigne Touba woote ngeen wuyu si bi ngeen ko wuyusee da ngeen di fexe ba bañatee buuse bañatee jógee fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañati fee jógee waaye wuyu si Serigne Touba samedi ajjuma gaaw nga wuy jëfi raw na wuyu Serigne Touba ajjuma gaaw nga wuy jëfi raw na ban chance la am Serigne Touba moomu daa wax ni ya xayra maay ma ak junaayi ma al misaayi waxta sabaa dégg ngeen Serigne Touba de ya xayra maay ma ak junaayi ma al misaa waxta sabaa Serigne Touba nee na jërëjëfati yàlla ñu ni ko waaw looy sant yàlla mu ni yàlla ma dimbale man Serigne Touba ba mosumaa toon kenn ya xayra maay ma ak junaayi yàlla ma dimbale man Serigne Touba mosumaa toon kenn musumaa tooñ sans borom musumaa tooñ sans morom ñu daaw mu ni waaye yàlla yëngu ca ma al misa yàlla ma dimbali man Serigne Touba musumaa jaar ci mbuusóor waxuma fo de waaye mbuusóor sax musuma cee jaar mbuusóor ñu ni ko waaw loolu xanaa bi nga nekkee mag mu ni déedéet waxta sabaa bi ma nekkee xale waxta sabaa bi ma nekkee ndaw waxta sabaa bi ma nekkee gone la woon señ touba nu ko wax de dem len ma nga ca ma way bu nafi ma nga ca ma way bu nafi señ touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngi koy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra ma'i ma'al junayi mina mun way ma'al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé togn niru niru lu ke ba légué ñu niru niru lu kele señ tibani fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk muna muni mën ta bayiko fenn ci lu ngo liggéey mang leen laaj man réew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul men réew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mën ta am ludul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga deggi ni lebu nan hubbul watan min al iman donte am ñu xani hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokk ci ngëm yalla waye naka lañuy bëgge sa rew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad rabbi allah ta'ala anhu abdou diouf mo womat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariika la nek defna la sa bay loma digal ma def loma téré ma ba muni ko ci pour ma deugalal lañu lolou deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba ma ak yow ñu bokk tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah té lolou la ko Cheikh Abdullah waxawon niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxul mu sañ ci ko té gis na ni pom yu bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du am dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu Sénégal muy douze tours Sénégal bañul nan sangara muy constitution wu Sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla Touba dama ko momale yalla comme legui Touba dekkub yalla keur yalla te li bëgguma ko fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci pleukeur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkkoon a def mooy dañ doon wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc, maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañuy wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga lu Cheikh Abdoulaye def def daa dem ba kasam njaareem mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ña may jàppee Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba noppi tëj leen 3 mois bàyyi leen ñu dem boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem di dem ba ak si jamono Cheikh Mountaha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk muy ñoom Safinatul Aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil civil di yar morom ja. Kan moo wax ni civil yar morom ja? Baye Fall yi ay civil yar seen morom lañ. Déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall yi ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal, bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal. Du civil bu jóg rek di yar morom si ni mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañoo am ndigal, biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu. Kuréel yeneen jiitu woon muy Safinatu Aman mu jur coow, xuddaam jur coow. Sëñ Mountaha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran. Sëñ Mountaha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran ko wax baat bi su ko bokk, léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fu mu am, fu mu am mu naa mu ni mbiccoo mbaaloo fay am, xeex reyante tojantay bopp. Suñ borom ni bu fekkoon ne ñaari yàlla am na asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dëkkërle. Ñaari yàlla ba amoon asamaan ak suuf duñ dëkkërle, kon na nga ni tampaloo nañ bu yàgg. Booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilahun wa fi lardi ilahun, yàlla ngi ci kaw yàlla ngi ci suuf. Loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam yi rek ci lañ ñem maanaam maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu. Waaye jenn yàlla dong nga am, moo tax suñu borom tontu leen ni walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata. Mu fekkoon tan ñaari yàlla am na asamaan ak suuf duñ dëkkërle. Ndax yàlla ji ci kaw day xam damaa bëgg a taw, ji ci suuf ni ko doo fi tawee, ñu ne rénkum ñun ba rayaale ñu ci, ñun rayaale ñu ci. Kon jenn yàlla am. Loolu nag la suñu borom misaal ni société ba am ñaari directeur ci tas lay mujj. Société ba day mujj fayit. Réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanteeg demante kaso. Réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon. Kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj, ci tas lay mujj. Kilifa day jiitu rek ñu gën a topp ci. Walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata. Alquran la ma nga anbiya bu ma juumut. Suñ Mountaha ni nañ ma delloo baat bi, baat biñ ko bokk ñu delloo ko ko. Mu dal di dajale nag ñi nga xam ni ñooy ñooy autorité yi nga xam ni ñooy autorité muy police ak gendarmerie. Ni leen léegi dénk naa leen baat bi, dénk naa leen baat bi. Way takk der yi ñoom it gis nañ ni constitution wu Sénégal tëriwul football, constitution wu Sénégal tëriwul làmb, constitution wu Sénégal tëriwul xeesal, constitution wu Sénégal tëriwul jigéen ji def yaramu neen ci mbedd mi. Ñu gis ni bu ñu jàppee bëgg nañu def ndigalal Sëñ Mountaha, waaye bu ñu jàppee kenn koo xam ne lu mel noonu la def, buñ ko andee police amuñu droit garder ko fa. Waxuma sax nag di ko yëgal pële këlër, amuñu droit garder ko fa. Waxuma sax nag di ko yëgal pële këlër. Léegi ka nga jàpp doomam, ka nga jàpp doomam, doom ji woo ko ni ko police dama jàpp ndax dama doon football ci mbedd mi. Kooka bu xamee droit day ñëw daal ni police bàyyil sama doom, amuloo droit jàpp ko. Bu police lànkee nu mu koy def da koy porter plainte ji, su ko boobaa moom la ñuy sanctionné. Bi Sëñ Mountaha xamee lii nag gis ni Touba yalla dogal na muy tuteur français té kenn ku né ya mom sa tuteur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal bay faali digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko bay faali mu ni yeen saytul leen mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba kërëm ate légui saytu leen seigne touba kërëm gi bay faali ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tegol bay faali am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa convoi dem footbali solat sa tenue football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul ñu football mu gis la nga yoré tenu yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ñu ki da footballé won wala nga romb ci koñ bi a du yag di ñom ko gagné togn man nako wess wéla soone domicile man na wessu lool dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbakk ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ne luy sangara buñ la ko may dem footballi mbakke sol sa moyen di def sa convoi bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam dong ben la waye bo footballon mbacké ba nuppi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xamni bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nuro wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax ni sa bëtt bi suufa ngi ci yaa Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi naar comme num ko waxé ti ragal leen yalla ngeen delo seen xel te xamni ndigalal seigne touba lu ngeen ko meuna jindi jeru waye da ci rawati nak ki fi nekkal seigne touba nga xamni mo meunu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye cheikh muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci seigne muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk ba gëm yalla wolu ko yaakar ko top ko ci seigne muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun sun yoon da wuur wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def seigne muntaha nu ko gëna xam seigne muntaha jang nak ba wonnu lef senegal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye boné bo bañé mu lab ci geej ga tak ga ngakoy téré téfas ga nga nan ko bu fasata ank tégué waye boko bayé mu ñew ci téfas gi ci geej gi la jëm loolu señ mën taxa xam xam na ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yor bal di football xam na ni loolu aramul critère yi la jé football doga aram xam na ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ñay neen xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala febar ñew way bo xare be febar ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek non seen banex rek amna ay liñu tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna tolérer parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkun ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossé yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nek jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mo mësa dajel fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay gooru ci jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañu nekk dañuy tuju nangam ci par ci par la bokut nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappanté ba doranté ba padanté ba nangamanté ba mënu ñoo yam mourid pire et dire señ Touba dañu ko jundjel nena adul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alih hada sama rujuhu ila al muhtad qabla wusulihi kal irtidad señ Touba lol la wax neena mourid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fela koy bayyi da football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la muni mourid pire et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam gone gu guddio Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ neema ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lula dal ya ko tek sa bop dama fa rek di wax ni communauté yonu mourid ñu yombo gouverné lañ communauté yonu mourid aka ñoo neexa gouverné yalla xam nako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgga def ñokay defal seen bop ci seeni pex ak seeni xalaat way communauté bi wax deug neexna gouverné bi communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñuy def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am lola dal di soti way ñi neex nañu gouverner nak neex nañu gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakarlu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titre français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé ak mo fi amé nak

moy benn kaddu benn baat ki fi nekkal Serigne Touba koy yor say baay ak say baayat fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ni dekon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yagg waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek lañ am moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayiko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayiko ci mom amna yo xamni duko téré bañuko ndax constitution bañuko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu né ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñima koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sériñam ci bopam mo koy poukéré wo ndax ak njubum ndaxuk mbaxam ndaxuk ñiwam ndaxuk nango top ndigalam ndaxuk nango bayyi ay téré ci Abul Abbas Al-Mursi moko wax waye téré bo xani moy serigne bi lay titéro di way sa mam di way sa serigne pour titéro ko rek néna koku du talibé dé talibé bo seen muy dem bu maté talibé moy sétup serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu ci Abul Abbas Al-Mursi bi nga xamé ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré lutax bindal ay téré ndax bo fi joge mu man fe dess xam nga lum len ton kutubi ashabi akay bayina fi tere bi ni ana tere ya muy moy sama talibi yi lima warana bind ci talibi yep ci tere yep def nako ci talibi yi moy sama talibi yi kutubi ashabi sama tere ni na muy moy sama talibi yi lima warana bind ci sama khalat ak sama xam xam def nako ci talibi yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim sillul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibem jub na jub ndax gone yi nekk ci réseaux sociaux yi tané Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak baye ko sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa bay suku djeblu ci mu wola ba nga ñew mu ne eh lima deg nga diko wax ci resso soy mako degete wutul benen serigne man Serigne Touba mala gënal bude sa bay nala ne eh lima deg bu mako degete moy abal nga ma sama keur man wax na len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi sukkandiku won ci téré Cheikh Abdoullah rek sama donga yi ma di len téré fi football ma créé len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lolou mën na nek waye man len mom man sama yoniwul ci football aram nak aramul ginaaw Serigne Touba neena dal man balen rek
fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbaye seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni football ji Kéré Mbaye bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëg na ni bima ñibissé mu yëg ni man yëg na ni dem na sétani football té Kéré Mbaye da daw dem seen kër ndax xam na la ko tay fekk bam démé mané bayam bu mu jël ci ñu dem kaw dikusu mané bu mu jël ci daara ji man kay ku fi mëna bayyi ndigal Serigne Touba man na la feba bu mu jël ci ni ba tay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la bax ta yaru ku yiw bayyi bi ku bax la ta yaru ba légui day ñu fi ci sama gam ba légui kon nak Serigne Modou lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likul li makkan maqal bëre bu nekk ak lañ fa wara wax té lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah té man awma lu Touba ndax fi la dëkk ndax damay wax ni man buma sañon Serigne Touba maak mom ñoy bokk genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bokk ak mom ben nik mo mënt am daraaje joju na bokk ak mom kër mo mënt am joju daraaje na bokk mom ab dëkk bop loolu mako tanal sama bop mako tanal sama bop ni ma dëkk ak mom fi ci adina non la bëgg dëkk ak mom bu yowmal xiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal loolu mako tanal sama bop ken forcé wu mako mako tanal sama bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lu mu téré ma fexé ba kenn duma ci seen lu muy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé non la ko topé non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax ñu bayyi xel lolu bu baax amna mel mbokk mu ma sa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu njabotam gi ay serigne daara la len genkon te legi jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu serigne daara yi waw xana yow dag ñoo topé mboro nangam nang waxa waxa ko bani gër gi mané ko yow nopp bon bi nga yor di deglu rek yow lu bon rek nga bëgg deg waye man lama wax dara ay ci mané ko ndax limu wax du deug mu ni mu waw même bu dé deug nak même bu dé deug waw da nga wara baye tuddu community daw nangam wax nangam nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñew heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñewul heure lay waxal ngir mu défaru ba bo légué mu mëna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure té ciobaray bopuma tax mu tardé train bobu lay waxal niko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé ni mo waw xana gis nga ministre diw da may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Serigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Serigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotu bopam jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daru muhti kenn ci Serigne Mbaye jaxate ñoom kenn ci Mam Cheikh Mbaye wala kenn ci Serigne Daru Assane Ndiaye ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agné la xub daqar le rere ci reey mboom ba jurul ñu ay waliw Moustapha Mbaye Sam li la wax te loloy deug la xé daqar ak reey mboom lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñoom lañ yaakar tay di leen top alors ñu lolu bu ko kenn wax ni lolu bu ko kenn wax musulma mbay sa mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamalek ci ahmadou bamba amut wala njaay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jinni morom ma fi nek yow momu ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numero telephone ak fi nga dekk yeb waye dama ni yak sa jinni morom yene fi bokku nek la sa jinni morom yoy ñom ñep dañ ko rafetlu fa jinni morom ñom ñepp ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jinni morom kon nak mu ko
man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg nga waxtanal ma ci muju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab way juru abu anifa xisab way juru abu anifa way juru mu jigen yalla dafa dogal papay abu anifa da doon sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg fekk dafa wor koru ngatt na mi dem ba yagg dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag te ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba nim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom wax ni suma la tusaluna yawmaisin an nahim mu ne ret taxaw ni dotuma bouré met te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal qiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne ah man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dog yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nu fi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yum ani nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dug nga ni rubba yow dug nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal khiyam yalla atenu mu ne yeket joy ni ko bal mu ngi ko khalatuma ba yag mu ne ka len de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa ni ko man dama beggone ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diwuma nga libéré ma dem yeggale ji sama jang muni ko xalatumako muni kon legi nañ xayma sama dund gi di 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diwuma muni ko xalatumako muni ka kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba de waye bis buma de ba luñuma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci kër ga dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom di jigen ci kër ga da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma djuk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mira kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo geuna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko nañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bé la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ mu may ci neeg bi la né da soxna suñu may da tax gumbalu la fañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu aram bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xollu aram bo gisee mun la dama la fañ sa tank bi musta doxilu aram Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu bobé moy abo anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñenti ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gërel ñu ay wali waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké da ngay nangam naan man fuma xassé mbacké man dama bok ak ñom jenn dérëd di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg li ma wax ci lu baax bari na setil lola
te bayyi fi li même bu fekke li dafa négatif bako fi bu ko deglu doom adama sax day wax lu négatif lol da ko jar lol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sankalus kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sankal sox lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxé fa sankalam nañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sankalus bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbi ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko li ngay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñakku bop te li ngay lek lu sa ñakku bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu di wattu di wattu wattu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna si man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ñu ko wayew sangal si la señ bi joxon xana du mom nga togg laax mu ne akay na mom la togg laax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tibb sama sangal su bop fédlé ko mu ne ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koku man na am sa bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma señ modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko
1: salat ko
0: me jaay te jaay ka ci mango ni mako xé légui ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango
2: kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leen yagal ci seen bammel man na leen lejeel ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redressé économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy li ma tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né na riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla kay indi len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isine dafa feyit ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent spécial bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pesse bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin lol ma nga suratu shura kon al adlu bayna al kayl wal misan wajiba al adlu bayna al kayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful kayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci mandute pesse def len ko ci mandute nat ngayen ko def ci mandute pesse ci mandute nat ci mandute mu melni lolu moy li geuna tum ranke legi ci marché bi li geuna tum ranke ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ ne soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko mat sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko mat wallahi duko mat jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat anamu waylun lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil fa aram borom lakh dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah ya qist

0: kon ñu aw ful kayla wal misan waye bil qist ni ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesé bu ngeen de pesé ngeen de pesé lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesé ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lu mu doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maneko min senegal senegal kon akul amwalu nas bi khairati bi nafsi haram haram haram borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lasina amanu la taqul amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci chaahan ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle aya bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sittu ba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesé la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lizin amnu la tahkulu rikbu len lekante amwalukum sen alal yi bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw ngi gis wa yo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transport jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci di digënté al khilabatu ya ca aju dina ca ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatisone yi nga xamni ñoo nekk fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ñoo fi ne ñoomit la yalla xam doyna waaw la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga naan xana contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al-hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey dafa na bu ma joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu dégg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum doon ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonnante sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana taqati ala li jambur ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woornal ni momoko na la woorni safara la dag jox la na la woorni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu atté lola kok mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan nyaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidina baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin man suratu hud sayidina asmahi bunena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len pertlo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul la xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelako lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax prêt à porter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firéñ ci ko gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yëge ci né yéwi naari nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaanam commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gissé ko xamni dafa jël ñaar fukki metram ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki meter yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari meter wala ñet da fexé ba génné ca sa ñenti meter génné ca kele ñenti meter génné ca ke ñenti meter ñaw kam jaxas jaay nga sacci ci wa sacci nga lolou du babu mom lolou sacci la lolou du babu koku mom bokkut ak bi alcorane dox nan moy len mu tayefin lolou mom sacci la sacci lolou sacci la ñenti meter dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tisseem bi dang ko war ni ko li ne ci tisse bala bok bula maye mu lew la dom bula na jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla soñu bi neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamne du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contour lena bopam julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday nonu mu waxani julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba waxna ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intuba ina mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambur ngir lor ko yep agn nako muni ñaari loxo yi bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la te ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy djegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi euleuk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi djegi sirat euleuk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom rabbi tuwa jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la nak lam nga jël bal yek mu ni ko ñetti mousi kani ñetti mousi poivre waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kat babo nga alali jambour de satti nga alali jambour de sacc ngala li jambour de lola nga di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mana yar sa njabot gogou kenn du len mana yar ndax alali sacc nga len dundene alali sacc nga len dundene motax njabot gi kenn du len mana yar kenn du len mana yar bu dé commerçant bi doy lowul day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dirham lay jël djuroomi dirham lol da jar randal wal yasu billah djuroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bude commerçant momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar risque na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubane wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man señ tuba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisse bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolte lu leen bay at mu nek ñu nan xif ba nga yott wa all bi ngen nappi je ci geej gi du ngen am ay jeun at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allasi amilu la'alakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeun mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti ta du mat pesse ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kel mu taraat wuurul ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraat rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doñ ci soufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taral kenn du taral sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek pesir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci isine ba isine linjane lañ ko xuma isine kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci controleul ba di controleul nga xamni bu ñewé da nga xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr bi wax na ak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara du rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarjuuna la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf en raf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba a gis wa jo xamni bu nawet bi sore ba baykati amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykati fa ñu nekk yeen man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni bari gobi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngen genn manam bu la joxe fukki junni bu gerte gi ñore nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu dal di nangul lolal ndax bu ko deful njabotam duñu dundu ndax amatu lu mu lek amatu lu mu lek lolou moy lima waxon legi ci ñak yermane ci ñak yermane te sun borom neena yermane bi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi قريب من المحسنين من المحسنين برام يونت بيم يوني علي الصلاه والسلام نينا لعن الله اكل الربا وموكله وسعيديه صلى الله عليه وسلم نينا مغلوم يالا مصيبام yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba ba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allahul akil riba wa mukilahu wa sa'idihi ñi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba bi yalla ni leen yalla yi yermane yalla sori ñu waaw lutax mune hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ci lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam
1: lola yoon sallallahu alaihi wasallam wax
0: sun borom neena ya yewle sin amanu taqullaha wa sharru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin nga soor fi baq yeen ñi wax ni yeen ñi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même ben virgo ñu ëppalante ci bokku na ca ñu bokku membre wirgo bi ëppalante wuñ ci waye neppul yedd bi yedd neppul yedd bi yedd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñu dafa ki bañ bëgg fay sama musul bi

ينتقل مدي. نعم. faya yakar na ni émission bi do ci mëna dem te djéglu bu baax baax da nga gis ni kon doom adama bi waxtu wo xamé ni yalla dogal na muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kérogué ah nako woor ni bu dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya allazina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara suñu borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos al metekcha lolu sun borom wax fuñu fekk jalo riba rek dañuy kos al metekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw ñu nak man yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhim man yalla bëgguma ko gis deug tek ci sa tank al qissu ñu dina ko ci waxtaan wi lan moy al qissu te yona sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julit ñi ba nopi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lan moy al qissu bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawwudu suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al-uyuba aman ja'ila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yépp lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bi mu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mulay jaay deuxième gëm lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutafifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci baatu original premier qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni premier qualité la neena lolu moy al qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil dé bala la ko jaay na la ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard. Nal na VTH day retard de. So bëggee jënd nga bëggut bàyyi. Dalay jaay oto, oto bi dafa manki këyit sàngam. Nalay wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci. Boo bëggee jënd nga bëggul ba. Waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci nii këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ. Te fekk ndekki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi. Nga gis mu woo ko téléphone. Waaw numéro sangam ak ni dama bëgg nga vérifié ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet waaw kii sama xarit moom duwaañ la ma nga cee kii aramse ko aramse ko aramse ko bëgg laa jaay rek fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñi la nuus nga ne oto bi fay na duwaañ ñu la oto bi musta jaar duwaañ nga dem fekk muy dëgg fekk muy dëgg suñ tubaa ni dëgg dëgg njar nag mooy loolu dëgg dëgg mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbbu ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayibi diine la mbaa ayibi diine la bu mu ci mën a doon bu dee ayibi diine boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi ñooy giddi yi giddi spirituel yi mbooloo topp leen mbooloo topp leen mbooloo topp leen am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la dama bëgg yowmal xiyaam nga xett li ma fa nga ni ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal te fekk li nga wax aramse ko aramse ko yow xamoo fu yàlla fa naan bi xamoo fu yàlla fa naan bi ba naan ko yow man xiyam doo fa gis loolu mu ni kon yaa ngi njar ci diine ba ci tey ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diine lu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga fekk borom daani nga borom daani doo borom diine de borom daani nga ba tey da ngaa njar de da ngaa yore melaw diine comportement bi wax ji waaye jëf ji sero dara niwu fa da nga njar da nga njar moo tax mu ni xat kaana ay ban bi xat kaana ay ban xat kaana ay ba li diini defe naa bu ma juumul aw xat kaana ay ba diini moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk ci diineem la nekk aw dunyawi yan wala sax ci kojug àddina mooy li ma doon wax léegi da ngay jaay aw fas fas yu day màtte nee ko fas yu day màtte de waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii bu kenn jege fas yi fas yu day màtte da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte bu dee weqe nga ni day weqe waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar aramse ko aramse ko aramse ko aramse ko da amoon mbokk muñ ma nettali nee nañu taalibeb Cheikh Mohamadou Fadal la woon defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boori njote siyaan njote siyaan xam nga li ñu wax nii boo ko déggee da nga naan waaw lii moom ku koy jaaye doo am dara lii moom ku koy jaaye doo jaral loolu ngay wax ah kay bañ a jaral da ngaa gisul ko bëgg rek lim Cheikh Mohamadou Fadal boobu dañ maa nettali ni ma dafa doon jaay ñem bi xam ngeen ni marché njota siyaan ëjjuma lay doon dem naa ca bataay marché njota siyaan boobu neeñu mu gas ñembeem ci ay toolam tóokëram yóbbu fa di ko jaay ah bi mu ñëwee di jaay ñem bi ji jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw su ñem bi ji dana ñora mu ne démb baa ko gasee daal la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca ñu romb ko fa jàll mu yendoo noonu ak jigéen ñi yendoo noonu ak jigéen ñi bu ñan di waajo soo lenn ci commerçant yi ni ko yow bàyyi diw nag wax dëgg yow naroo sa jàmmi ji ñor yow mën nga ko loox nga ni ñam bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñammi ji du ñor yow da ngaa naroo jaay mu ne ah bëgg a jaay de du ma tax a fen nag bëgg a jaay du ma tax a fen mukk ba nga xamee ni dem nañ ba jant di waajo soo benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñam bi ji waay mu ne ko ah ñam bi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor mu ne ko waaw kay nag ñam bi ju mel nii laa bëgg ndax man saag jurdoo nga laa koy jox jaay ma ko daal di ramaas ñam bi ji lépp daal di ramaas ñam bi ji lépp yóbbu yàlla du jox randu kenn di fausse yàlla déedéet inna allaha laa yukhliful mihaad yàlla du jox randu kenn di fausse moom kay yow yaa koy jéem a nax waaye yàlla moom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga liñu tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq né ko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mit la ci né ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am dadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day manku jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ moddu mbay cham yoram mangasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo seigne moddu mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër seigne moddu ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mune am marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndam de mune li ki kay suko jëndun ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way dul len mutafifin way dul len mutafifin bok na ci li ñi tudde al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram ci ko aram seko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek ci xaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nekk ca njaay ma ci lu warona leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla di len di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neubbu ci luñu war wona neubbu neena yalla rocc barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ca né yalla da koy rocc yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamné lu wara na feñ la léré luñ ci dara ñena yalla rocc barké ba ca wara na am yalla rocc barké ba ca wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñuy tudde bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñuy tudde al-qilabatu te wala tahilul qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilul qilabatu li muslim deganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt tie dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp ko nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéni ni toll gatt bu bari soow la te fekk tie nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak munaju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lu koy essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy njaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram sé ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa nga ni amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexmu ba mu la légui da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokuna ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé deb fekk dara tous li wax dara amu ci dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci baadiya ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñooñu nga dogale leen jënd marchandise ma ca buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nañ leen bàyyi ñu dugal seen bopp ci marché bi ba gisal seen bopp li xew ci marché bi, ndax mën ngay ne dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukk ak juróoma fane. Dëgganut de, waaw dëgganut de, bàyyi leen ñu dugal seen bopp ci marché bi. Waaw, am na hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali, nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na neñu booba dafa fekk am benn waay, ni ko Abdoulaye ibn Omar nettalee, benn waay daa ñëw ni yonent sallallahu alayhi wa sallam, diw sàngam day dama doon jaay marchandise waaye daf maa nax, daf caa def li ñuy tuddi alqilaabatu, daf maa nax. Taxala alayhi salatu wasalam ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko iza bayyahta faqul la khilaba, mu ni ko yow daal lu mën a xew yow buñ la naxee ba jaay la marchandise yow bul nax kenn, lu mën a xew daal yow bul nax kenn. Ci la waxe woon yonent sallallahu alayhi wa sallam hadisam boobi le nee na attujaaru yuxsaruuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant yi ëllëgee yowma alqiyaam malaaka yi dañ leen di fang boole leen ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla tuddi ahlu fujaar mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce waaye feeñal nañ ci ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya waaye yëmuñu ca dañoo sincèreoon ci seenu njaay. Wa barra wa saddaqa la wax, wa barra wa saddaqa rawaahu tirmisi, rawaahu tirmisi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd waaye yëmu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadis boo xam ni tirmisi indi na ko nee na attaajiru sadduqu yusuruna yowma alqiyam maa nabiyina. Sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowma alqiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonente ñooy ànd ci biir yonente lay nekk amee daraje yonente alayhi salatu wasalaam. Commerçant bu sincère loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax attaajiru sadduqu yusuru yowma alqiyamati maa nabiyina alayhim wasalaam alayhim wasalaam. Commerçant bu sincère ëllëg yowmal qiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suadaa. Nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu sincère ëllëg ñooy doon seeni wéttal ngir jëm ak ñoom àlaxira wala jëm ak ñoom àjjana. Sadiqina yi wala siddiquna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaaw yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu taajir faajir ila abou bakar. Hadis boobu am na ay coow yu bari, ñi ne nañ wér na ñi ni wérut, am na ay coow yu bari waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam dañu ni daf daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar. Waaw, commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar kullu taajir faajir ila abou bakar. Commerçant boo gis mu naa mën làq nag caay caay ca suuf ba mu des abou bakar. Lenn ci ulamaaw yi nag nee nañ laa asla la moom hadis boobu daal wérut ñoom wax nañ lu mel noonu. Lenn ci ulamaaw yi wax nañ ko, wax nañ ko. Kon sëñ Moodu fi jamono toll, fi jamono toll mooy bopp sa bopp, bopp sa bopp. Gis ngeen état mi nga xam ne moo waroon a yërëme taxi mu gàll
way niw doole yi. Nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence. Lo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga tek ci ñeen fu. Pa ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul. Kenn xamul. Ñeen fu ko yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn. 20 litres de gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni. Ñomit xam nga danañ babu 20 litres de gasoil yi. Ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence. Ni babu de holu len motafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui ñu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be na ngeen ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran ñeno nak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njamb ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug mu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben yon la ci ma sa wax touti dong la ci wax commerçant yi dañu reebu tuddi ci souf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jël 2 million mom mu soxla 10 million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tane ko daf sangam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين ديلو سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñeen di and ak ñun jotaay mi. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu ben mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance layante biir ci l'islam, njariñal layante biir ci l'islam. Muy njariñ loo xam ni yonente alayhi salatu wassalam soññe na ci miraaran. Ulama yi nak wuté nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayni la wala fardu kifaya la. Fardu ayni moy lo xamni dañ ko nek mo koy defal bopam, fardu kifaya moy lo xamni bu ko ñenn defé mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layanti biir, layanti biir. Layanti biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine moom laayanti biir, yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak lam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayanti biir ngir yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندي في حديث موي يونس صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكت الدين دال موي لا ينتي بير دغ دغ دين موي لا ينتي بير واي دا راوتنا مبوكم جوليت دا جي جينا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا خاميل مبوكم جيروم بن حق يو خامني bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam dana ko poñé ci kanamu yalla laaj ko xaqam ci mom juroom benn haq yoyu hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi ويسا دحاك فأجبه ويسا أستعذنا من سأله ويسا أتس فأمد الله فسنبه ويسا مريد فأته ويسا مات فتبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم سيدنا أبي أريد أن ينمت صلى الله عليه وسلم نينا جلبنك أملنا مبكم جلتم جروم حق منك يوكي الله يوني جروم حق ينلا muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje mom ñu ñu ko yene ko jamm niko assalamu alaykum ñu lolu aqla joko amel loko mere boko rombe neko assalamu alaykum lolu mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere haqla yo xamni ëlëk boko matalé wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñëwé di wax ak yow té jitalu salam jitalu nuyo bu ko tont sunu mag ñi buñu masaana dégg hadith té buñu ko wax dañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ñi bo masaana ñu set ni jamet sen taw lan ni ana sen modou mbay tiam buñ la janni diñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ni lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé buñ la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mun kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko nuyu moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tay mun way sa dahaka fa ajibu bok na ci ak yi nga xamni amel nga ko so mbokum jibit bu fekke ni dafa am nek walaw nakar lum ci mana don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñen bal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko wala invité agn wala dala invité rer ngant amut mu ni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug moy layante bir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxtu waxame ni sa mbokum jinit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci bir nang ko ca daldi laye bir wa istansahaka fansalahu la yonent sallallahu alayhi wasallam sax wax ali sallatu wasalam wala yonent wax ali sallatu wasalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko bir ben ko janni ko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeyo jeeyo jeeyo joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw li ni mom lo ci xam mune ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi melni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalula lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat mbirum soxnam bu galu teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mu ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom nitel ko solution ñaax ko denk ko niko gëna la muñ kazalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da téréré ba dëkk ma téréré da téréré di ba dëkk ma téréré mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti xexela xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu suñu di mbay tam wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox dox ko andi jotali ko andi ma am na ndax andi sax tang na dedet digelal sa bop adima an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna sosu dila dis problème du gem ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ñu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu togal fi dem ñoo mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngeen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolu bay liko waron du lolu xam nga li waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax ni yow ko nga tabb ci mbir ni ba nopi xana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa kër bay do ko daj fa nga nekk te nga gor gor mën di xam nga ni ñu rek tax nga juddoo ci saroon tànki bay waaye su ma mënul woon doo fi juddoo daal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقو وسابو فك دريمي جار تاسو كافي امبل كو نيكو ايتي دالال ديم بو كين ييب ني نيوون دي في نيك بو كين ييب ني داغا مير با نيوو ماغ ني داي نون لاني دان ساكو لي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه ني خامني داغي غيس ماغ مون بي جاو داني بي لاي بور وونك سما ياي كون دي سيي بي دوما في بي جاوي اي بور وونك سا باي كون لا سيي بي دوما في بي جاوي waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num deme bala xam num deme xam nga lu muy jëk waxal ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-din an-nasi'a la yakbir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yakbir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok bo jur fa lu ni nem suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom kërëm dedet batu tasal bu mu fa jip waxtana lak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo sañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen ni la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dit amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fi ngay neena bi ngay fay di ñu gisu keur bay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci gën wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa keur bay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la gën wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a gorgit non la gorgit non la ki nga mera nan ko budu won ak man budu won ak man balay jene sa keur bay bantu balay la ep subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo joxone milliard buñ lako diñ lako jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxé won diñ lako jox kon amna lutax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaari soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa deme a señ Touba dañu ko bu fekke ni day bañu démé top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañu démé jëli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ca ñom la nek waye bu fekké ni bañu démé jëli wo leen sikki fa ci yow la nek sikki ci ci yow mi la nek degg na ci ay ñett li neena masna wo men mbolo mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nagn ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñun yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ ñu ay mbolo mu jigen ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñun yalla tere ñe kenn dara na mëna muñ. Ñu ni kon nag nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yàlla, kon muñalante leen. Nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yàlla, kon muñalante leen. Da koy muñal ngir yàlla, waaw nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yàlla, kon nag muñalante leen. Muñalante diin ak diinu an nasiha. Mu ni kon saa boo xam ne nit ñëw na ci yow daa bokk ci ay àqam, bu ñëwee ci yow di sàkku nga laayoo ko biir, na nga ko laayoo biir lu koy jariñ. Beneen bi ci des mooy wali saata sa fa amida la fa sanit u, nee na boo toogeek sa mbokkum jullit mu tësli, bi mu tëslee ba noppi nga dégg mu sant yàlla ni alhamdulilah, nee na ndokkeel ko ne ko yarhamuka allah, wala nga ne ko yaghfir laha lana wa lakum. Yarhamuka allah, yahdiyakum allah, yaghfir laha lana wa lakum. Nee na loolu àqam la de, àqam la de. Lay-lay da ngay toog ak julit tëslu ni alhamdulilah, ah jàngul sunna laaye ko biir, daa jàngul sunna rek laaye ko biir, laaye ko biir. Am na fesa bu ñu nettali ñii ne ñu Serigne Touba la, ñii ne ñu Cheikh Mahamadul Basir la. Ñu nettali ni Serigne Touba la dañ ni Serigne Touba dafa mas a toolal lenn ci taalibe yi daal di tësli ni alhamdulilah, taalibe yi ni tell rus ko wax yarhamuka allah, mu dellu tëslimaat ni alhamdulilah, taalibe yi ni tell rus ko ko wax. Mu ni taalibe bi mu toogal te mu rus ko ko wax, yow lan mooy sa Serigne ci Cheikh si? Mu ne ko naa Serigne Diou sàngam. Mu ne ko xàccal, wala mel nga xàcc wuti beneen Serigne ki jàngalu la diine kat. Waaw xàccal te wuti beneen Serigne ki jàngalu la diine, wala jàngaloon diine bu ma tëslee ni alhamdulilah di nga ni ma yarhamuka allah. Bu nekk ne ni Cheikh Mahamadou Basir la, dañuy ni Cheikh Mahamadou Basir dafa toog ak mbooloo ci lenn ci taalibe yi tëslu ni alhamdulilah, ñëpp ni cell mu tësluwaat ni alhamdulilah, ñëpp ni cell. Mu ñu bëri ni bu subaa yéen ñëpp da ngeen dellu ca daara ja jàngi sunna, bu subaa yéen ñëpp da ngeen dellu ca daara ja jàngi sunna. Sunna mooy sa mbokkum julit da nga ko ameel xàq bu tëslee ni alhamdulilah nga ni ko yarhamuka allah. Bu tëslee ñett yoon nag ñeenteel ba jërëm nga koy wax yarhamuka allah, xamal ni daa soj ne ko samaay dama wuti am rat mbaam ngeer te baxal ko. Saa bu tëslee benn yoon daal ni yarhamuka allah ni ni alhamdulilah ne ko yarhamuka allah, mu tësliwaat ni alhamdulilah ne ko yarhamuka, bu ñettee ne ko demal faju ji da ngaa soj, jërëm nga naan ko yarhamuka allah na dem faju ji daa soj. Way saa attasa fa amida allah fa samitu, way saa marida fa utu. Nee na bu fekkee ni bokk na ci xàq yi nga amee sa mbokkum jullit, mooy bu feebaree na nga ko seeti, boo yëgee ni tawat na solal saw dàll dem seeti ko ni ko mas sa, ni ko mas sa. Wuy saa maata fa tabbixu, boo déggee ni faatu na solal saw dàll ànd ca jàgga gunge ko bañ denc ko. Ay àq la yoo ko ameel yoo xam ni bu fekkee ni amuloo benn gàllankoor bu sari ak nangu, boo ko ko xañee bu ëllëgee yowmal xiyaam mën naa taxaw laaj la ko ci kanam mu suñ borom rabbi si tuba jàlla jalaaluhu xalaqana wa mawlaana. Kon ak diinu an nasiha diin kaane daa bokk ci diine, laayante biir daa bokk ci diine. Na fekk nag ci ngay laaye biir mooy na nga ko wax dëgg ngir yàlla, boo xam ni bi nga ko koy wax say daray intérêt nekku ci yàlla rek tax nga wax ko ko tabaraka wa taala. Nit ñu bari léegi nangootuñ ku leen laaye biir, ndax ñoom seen laaye biir dañuy bëgg a taamu nga wax leen la leen lañ bëgg a dégg ñoom la leen neex. Nit ñi bari léegi loolu lañ bëgg, mooy dee leen wax li leen neex rek liñ bëgg a dégg. Alquran nag waxut loolu, alquran da ni bu ngeen di laayante biir na ngeen na ngeen laayante biir ci dëgg. Wal asri innal insana la fi xusri illa allazina aamanu wa amilu saalihat wa tawaasaw bilxaq wa tawaasaw bisabr. Loolu alquran wax, laayante leen biir te teg ko ci dëgg, wa tawaasaw bilxaq wa tawaasaw bisabr. Waaye jigéen di ñëw di la kalaame ak borom këram ndax bëgg nga wax ko lu ko neex, donc ni ko yow kay sa borom kër bi moom dafa doy waar, moom daa soxor, moom daa mel nii moom koy man. Yow kay bu ma doon yow yow koy jàmbaar la fa bàyyi ba tey, waaye bu doon keneen ay bu doon diwa kon ba tey tas na bu yàgg. Déedéet loolu du laay biir, loolu du laay biir. Loolu kay yokk ci xarmi karaw la, comme ni ko gars yi waxee, waaye laay woo biir, da ngaa yokk ci xarmi karaw. da yok taxarmi kaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett ñu seen ndey ak seen bay taggo nañu waaw taggo de munta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg jigen ni lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tey la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def te ñaanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lol la te muñ rek bis do ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagal na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ni ndaw li yalla bañ fekk jigen di demandé wu jigen di demandé wu fekk jigen di demandé nak goor gi mom amatuñ taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni yeen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma ba ñena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare ani kuté dara ñena yow mu xi am xatu aljina doko mu xet ga dama waxuma aljina ci mu baye xet ga te xatu aljina bo doxum juroomi téméri at xatu aljina di la xéñ doxum juroomi téméri at la bo fa tolo xatu aljina tambi la xéñ ñu yow jigeen di xey demander baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fir dong fir rek fir kep du leneen ki fir dong waye reflewul xefut marut amna ko xani bari titer rek waye reflewo xefo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja ndey di beug nga yor domam yorale ko solo loxo jotul fa gannaaw e dal li tassay bi kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dimbe ba xey doonum kuy ba ca jappé mana dem la nga daan dimbe yow yaay ba ma amugul borom keur ba xey am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da gis jigen jo xamni day wax borom keureum ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tam man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lolou man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeunte yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeunte layanti len bir moy dimbalante len mbok na aqdi ko amel muy juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sol saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dig ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dig ba boko mané so mën ta dem te denc ba nga sol dem ci dig ba waye nit ñi sax nak dig luñu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dig baay wala di gis mu ko ci sa dig yaay waye sa denc baay mom rob dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bu lu sax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañu ci bayiko waye denk banu mom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudu mbay cham dana ko jahale ko defem ni ah mo man ni sa de ci bayyi ba de ay ni sa den ci bayyi fekk den ci ba na nga warana nakar lu sax ni wujje ci den ci ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen laanti len bir sen digeenti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day lay bi nit ni rek musiba dom la len di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yonentou sallallahu alayhi wasallam kere bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman qulna ya rasulullah liman qulna liman ya rasulullah waaw yow dañ ñu diggal ni diina laye bir la wa legi bu ñu laye bir nit ki fu ñu sukkandiku ci lan lu ñu sukkandiku qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li ahimatil muslimina wa amatihim rawahu muslim yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena yow mi nga xamni nit dafa ñew di sakku ci yow nga laye ko bir neena lim koy laye bir na mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sim koy jox mu naan kopus la bir biñ ko nara jox mu naan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waaj ndax boko joxut kopum laye bir bo tanga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dinaw nangokol maglum nango tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum laye bir bo xane da na ra daw biram ndax buy dem di xaj ñar dedet neena kopum laye bir bi ngoy jox tank ko ci alquran mu ne ko waw buñu demé ci alquran fil ku nugo fa na mu ne wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon deul ngeen kopum laye bir bi nga nara laye bir sun mu mbay cham mu ne delul ci wax rasulillah nga tang ko ci wali rasuli bu wa lay kuma demé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laye bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa diine yi kilifa diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmat al muslimin dem ci wax ci gulit ni kilifa gulit ni lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci kogu lay bir jox ko mu nan waye nak wa amatihim bu par lo de bu fekk ni waji ni ko nara laye bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu parpar lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ñu sëñ ci bax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ñu ñu wax mukk ni sëñ tuba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ñu ñu ñal sëñ tuba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañi ñal sayyid alhaji malik neena lum lay wañi wa li ahimati muslimin tuni fay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la mëna bayiko ci ñett yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la ak ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am na ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tanka ci alquran buñ tanka ci soom rasulullah buñ tanka ci soom ahima xam nga ci soom ko ñuy tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñun ko iblis lañuy tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wo xamni man nañ ta bindu ba kay faatu bindu ciona ñu am naqara ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir dama len di laye bir ni len di keur ak jabar yéne ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngi ne bëgg produire ay waliw produire ay doomi l'islam mo ngeen bëgg produire waaw ni ma xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxa laal añana tax mu wax len ko yalla da len añane ndax lol dong moy meuna tax seen projet bi réussir laal garab gi rek moy tax seen projet bi réussir legi nak bañ ngeen réussir mo tax mu laye nan da len di laye bi ni bu len laal garab gi waye man ma len di laye bi seen jariñ mi ngi ci laal garab gi Quran misal nako waswasa lakuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rasul araf inni lakuma laminan nasihin nena shaytané dafa ñu ni dalen di laye bir ba indi len sik indi len duté ñuy duté ni len yalla wax ni len projet bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey dé bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytan ñew ni len man dama len di laye bir waye gis na shaytan xam nga num defa di ta bole wat wat fa gëna ay ci maggu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat day xalangu wat ba supp jale ni len di laye bir fekk lim lay wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena dalay laye bir waaw ku lay laye bir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tudd muy dox dañoo tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay laye bir neena waxal sa kilifa ni ko man bama lay bamay djeblu ci yow aduna taxut sama aduna bayima ma reglel ko sa bop alakhirata tax ci alakhirata bo demé sa serign bo sa munu fa tous ak serign bang koy wut adina si lay tambale adina si ñu ko la wax ni dalay laye bir ban la buy deggal serign bi gis bu ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serign bi ci sa mbirum adina ha alakhirata tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka mo tax nga def ak mom mu baye waye gis nga bu la ko la upp doole doxé gannaaw ban la aw khatir bo yu xoo ko lay wal serign bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina te du la walu ay di buri sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw njariñ Serigne Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talibe bu nga xam ni daa am ngénte ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox si ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi téléem mu am ngeen te dem ci serigne bi ni ko man day dama amuñ tuddu bi sangam serigne bi ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayante ak man adina taxul bo beugé lo ngienté dama wuti ko alakhira tax alakhira jotagut waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakk ji seigne touba di julé taxaw ci buntu jakk ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko laké dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko ko nonon sa kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu da dem top ndigal seigne touba dema te bi momé niko man day dama am tuddu bi sangam niko yow di luma la waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirata xon la ci alakhirata jottugul waaje fa de wat di lisi buntu jakka di xaar seigne touba seigne touba di genn waaje ni man ni seigne touba dama am tuddu inta ko wax luma la waxon muna waxna ko le muna ko luma la wax muni neena ba koy jox sa bop de alakhirata xon ci alakhirata jottugul nawu ki tuddu seigne touba ko demal wol mako waaje ñukku ñukki dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ko di mbacke ni ko tayde bi yi ni ma len di bolé yeen adina ni dong nga taxon ndax alakhirah jeng jum ëlluk kudul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kon nek ci lay biir ni tayde bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi ku ci jotté ku lo ku doole top serigne ñu taxaw ñu taxaw kon nak serigne bobu ni nga ko wara diglo ci sembiri alakhirata non nga ko wara diglo ci sembiri adina kon ki lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne ji seen bop lañ fi nekkal bu ngi leen len deglu door na la ci musiba nga yend jant bo xani mom mom la do wax dole doko gis do gis serigne ba lan man adima saykhan mursida fasayquhu saytan ay suqasada la sheikh abdul qadim wa radiyallahu ta'ala anhu yahmud bamba neena ko amul kilifa fi ci adina gulay saytu muna muni da nga jogul am nga kilifa sax way am nga ko muni ko galla muni saytane wudu kilifa boga saytane taxaw taxaway serigne boba yow ni amul kilifa gulay digel ngay def mu dila tere ngay ba fi ci adina muna muni da ko yobul rek way am nga ko saytane la saytane remplacer koko ndax wudu mom amul al farah li arab di tuj al farah amul wudu dede bu fi ligueu rek lañu remplacer ndaw ni nak xamni lolu ni nga xamni lolu ni ngi gëm rek ben way bo xamni lan ni wa ñawna man na wax ay philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna men rew mu am problème mu jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len te am ñu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len don laye bir ngi ni bu fekkon tane seigne muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey jiko waye diko dimbalé ci réew yo xamni réewuma nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo don def fi ci jannatul mahwa may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mo ngi di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir keri te critiquer ñu len seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy def seen keri mané bis bu ne sa soxna tangal la kafa gu neex gu for nga dem bakay waja nan gan ni assalamu alaykum nga xelal ko gan ña bayyi sa wa keur da tek ni nga bañ sa wa keur diplomatie motax buñu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer gan assalamu alaykum ngeen jox ko gar gato ci wa keur gi ndax lol day tek nga bañ wa keur gi diplomatie la ba ko conférence ba jexé ma jëm sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo ñu gis ñun duñu révélté mukk buñ la téelo ñu gis duñu ma sa révélté tek bobu dafa am ku len laye bir da fekk buñu len laye bir tankou ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tankou ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu niwul ci alcorane demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa layent len bir ci ragal yalla layent leen biir ci ak ragal yàlla. Waaye fii ngay gis oustaz bi jàng ba jàng ar bu waxee rek nga bëgg a dar sa géej fekk ay intérêt personnel bëgg a convaincre nit ba jël sa intérêt teg ko yow waxal ngir yàlla rek duñ jëpp convaincre kenn waxal ngir yàlla ku la gëm baax na ku la weddi baax na ëllëg yowmal xiyaam yàllaay fay nit du fay nit du fay nit du fay yonent yëpp alayhimu salaam li taxoon yàlla yónni leen mooy laay biir seenu xeet laay biir seenu xeet yonent yëpp nag moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam li wax ni ak diinu anasia yonent yooyu yëpp ay diine lañu andi woon waaye seen diine ja kenn ku ne la nga wax saw xeet mooy man de li ma yàlla yónni du dara pour ma laay leen biir rek ngeen baax buñ tàmbalee fi yonent yàlla noo xam ni mooy duwaay yonent yi alayhimu salaam duwaay yonent yi alayhimu salaam yonent yàlla noo alayhi salaatu wa salaam daa wax aw xeetam ni leen uballighukum risalati rabbi wa ansal lakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mooy sourate araf mu ni moom sayidina nuh alayhi salatu wasalam uballighukum risalati rabbi maa ngi leen di jottali mission sama borom maa ngi leen di jottali sama mission wu borom mu waaw mu ni waaye ànd ak nag ma laaye leen biir de dama leen di laaye biir de waaw lu tax nga ñuy laaye biir mu ni maa leen gën a xam maa leen gën a xam wa alamu min allahi ma la ta'lamun damaa xam ci yàlla lu ngeen xamul yàlla damaa déy lu mu leen déyut yàlla déy na ma lu mu leen déyut moo tax ma di leen laaye biir kon borom xam-xam bi bu ko yàlla xamalee lu mu xamul keneen kooku ñëw di sàkko ci moom mu laaye ko biir waaye waaye laaye ko biir ngir yàlla fangal ko ci alquran ak sunna ubalixukum risalati rabbi wa ansal lakum wa alamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala noo waxoon aw gaayam alayhi salaatu wa salaam dañu demaat ci beneen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salaatu wa salaam moom it lu mu wax aw xeetam uballighukum risalaati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasihu amin mu ni moom sayidina hud maa ngi leen di jottali sama mission borom maa ngi leen di jottali mission bi ma yàlla wax ni naa leen ko jox mu waaye ànd ak loolu nag jottali gi ma leen ko jottali day ànd ak ma di leen laaye biir mu ne attention nag attention nag man yàlla da am ci man confiance moo tax mu yabal ma yàlla da am ci man confiance kon bu nit amee ci yow confiance ba ñëw di sàkk ci yow nga laaye ko biir bu ko trahir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jàng wax ko li nga xam yàlla tax waaye boo ci seetee sa intérêt rek laaye biir nga yàqu boo ci seetee intérêt moom ci boppam laaye biir nga yàqu boo ci seetee intérêt kam joteel laaye biir nga yàqu seet ci intérêt yàlla ko yonentam rek alayhi salaatu wasalaam seet ko ci rek seet ko ci rek seytaane nag moom intérêt la ci doon seet moo tax laaye biir gi yàqu intérêt mooy lan mooy daa bëgg ko wéttili sawara sawara dafay wéet ëllëg mu bëgg ko wéttili donc kon intérêt la ci seet moom daa mooy yàlla bëgguma yàlla ni moom picc mu lakk bopp di bëgg borom kon intérêt la ci séentu moo tax mu nax aadama alayhi salaam ak xawa bañ ko toppee gis nga leen dal mooy picc mu lakk bopp di bëgg morom picc mu lakk bopp di bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamee ni yàlla daa dogal moromam moromam jeegam dikkal ko saay diw yaa sonn ci sa kër gi daa sa borom kër gi mbaam la la def rek man de bu doon mana nga xam waxa wax ba ni gar diix ni ko nag man dama lay laaye biir doom ñoom man nga ko faj boo demoon seen kër lee mu faju ah ndaw sa di am jorbe njaay am xel ba dee ci bagaasam waaj ni kon noog ni mu tàggoo ji ni mu tàggoo ji kan lay tàggu ci ko doon laaye biir ci ko doon laaye biir jabbe njaay daal moom la am aminta njaay ñëw sokk ko jëmmi ni ko yéy dëkk dalay fontoo mu takki bagagam ni kon momit day fay way bala dem na taggo ji bu ñu ñe di taggo fekk ci ko doon wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank laal bi mu ni ko ah aninta man yeggaguma fi ni ah kon xaarama delu sa keur dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laay bi giñ ko doon laay laay bi watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabr amu ci watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabr amu ci lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indil na len lettre sama borom indil na len waxi sama borom waye and ak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawajjat liman bi rabbihi amana fi kulli saman bu ne ko ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bok mana laye bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa mana laye bir mana laye bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolou mu wagnu ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale ci rok minal awal ba ila al akhir lay bi yaronata sallallahu alaihi wasallam da lay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yaronata bi sallallahu alaihi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñuy dem wanak sax ñu fay demé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam

عندك ترى قلت لي كل يقول أمانة صح كي تبى فجر كي بني تسر نعلم سن مور كو جان نعلم كو كوا أبرس بي سأبرس بي مو كوا ونا تنين خي ني موس منان دي ولين تبير كرجي من لي دمام من لي دمام من لي دمام يعني تبي صلى الله عليه وسلم jarab bi ko yonent ki sayyidina abubakar sadiq jarab ko yonent sallallahu alaihi wasallam dinke ben secret de rek de du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñi yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam dim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ñu waw day teñ ji way bu simé dana ko leen ci soxna dana ko denc soxna Abubakar tey lolou bayu Hafsa yewo kërëm fajar ñu xey ci Abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba sinni da fay wutal borom kër te yama ci doy Omar neena buma Abubakar tontor ak yama tont da Abubakar bëgg ci wax lu amu taw bi fasul yene net li yonent bi bëgg te gina yonent waxuguko neena sayyidina abubakar sadiq neena ak sayyidina umar neena abubakar may ma pat bi neena tontu sax defumako ne ma ngi mer bay toj lutax may wax abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay toj abubakar ni sam rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat ci mor ko be neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu done dekk neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila del ci keur tok man ma deg ci sa nopp di ci ñor ko je neena di ci mu koy deg Sayyidatuna Fatima bayam du ko ma sa denk secret la ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko de ko mu ci joy joy deret bayam wawat ko dey ko musigire bajjan ben niko bajjan ben niko fa fatima kay nam bajjan bi tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yow mi seigne ibrahima mbay la motax ma waye sayyidatuna aïssa badjan ben xam ngeen ni aïssa tu moy ben aïssa soxna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moné bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha aïssa mom comme aïssa tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré nga xani mo toll ci ay darñel souram beugul dara raw ko muni nak fatima ding mo wax li la sa bay wax fatima ni ko dé secret baye duma ko wer mu de fatima dum dama man may sa tante muni yalla tere lima baye wax duma la ko wax ay way fatima tek ma dum muni yalla tere waji baye tante duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gemut lim ko wax mu fallu dalam fek ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbele wax ma leela sa baye wax muni tante duma la ko wax secret sa baye duma la ko wax jax mu dey moko man la ko wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye daf mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po dugulu ko ci won ci lolu manam comme mom xamni da wara jotale njangum yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam jangale yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lolu tax mu sonni ci pour xam lu ko bayam wax da xamna ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidina aisha nek aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbele nak wax ma la sa baye waxon fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du dara lu rek di mo woy bu dekk daf ni ma sama borom de yoni na jibril mu tan lo mom ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaare lu yoon wi daf ma wo an ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fek adina mu ni ma begg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir
sétal borom xam xam bu ragal yàlla dañ cay teg bu ragal yàlla nag dégg borom xam xam bari nañ waaye dañ cay teg bu ragal yàlla bu ragal yàlla saa bu lay wax dana la wax lu am njëriñ saa bu lay wax dana la wax lu am njëriñ bu gisee ni nga génn ci sëy bi moo gën da la koy wax waaye façon bi mu la koy waxee la di nga ca xamee ni sëy bi dañ cee war a génn te du jaar ci digg ba di ko xàppati bokk na ci laaya biir mooy nit ki bëgg a denc soxna mu xam ni yow xam na sii nii bëgg a denc xam nga ko mu ñëw di la laaj diw loo xam ci moom bëgg lu rafet bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca ndaw sa bu dee ku góor ka la bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca góor ga déedéet bu boobaa laaye dio ko biir de laaye woo ko biir léegi maslaa ngay def maslaa bëgg lu rafet bum tee nit ku nga wax li nga xam ndax foofu dañ laa laaj nga war a nekk seede te alquran nee na wa ma saxina ila bima allimna bu ngeen di seede seede leen ngeen xam suñ miiru mbay jaam dafa ñëw bëgg nga denc soxna si ñu la ma def soxna si dama koo bëgg a denc yow ñu dëkk ak moom dama lay laaj ndax ñu bari nag ñu bari léeg-léegi ñu laaj leen ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ca tous ndax koo xam ne dëkkoo ak moom joxasoo ak moom dégg naa dong yow mutoo seede dégg naa miiru mbay jaam daa bëgg a denc soxna si nga dégg na ah man di dégg naa yaayam ko na xaridal la man di dégg naa bàyyam ah man di dégg naa ndaw si di toog yow dégg naa yow doo tëj sa gémmiñ bi ñal xamati moom dara ñu laaj keneen ñal xamaluma ko dara moo di mandu ñu laaj keneen boo demee nu dox dara amu ca ndax dégg naa foog naa dong la kon dara amu ca boo demee léegi nag te fekk moom bëggoon na koo denc soxna ñu mandute boo joxamul dara ñal xawma ci dara waaye nag boo ci xamee dara nag bu ko nëbbu dangaa xam ci moom ragal yàlla xam ci moom maanu xam ci moom gàtt tànk ñal ah bii de ku ko denc yaakaar naa da nga am soxna ak a maanu ak a gàtt tànk addiinu an na si ah bii de ku ko am comme borom kër di wax dëgg yàlla xawma ci moom lu ragal yàlla xawma ci moom lu mbaax xawma ci moom lu dul waaw kay waaye ah kii de bay boo tey ci moom de man di dégg naa yaa ragal di yàlla dégg naa dégg naa day seede alxuraan waxu la dégg naa samix naa la wax ma sayid naa la wax ilaa bi ma allim naa allim naa la alxuraan wax li nga xam li nga xam addiinu an na si ah addiinu an na si ah asengral nag ñi nga xam ne nii ay àndandoo lañ te am nañ bëgg ci yow duñ la ñemee laaya biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nanga wax mukk moo tax sëñ tubaa tere woon la ànd ak koo xam ne nii dafa dese mbaa mu bari ay bëgg-bëgg mbaa mu añaale la te doo yëg ne añaane la la walaatu saayib in aradta suxba saa safa'i aw asadin aw saa raqaba suñ tubaa nee na bul ànd ak waa joo xam ni bul wutub xarit di wut koo xam ni saa safa daa am ndesum xel ndesum xel xel mu dese xel mu dese mooy yaakaar nga ni waa ji boo ko waxee dëgg li nga daan jariñ dootu la ko jariñ ndokk ndokk waaye fekk wax nga ko dëgg te yàlla ka ndokk dii daanaa ko dimbale waaye léegi moom dootu ma ko dimbale ndax daf may jaay kii dégg nga ma may wax mooy wax nangam ndokk ndokk wax na la dëgg te yàlla tax ay ca saa safa yi koo xam dafa dese nag moom day jàpp ni yaa yor dundub këram kon sañu laa wax dëgg gi sañu laa laaye biir ngir yàlla saa safa mooy koo xam ne nii ay intérêt rek lay xool ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te doo yëg ni añaane na la ndax da koy nëbbu aw saa raqaba wala koo xam ne nii addina dong la xemmeem addina rek la gëm business rek ñii ñëpp sëñ tubaa ne booy wutub xarit teggi leen fa ñett ñii booy wutub xarit bàyyi leen fa boo ko xamee ku dese ku dese mooy kan mooy koo xam ni jëfandikoo xelam lee ci ulamaaw tasawuf am na neneen duñ tuddee ko dese loolu taxumaa jóg waaye ci sari ak ku dese mooy koo xam ne nii yëmbut daal ay mattam fanaan si wut ay mattam fanaan si wut
waka bu ko laaj dara ci seug laay gi asa asad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat min wala fi jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diine li tax nga gëna fonku sa diine dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diine dedet xel mu rafet dedet diine dedet xel mu rafet dedet ñu dajé dal laaj bi moy waaw boy naka surné tay bi ñu ko nek di commencé waay to baye nga waay sa waay tay rom na la de est ce heure ma lam bobu heure jull le waaw est ce jull nga waay adina mi ngay dakk do ko dab de tenké yu balé sa diiné waay sa waay waaw kay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتي راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سينيغال ina binu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nek muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Seigne Touba woonu ngir ñu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wër wu tedd wu mag wi ñu nek di safarul khair xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'iyan ila llahi yomb na lol ñu bari dañ ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhir lepp ci nit ñi lolu moy wané ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am ndigalal wote mom am ndigalal wote nak mom tu bopum daf ñoo wo ngir ñu santale ko yalla tabarak wa taala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu bu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال يين ني واخني گم گين يالا بني ني ان دائره المؤمن گين ييكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يونتام بوين ديگاتي كو ووتو سي تورو يالا ما مو ووتو سي تورو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyiji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mu la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mu la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu woko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentou alayhi salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wada'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dana la ko jox lampe yon wi ngay jaar dana la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la raw way la mayit sama borom neena ma yow Cheikh Ahmadou Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara raw kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohammed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss niko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru luko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ño dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la Cheikh Ahmed Bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sarte da bok ci sarte mu jëddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance bi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole shari'a ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu shari'a day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tour motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مروم جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيو نيو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitti wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolu tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander ku dul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter té duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ku dul yalla ginaa bu ko yalla moy ba nopi kenn du ko commander ku dul mom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran bi ngi na ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen ku dul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ngi ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allah sumastaqamu wa tanasalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek borom neena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaay ñoo xamni nangu wuñ kenn yilif leen nangu wuñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep nay commander allah la tuddu rabbi sitti wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon tawu ci aw yoon yoon won yoon yu gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon mi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ngeen yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamne ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanzalu alayhimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fess sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du doon sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañ ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala al-umun nas inna an-nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati minallah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seen daraaja ak seen maqama ba bu leen seen morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am coup am na ñeug gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeug am na coup bu muy jar coup bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante dañ ci tisle dañ ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef ali sallallahu alayhi wasallam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wasallam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yëk tang ay wax ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tang ay wax ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yëk ka yenen ni ci ordinaire ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mboké ci kumul awliyahi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokk ci kumul awliyahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni deew wex sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou kuko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim fala ya'lamanna allahu allatheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiban nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni deewé duñ ko ci fell mune ma xamé leen ak ñi nga xamni dañuy wax di wacci yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci wax tiyé ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tayle bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma tere ma ba du ya ko wax señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan ken dula ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan ken dula ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale sun digg ak sun borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di len tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui sun jamono ji ci serigne ci dara wati nak sunu jamono bi nu toll mom sunu jamono bi nu toll yalla xamna ni ko fi seen mu nan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci upp buñu def fuk wallahi juroom ñent yep da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu tere lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu telefe lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba legi amna ño xamni ñu koy wutul lu lay
nan waaw waaw talibe yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel bank wut lol kay ko ni xam nako ken ko ni xam nañ am xel du bank ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane dañay bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenum xel bank wul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañ ca nek ndem dañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ci ñal wa ya ko tudep serigne waye dup serigne legui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wala xam jaay neena bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir ta dem mas na ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja muni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal muni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamo di yan ba yan bañ yan khutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwan al amti la aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam ni mom na to di kerkeran awliya kerkeran moy lan moy escalé moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy est ce lay len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natou bamum lañi ko deungeñ moy roof ko melnum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisoon nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal kuñ mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax yi ñeug rek nga sam ko so xil ba Serigne Touba sax wax na ni biko yalla nabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax Serigne Touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li Abou Bakar ak Omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ku ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko Serigne Touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi Serigne Touba sanni beutam seen na mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale Serigne Touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Serigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko mun sallallahu alayhi wasallam waw ñi la en compagnie moy ñan ñiko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba mun ka man de ci gañ ñi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka mën nga xni wess na de danaka mën nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko to lolu wessuna ñu seen tuba ni ko yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala tek mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marché gis diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy natou waye natou bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natou la bo xani natou bu tol nin yiñ don natou yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñ ci bañu duggu muniko ruugi day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami kuni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dara ja ba djegal la say bakkar Seigne Touba niko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko niko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom di jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasida am nga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sannima ma sori say bok ni tum rankel ma jema humilier mo do non seen bëgg bëgg muni waye ndekete sori gogu ma na ra sori say bok wiit gogu ma na ra wiit moy sama jega yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jega yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khami waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mu ne ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima Nuh

ag ci xalu di ndakase mom sayidina dawuda alayhi salatu wassalam. Ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cyamta kon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tanta kon la rek foko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xomalum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant may mune numuy def ba dula san ling ko jox ci wërse ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faawu mu sant la fofu ngay xamé ab jamm fimna am la ño xamné néna ñi ngi cyant waye cyant gi gep kat da fekk nu am afiya cyant gi gep da fekk ñu am njabot cyant gi gep da fekk ñu am xéewal waye am la ño xamné buñu amuti xéewal buñu sant dé légui nak suñu borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jamm bi may tag ndax cyanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima cyant yaakar nga ni alal ge tax mu dima cyant am ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw waaw alalam gi do nga tax mu dela sant da am wërse rek am ñu xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jamm ñi fuñ fuñ rek ak mer mu niko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakar ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolem yep ayoba di seetul dara dara dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cyamt rek yoratul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cyanta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu dima sant newon na la njabotam gi taxul mu dima sant ab cyanta kon la muy sant ngir yalla mu ni ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol lo amul ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jage ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxle rus torox ndax jappul ni ak jam ngeemam yegg na fi ak doylo yalla yegg na fi ak wolu yalla yegg na fi bi lolu amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ toll dañ may sant ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di jellawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis kuma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku beug gas tian bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla
di len yé di ubbi sen bop di ubbi sen xel di len wone yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw cem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tecc ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis sa jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi bay mi di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faawu mu ñew rek kep ci ciere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek te en bi sakna dañuy tek sa der lo xamni da nga lan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def danañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju neen man nañ la ko tek waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba leex nga affronter len a dedet yow na cien bi da nga nar cien bi sax fek iblis de man nañu bañu don sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis iblis waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi texe bu ñun wa jamono joge bëgg jebulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre seen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci jaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xal ma da bañ mën leen nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa resusu soy di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amon fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi Yahya nako ay gayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya be ko ray dina Yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis iblis soppliku gor gu rafet gu yiwu ku melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Sakriya la bëgg wax mu dajé Sakriya alayhi salam Sakriya la bëgg wax dé Sakriya sayyidina Sakriya la mu dajé Sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tiyé ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu na xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritum yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp dé ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom Sakriya garab gi ni xaret ñaari xar Sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum Sakriya
ki ci lafum bu Zakaria garab gi delu kepale mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis e kaylin wa ku ñen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Zakaria lañu sét Zakaria mu ni kaylin mi ngi ni mu ma ngi ni fi la dugg gañi daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina Zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yent yalla Zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tour ci diwanu yonenti mom kay dialek sa ngëm rek waye bu wonku mukk ñu sié Zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqu lisan daf ma dal ngeen balma moy bëgg wax afar ni be defena misal na len ko batay bo xolé waxtan wolé passé dimanche amna beuy di bari ma doon wax nan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek beuy mo waxat rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqu lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax Zakaria far ni Yahya doomi Zakaria la momit xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci sié ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay baye sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñen bal mako inshallah taala même Yahya mom nga xamni doomi Zakaria la te ma tuddu ko legi momit dañ ko teur rendi pa ka ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala lañu sét ku melni Imam Ahmad Anbal mi xane mo mujj ci borom ñent ngir yi limu laj nga xamni sayyidina Imam Musafi déclaré won nako ko bu yagg niko gënt na gis yonent muni lañu la natt bo xamni boko muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow Imam Ahmad Anbal waxal ni alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullahi la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni Ahmad Anbal marawon ci ngirma ci mère yar la daan añé carrière manam suba guni dinañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngol gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dañé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako ci Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawti bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yag nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waaw yonent sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngeum muñ xajon ngeum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ amna ño xamni muñu ñoo muñ dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik

0: سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا. القرآن له سورة الفتح سن برام نينا سما سنة سما سنة موي سما عادة تي كاو سوف لما عادة وباخو كو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جاي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نين كي واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula sunnatullahi allati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñifi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la way yalla day jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaaye boko multiplion ba mata temere julli milliards yoni jeruko ak mbaxam la lako defal rek waye defuloko lu jar lolou waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko beug dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaaje bam beugé may jarbaat ba do mom ju jigen té bako wutal sabab té mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak bo xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat suko def suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko suko defé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen dana ko jagg ruur ci suuf ba mu sané jaan ja jarbaat ba wara ndaw japp ko xela ma ngi ci la ko nijaay joxal na ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndawsi borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem fu mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekati ku daraja ak maqama fek na bo bo di mul won kasso ken man la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekati say daraja ak say maqama ent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekati ku ak maqama am ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la darajam yëkëti ko ak maqamam ak darajam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj ba nopi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wër ni ñeegal lu dapeto taxé gu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar lool rek lay jur defnaani ay gaay ku len yewon ni len diw sangam de bu ngeen ko tumale ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lu mu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lu mu soufé soufé kaw la jëm lu mu soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko né nak da lay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tadi ku ci ni sa dara ja toll rek la say natou di toll mbaram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ni deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana tek nit ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa dermi ngir bëgg rek nga delu gannaaw di bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu abadun ila ban ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolu du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhu ila ba'd shaytané mba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané amna ñu xamni agna ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añalé la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jëriñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo dé buñ lay suur kala ci gëna bëgg moy jëkëti bu pélam su sétti ci sa kaw ñoñu ban jaliñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jaliñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yeb go fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëluko dara jëluko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu dara bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgge nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugar yi da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugar yi ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayex bop da ñak fulata wayex bop wa kadhalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu a ba'dhum ila ba'd al qur'an la yo kiñ la bëgg bañ lo xamoo ci mom dara lo ko bañé loolu xam nga ni ku bëgg yalla la ku bëgg yonent bi la budé mouride ku bëgg Serigne Touba la, budé tidiane ku bëgg Cheikh Modou Tidiane la, budé budé budé am ku ñew am ay contacté yu dox seen digënté, yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waaji yow ya ñak fayda, wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balna ma ma so wa telephone wa diiw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diiw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban diire bu bay baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal feulé ban tire nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikka jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñu jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci jiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem satch ala li nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ku ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul ci nul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natu la am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ci yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal du jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga ngal moy teranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgg yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñu ni ko ay ni ma la bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañ wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkata rayam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën mané ko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nen ku ko niru niru wo ken mom jamono melul nen melul nen sa bay nak bu baxé amna nu mel sa bay mom bu baxé amna nu melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalaat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëreb boba nafa ndox bel ben bis neena jasiire biñ ko jëk sanni jasiire biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgg taw té mom amul fum sélo té bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wu ci kër ben way ngir ñaan ñu may ko fu mu sélo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyantiko ak benen loxo bi ci dess nga dégg muy wayanto nan ko yereb sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do massa lal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kunt lahu walillahi bihi sakan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma doon balel sama bop waaj wi waaw ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek yalla to rek yalla lo am jeul ndax Seigne Touba da xusson yalla xusal yalla lo am jeul bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom Cheikh Ahmadou Bamba mu daldi fasiyene yanu notu bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacke Bari nan ko Mbacke Djolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadu shaytani commencé nañu dal di ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñul ñi ñi bind Touba bi letter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli ne ci kur tawli ne ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la ko way man yuruma casque tol ni ci kur rek mom Cheikh Ahmed Bamba waye mom Seigne Touba mu def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci dëgg ay soskat lañu ak fen kat ak rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole namima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bu diglu namima bu diglu iftira bu diglu al kadhib bu diglu muk al khiyana leta no mang ko tambale ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamun ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب من النميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو ياو بروم ندار تي جاي نان يا موم ندار ياو مي نان يا نيك ندار ياو مي نان يا يليف ندار غينا بومو تودي يالا ليتر بي نيغي جوغي تي سيغ توبا مي جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam kenn xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow kenn xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay yi legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaayu fit au lieu que mu wax ko ngien wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wu muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal leen lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngala wala nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal diñ nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara dara dara gemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbok yi ñaar yi wa Senegal jangat Senegal legui liñuy bind ci seen film la ci upp gëmuñu ko liñuy wax ci seen lamine gëmuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmoko dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legui mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nu melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limay wax xalaatu ci dara fasu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamine luma neurut ma ngi lay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man mu ne ko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu te ñi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek
1: waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos
0: yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reuy jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la aw if al ifk mu ne ko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu mu ne ko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram badj sos kat fenkat warkat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sanku rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak abdul dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla ñu ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoquer ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoquer ko motax mu combaté ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waaw lutax ngay wax lo xamni neroko sa lammi ñu ngi di ci genné lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta'in yalla ni ay ndaw bakkar buri fa yalla lay kilifa koy def kilifa waaw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni neru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu génn ko deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn net li wuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg ci sanob bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolté légui xam nga kon ñu ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako deg de te wallahi kiko don wax neena abdulit la waye giñ na ci sama borom ni kep ko xoti sutura fi ci adina wa rabbul kaaba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ
1: yowmal xiyam nga xamni fofa dong la sutura amé ndariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti suturu bu kéro gé ay ci nak ku wedd bismillah nitu yalla bi bu joomé mu wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab sirign dal nga jappé kilifa nga jappé borom bolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawati na ko xamne man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujju jamono motax li Baye Sam Baye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonoom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ nañu dana fessel safara te neena won ci mujju jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujju jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko mëna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko mëna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul won ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa non leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujjit ak rek no sant rek lay mujjii wax ndax mu ngok dal mu ngok señ mudu yamale waxtani fofu ci lettre señ Touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna li dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru sukuru bi ni'mati llah tabarak wa taala da alquran ne wa ma bi ni'mati rabbika fadis rafa kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi teet señ Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxnako sax ci bayitam wa il mustafa nawitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ñi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañé ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ba ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hëd yal ko Seigne Touba ni sant lenako yalla Seigne Touba waxa aw ñam joxe sa wërseuk joxe yoyep nga sakku ci rek dañe ci ak sante la yalla Serigne Touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañe ci ak mom dal nañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day taxa am manam am ngeureumal nitu yalla day taxa am ngeureumal yalla ab jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Seigne Touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne saddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobii batub ñewantam bobii
0: bëtub taxam boobu mu xipp ko xool la ko rek nee na dina taxa am dara jëju kawe dina taxa am ay may fa suñ borom loolu ñu xewon naa ci misaal ci Cheikh Abu Yesidil Bustami ak tayer ba kon nag sàkkoo am ngërëmal sëñ Touba lu baax la ndax mi ngi mel ni da ngay sàkkoo am ngërëmal yàlla sëñ Touba ko am ngërëmam am nga ngërëmal yàlla ndax nit la koo xam ni du gërëm te yàlla gërëmul du sant te yàlla santul kon kum sant yàlla sant na la kum gërëm yàlla gërëm na la kon yàlla nañ yàlla yóbbu ci màggal gi te defal ñu tawfiix yi ñu daje ci ngërëmam insha allahu taala sama borom def ko muy màggalu barke màggalu yërmande yàlla musal ñu ci xeeti ay yépp ak xeeti bala yépp ak xeeti tiis yépp ñi ñëw ci yoon yi yàlla sàmm leen aar leen musal leen ci ndog yi ñu dellu si ak jàmm dellu ak jàmm borom mën na ko yàlla na ko def waaye nu xam le ni man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex wax naa ko waxati ko képp ku jóg sol saw dàll ub sa bunt jëm kër yàlla am ndog mu la dog ci yoon wi suñ borom nee na ndog moo mee la dog day du tee man yàlla la ma waroon danaa ko def ndax sa yéene laa xool ba gis ni di nga solee saw dàll ub sa bunt kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njaboot dëgmal ma yàlla dogal li muy dogal ci diggante bi xamoon naa sa yéene yéene jooju de danaa ko matal ba mat sëkk danaa ko matal ba mat sëkk kon nag amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jëna ngeen jëf di dellu di gërëm ak ndokkeel waa diaspora bi waaye di gërëm sëñ Modou sama benn wëllëre bu ñu wax alhaaji mbaalo kebe di doom ci alhaaji njuga kebe rahimahullah radiallahu taala anhu jamono yële weesu ci fan yii rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari laadum yi wax dëgg yàlla ngir bëgg a jàpp ci daara ji mu yónnee ma fi am xar xam ngeen xar yooyu moo taxoon ay jokkati guddi ñëwoon fi ah ba tax la xewoon sama diggante ñoom xew kon nag moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te aar ko ciraanga jooji mu yónnee fii yàlla fay ko ci ngën gi fay way juróom wa di alhaaj njuga kebe yàlla dooli ko njëggal ak yërmande ndax sama waajur laa daan dégg ci moom mu koy tudd sama waajur moom a nettali ni am na bis benn xaritu tubaabam bu jóge woon France ñëw Sénégal mu ànd ak moom dem di siyaare ji Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu tombeeg Cheikh Abdul Ahad di ami gan doon toggaloo alhaaji Djili Mbaye añub gan ya kii alhaaji njuga kebe añub gan ya nee na alhaaji njuga yanu bool bi sol mbubum njaxas muy mbubu njaxasi Baye Fall yi ñuy sol ne moom la yanu jiitu mbooloo ma topp ko mu wuti biir kër Cheikh Abdul Ahad romb sama waajur ak tubaab boobu yi tubaab bi laaj sama waajur ni ko ndax xam nga kële jiitu te sol yére njaxas yi te yanu bool bi mu ne ko waaw kee la ñuy wax alhaaji njuga kebe mu ne ko kee day lim am ñun tubaab buñ ko amoon bala nga ñoo gis da ngay ñaan ojaas waaye gis nga dafa wàcc boppam ngir lan def tawaado ngir liggéeyal sëñ Touba loola yàlla na ko yàlla fay ci moom te fay ko ci njabootam di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp rawatina wëllëre daara ji ñoom ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sarr waaw ñoom sëñ Mohamed Diallo ñoom Serigne Cheikh Dione ñoom ñoom ñëpp rek Serigne Kossa Fall ñoom gërëm nañ leen sant leen ci seen taxawaay ci cofeel gi ak ñi nga xam ni ñoo nekk fii di Kolda ci Sénégal ci mel ni Serigne Modou Ngom ñoom ñoom ñëpp rek léegi naa waa Kolda fi mu ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñoom it ñu ngi koy déglu am na ñu fay wax sax di wax sëñ Modou Ngom moomu naan ko ñun xam naa ne buñ deewoon te xamuñu waa ji safara lañ jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waaye loolu lépp rek ak jotal la ak yaatal yàlla na ñëpp jariñoo ndax wax gi bëgg nit ñi jariñoo dong ko moo tax amuñu jot buñ koy waxee loolu rek bëgg nit ñi jariñoo ko yu ab xaalis.